0: Baka nung nakamang nung kita, pag naging presidente man ang ini siya, si Alan Peter Cayetano. Another monster ang gigibuhon ta or ikikriartang makatukaw duman sa Palasyo Malacañang. Kaya pigdadangugo ka subago si Manoy Lito. Tama itong pigsasabi niya. Ako ang mayormente kong pigbabasol mandig, di ba kung sanay ni mga liderista, ni mga ilihidong opisyalista. Ang mayormente pinag duduunan ko digdi, kita. Kitang mga butante. Kadaklan sa tuya, talagang mga patalon. Karaniwang eh, nakita magparasaragin sa akin pa. Dahil ko na pagkutsaraon, sabi kan kan mga gurang. Para kutsara pa kayo. Itaasan kamot kan mga arog ko man na patal.
1: Oh no!
2: Di ko kabisado yung siyensya.
0: Sabi nga ni kan mga gurang, sabi ni Pai Ramon, birds of the same feather flock together. Yan pa sana, ara muna. Kung sisay ang mga taong dapat mong kaaliban. Ako, to be honest, Manoy Ryan, since elementary days, high school hanggang college, I only get to choose a few friends. Kadikit lang ang mga kabarkada ko. Ah? Because I always set that standard na dapat ang barkada ko, guyudon ako sa karahayan. Ah? So, barkadang bakulang maasahan ko dahil may problema ngaya ako, pwedeng ma-advisean ako. O kaya ngaya matawan ako nin kumbaga kung ano man na pabor. Oh, bako sana dyan. Dapat, ang barkada, pipiliyon mo man talaga Manoy Ryan. Ini mga tugang ang nahihiling ko kung nata, they seem to go together. Ini nga ni dati, okay man ko ta. So mga primerong tirada kay ito ni Senador Rodanti Marcoleta, I was also so amazed by the way he talks. Ah, ang paghuna ko kay Marcoleta, okay man, maray man niya ako makidibate, maray man ang kautakan, but eventually, his real character surfaced and worst. Totoo palan ang mga pig. So mga nanangog ko na kadtupa. May kakaiba man palan na karakter ini si Marcoleta. And I'm sorry, pero para po duman sa mga nag susuporta kay Marcoleta, ako kadakul ako mga kaklase as well as mga pag-iriba, mga barkadang, mga INC, Iglesia ni Cristo. I'm sorry ha. Alagad ang katotohanan. Ang gawi-gawi niya, hopefully, and I mean hopefully, does not reflect my friends and those people I knew and I loved na mga members kan kapatiran kan Iglesia ni Cristo. Hopefully, baku arog kayo ng karakter. Hindi man akong bigsasaydan dyan, Manoy Ryan, kung baga mayorya o minorya. Eh, di ba silun baga ang presenteng estado ta? Aram ako nata, Manoy Ryan. Gabos man kaya may mga mabata? Di ba? Mapaminorya o buda ining nasa majority? O, kadaklan baga halos may mga kasong kinakahampang man. Ang mga Tulfo brothers, Iguaman. Ang Camille Villar brothers and sisters, Iyuman. Si Jingoy, pampira ng plunder case ini. Poon pa kan 2001, kundi ako nasasala, panahon pa kayo kan Weteng, ito ang premero niyang iskandalo. O, oh, napanduan kayo itong su, ano, pagkani kayo ito, no? So, sa DA, PDAF scam, narunduman mo. O, oh, from Weteng, and then, naimbilto pa siya dyan sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. O, oh, ngunya naman, digdi sa flood control projects. Ay, inda. Hindi ko na maaraman. Kaya minsan, pag may kauli akong politiko, Manoy Ryan, kadabes may mga papreskon o kaya may mga kakaulayan akong politiko. Ang paghiling ko ba kung naman politiko? Totoo daw yan. Nata daw yan. Allergic na ako. Ang impresyon ko ngunyan sa mga politiko, I'm sorry ha. Generally speaking, ngayon may papreskon, may mapapod, pag-iwan ngayon mga politikong maabot. Ang impresyon ko ngunyan, bako masabag ko, this might be my personal view. But then again, ang paghiling ko sa mga politiko niyan, the way it is and the way it was, bako naman mga statesman, mga maabas na. Param na daw ako, tatibahan, mapasala naman ako. Tiyangkan. Nakaantabay man ha, si Manay Vanessa Silencio Pait na Diaz. Oy, salamat giraray po sa mga nakatutog dyan sa Rosales Eatery.
2: Ayod ka ba?
0: Yaw na naman si Nanay Rosita and then si Nanay Doris, I mean.
2: Karani.
0: And of course kay Manay Nelson.
2: Karani.
0: Si Ate Arian, good morning.
1: Good morning.
0: Asin mga pag-iriba, salamat po kan sa inyong dayisawang pag-antabay.
1: Thank you.
0: Sirima po dyan sa mga parokyano tang Paradangog.
2: Aduyang.
0: Dyan sa Albay District Public Market nakatutok pirmi.
2: Ako.
0: Si Manoy Renan.
2: Maraming.
0: Si Manoy Joel. Si Manoy Josephine. Si Ate Bing. Siriman kay Nanay Edna. Kay Ate Nerisa. Asin mga pag-iriba. Salamat po kan sa inyong daing sawang pakikipagsabayan. Inipulimatan sa inyong amigo si Papa Rod Rod Perez. Reynaga po sa Tugabos.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay! Tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay! Sorry ah! Ay! Oras na!
5: Oras na para!
4: Ritual na ginagawa ng mag-asawa. Diba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, oh, talaga, Han?
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

2006, ang Cherubi Balon Travel and Tours, nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherubi Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherubi Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherubi Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherubibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Cherubi Balon Travel and Tours in Cherubi Balon Travel and Tours. Keeping

0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
1: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Orakon Retro Morning.

104.7. Orago na niya sa 37 minutes makalipas sa ang alas 8 ng pagka morning. Yes, magandang araw ng Martes. Yes, mga ka-oragon, for your greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355-6393. Yes, tuloy-tuloy lang ating ligaya sa programang Oragon Retro Morning till about 11. So here we get a song, Now and Forever. Stay tuned in only here on Big Double I 9.7 Oragon.

0: Paredes.
1: Eh, ano ba yun?
0: Eh, kilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bong.
2: Tuhod sa Bicolano o Hagun?
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: Nagkabing ilusyonan ang aki mo.
1: Aw, yata, kaya mo siya buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Daik ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Sarikulado, pahagun!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatwid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
8: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

It's exactly 9:16 in the morning. Ayan, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Yes, medyo maulan, makulimlim ang panahon natin ngayon. Kamusta kaya ang ating mga certified listeners? Yes, para pa din sa inyong mga greetings and messages, you better send it now. Sa aming number na sure na 613-555-6393. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, syempre kasama si Lady L. So here's Remember Me This Way. Stay tuned in only here on Big Double Line 4.7 Corago.

0: Kasama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan, dito lang sa Orakon Retro Morning.

Sky 90.7, Oragon and Nails, it's exactly 9:35 in the morning. Uy, magandang morning sa napakagandang nakatutok sa atin ngayon. Hello dyan kay Ivy Conda, ng Barangay 70, Kagbakong, Legazpi. Always nakatutok. At syempre, bati natin ang lahat ng mga drivers ng Rawis BN Daraga Legazpi Route. Ang kumakain dyan sa Ilawo Daraga sa Irish Karinderia. Magandang morning. Syempre, hindi natin kakalimutan dyan sa Maruroy Daraga. Hello, hello sa Astillero Family, Makinyane Family, Golondrina, and Bahamonde Family. Hello dyan kay Manay Lidja and kay Jason. Na talaga namang laging nakatutok. Yung tenga ay talaga namang naka-tune in na lagi dito sa amin. Siyempre dyan sa lahat ng mga kumakain sa Rosales Eatery, hello dyan kay sa mga staffs, hello kina Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace, and of course hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Yes, tuloy-tuloy lang, isend nyo lang yung mga greetings and messages sa aming number na 0961-355-6393. Here's Jeremiah, kunin mo na ang lahat sa akin. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: tumudana kayang bagong ng kwarta ano gali din sa rin tao? Ay, dahi, di ka lali magagong? May kwarta o dahi? Raot ano gali mo?
1: Pasapikulado o hakon!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim! Yung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol.
6: Tapos yung kate.
5: Opo.
6: So ano nakatulong sa iyo yung Means Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Naaala

Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

99.7, Orago na Nails, 53 minutes after 9, and definitely kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, naramdaman nyo na ba mga motorista ang rollback ngayong araw ng Martes? And ito guys, sinabi ng Department of Energy na magkakaroon ng minimum rollback per liter of 4 pesos and 76 cents for gasoline, 9 pesos and 26 cents for diesel, and 10 pesos and 86 cents for kerosene. And ngayong araw yan mga kaurado. Uy, grabe naman yung sunog dyan sa Sagpundaraga mga kaurago na talaga namang nakakapanlumo. Yung maghahanap buhay ka lang tapos masusunugan pa din. Sabi nga ng iba, mas mabuti ng manakawan, wag lang masunugan. Agree ba kayo dun mga kaurago? Talagang grabe kahapon, napakalaki talaga ng apoy, kaya talagang natagalan at nahirapan ng ating mga Bureau of Fire Protection na mga ano guys, talagang maapula yung sunog. So tinatayang nasa 15 stalls ng ano guys, dyan sa food park ang nasunog. Grabe talaga namang pinag-aalam pa as of now, at the moment, ano ba talaga yung punot dulo. Pero itong isang na-interview doon na may-ari ng isang stall ay sinasabing may sumabog daw na isang gasoline. Pero alamin pa rin natin guys yung totoo. So, hintayin na lang natin kung nga ba talaga ang rason. Kung meron bang mga fire extinguisher yung stalls doon. Yung dapat kung meron, kasi yan yung isa sa requirement kapag magtatayo ka ng establishment or magkakaroon ka ng tindahan or ng isang stall. Kaya sana ay talagang malaman na kung ano ba yung naging dahilan. Grabe talaga mga kauragon yung sunog na nangyari dyan sa Sagpundaraga Food Park. So anyways mga kauragon, here we got a song, I'll Make Love to You by Boyz II Men. Stay tuned only here on Big Double Line 90.7 Kauragon.

0: Anak, nata ka naghihibi.
1: Nay, puminasar po kaya ako sa test.
0: Aba, urago ng aki ko. Nya, anong subject ito?
1: Nay, pregnancy test po.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: Easy!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: Easy!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
8: Easy!
7: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na!

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and

0: ako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

101.7. Ora ngayon, it's exactly 10:35 in the morning. At eto sa mga Lady L, pwede pa-play Pangako by Regine Alcacid. Uy, try nating i-play yan ha. At syempre, binabati ko rin ang lahat ng mga taga-Anislag relocation site. Yes, lalo-lalo na dyan sa Bañadero relocation site. Hello sa Rodriguez family. Uy, sa lahat ng mga Baskareños, magandang morning po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng mga teachers dyan sa Baskaran Elementary School. Uy, hello-hello kay Ma'am Salve Lozada. Uy, sa lahat ng teachers ng kindergarten. For sa lahat ng teachers dyan sa Baskaran Elementary School na napakababait. Thank you guys. And syempre batiin natin ang ating mga BHWs, ang ating mga barangay tanod na talaga namang napakaagang gumising na. Nagpa-practice na sila kasi kapag may pasok na talaga namang maaga din silang gigising para gabayan na ang mga estudyante sa pagtawid. Syempre sa lahat ng ating mga barangay officials, lalong-lalo sa ating barangay captain na si Honorable Domingo Madridini. And hello po sa inyong lahat. And syempre welcome sa aming bagong principal dyan sa Baskaran Elementary School. Yes, ora ko dyan lamang kung tutok lang. And here's Need You Now by Lady Antebellum. Stay tuned in on the Euron. Big Double Line 9.7. Ora ko.

0: bes, sedutuk sana, mestu bengku ika, teyadang, makalus aku. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita marigayan na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o hagol!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

99.7 Oragon and Yas. It's exactly 10:54 in the morning. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Retro Morning. Hello, hello pa rin and hi sa lahat ng aming mga certified listeners. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Siyempre, batiin ko pa rin ang lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa Daga Public Market and Legazpi Public Market as well as sa lahat ng mga taga Legazpi Public Market. And siyempre, batiin ko rin ang mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and Victory Village. Abangan nyo ako mamaya guys sa programa Oragon sa hapon 1 till 3pm. So here's Zero Pressure by Beanie. Stay tuned in only here on WWI 90.7.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas

0: mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, my cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 6, makailisan 11 in pagkorto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbar.
3: Hindi na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Normal.
4: The New Normal.
3: Iyan na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano!

Opo si Diyos Magallanes kasama ko sa Lalo Teknika, si Manoy Joko Diaz, dumo sa tower si Manoy George Valderrama. Pagmata ko, din ang log sa wallet ko, libong sa payo.

Dirak man ka mga negosyante diyan mga tugang sa food park diyan food park diyan mga tugang sa sagpon. Daraga na nasuluan mga tugang kitindan kasuapon mga moralist mga 2 o'clock in the afternoon sabi nga yung biktima duman. Gari mga tugang nagsungaw da so kan di man gari ta tao kung paano. Gari pig para sumpit mga tugang kitubig na yung uragan uto na nagkaraba. Dapat arugan na to ka mukan mga fire safety tanganin pa yung guwan yung kasulo nakakaibos ka mo ba ko?

Elepon, tunay na timsong kan mag amigo. Bawal ang iwanan, bawal ang traitor, bawal ang hudas. Kinakay pan firme kitang happy firme kitang makisamo sa tuyang kapwa. Pero malibong ang payo ko tabi, Kapitan Rando. Balas ko tapagbukas ko mga tugang suwalit ko din alamang kilaog. Igwaman ko tan ako duman ki mga dalar. Naubusan na, ay pangyari sabi. Kusya mo doon hudas sa tagibo, makaribong sa payo. Maray pag tinao ko ito, kaysa aro ka itong nawar. Makaurang ng mga tugang magpareisip-isip kong napasain. Pagbuklit ko lang kan wallet ko, maliwanag na. Nasundan talaga ako kan mga atama ni Mamang Dwayne Ding. I had only one friend left. I wanted to be. Amo tabi, ano, amo tabi, Sir Giovanni Placer. Nagbuyong ka pa tali, sir. Malimugong ba niya naman ako, Giovanni? Nang oras o kwarta ako, Giovanni, sa wallet ko, nagliwanag sana. Ang problema pa ta, mabakal ko na akong insulin. Ang problema, taso ATM ko, nawawara pa. Ay, panyari sa makangkong. Maray palugo, Giovanni, tinaw ko na sa mga pangpatahi. Always felt that we were blessed. And I feel that way still. Ay, salamat po maraming tulong sa mga parantaban niya. Tulig din sa bilog na vikong rin sa mga lugares sa panagos pang pinagabot. Kaya sa mga makasugasin malinaw na signal reporting po. Duty na po kami ngunyan. I had only one friend left. I'd wanted to be you. Martes, regular session. Sanggol ng panalawigan kanal bayan. Sanggol ng bayan kandar ka. Sanggol ng panglungsod kan Legazpi. Duman naman kita makadang. Huwag kimaur kan deliberasyon. Maur kan mga tokan di diskusyon. Kan mga miyembro kan sanggol ng panalawigan. Asin sanggol ng bayan. Asin sanggol ng panglungsod. Kaya sa session mga tokan natural na po tabi ang diskusyon. Iyong

Amo na nga ni Giovanni, amo na nga ni Giovanni, makaura, malibong sa laman tak Giovanni. Bata, pinapunaway sa tulong payo duman. Igwa naman kitulong payo. Igwa naman kinakapamayong ko. So, pagkapig, ako baga, mailigun ba ako? Maski din ako, joke si Kwarta, pag mga bago baga, pigalawkan ka mo sa wallet ko. Hindi si mama paano, may atama niya na itong. Oo, inubos talaga. Si Bunso, may nga kang saru, yung man, 3,000. Sa law kang kutsi, di ka man pwede mag-south kitabo. Uy, Ma'am Flor, Ma'am Flor, good morning. Miss you so much, Ma'am Flor. Ngunin ako, Ma'am Flor, mabalik sa Prex. Tagaling makasya man lamang kita kan mga dapat niya itong gibuhon. Sabi kaya kasabay ako naman sa group chat. Dahil man ako, Ma'am Flor, kasabay sa group chat. Kaya dahil man ako nakaka-participate. It made the dream come true. Sa mga pag-iniba kong living na siya sa Albay Cathedral, gari sa 7 may activity kita, ano po? O 7 or ano? Gari inauguration kang ano? Hindi ko lang nabasa sa group chat kang grupo. And helps keep me together and believes without a doubt. Anong oras yung sinuan mo niyan? Anong oras siya kunyan nag-serve? Alas 5 ng aga ka? Ah. Kami doon po, nagbago ng ngunyan na July, ay June, bago na kami kasi nag-recommissioning kami kay nakaging May. Ay, day, iya tama, May. Tapos June na bago nyo, di ko alam kung ano ang bago mga schedule pa ako nagilig doon sa bulletin po ng mga ELM. Nakagayon pa, ano, at least mga tukang igwa ka sa sarong simana, igwa ka kisarong, igwa ka ng oras sa makapagserbi ka sa mahal na Diyos. Igwa ka sa kapwa, igwa ka sa pamilya, sa mga tugang sa trabaho. At least once a week lang. Sarong oras lang napigagal sa'yo, makapagsirbi ka man lamang sa mahal na Diyos. Best, I guess I always will. Always felt that we were blessed. And I feel that way. Sa mga congressman, kana ko Bicol. Good morning, tabi sa inyo ka boss. Sa panginoon mga tao ni Congressman Pilo Garbina, si man si Congressman John Chan. Bawal po ang mga basto sa Legazpi. Bawal ang mga bagla sa Legazpi. Ganan to suyaw naman sa may Camila Homes. Alos pa lang pigtatapukan na kibasura. Sabi ka mga nakailin, kanakul na Diyos ki mga kondom. Sabi ko, nata pati yan, dahil na lamang nandu itago, tamatapok pa kamukan kan kondom na yan.

sa bagay, alawig ba na ganitong bakanteng lote? Di na ka mo mag-arayo pa, di lang po tabi o dyan sa may anababaka ang tubangan bakang SM, yun nataho ro dyan. Kadakol dyan mga tugang pigtatapok na basura, dapat po tabi, mariparo man lamang yan, kan ano, mariparo man lamang yan, ka, o ma'am, siguro barangay na. Siguro ba ko mga tugang gabos na oras, yaw na yan sa mga ano, mga city officials, dapat siguro mga tugang, mga barangay official, concern naman po ninda yan, na kamo naman tabi ang mag-ibok yung magkakandig kong paagi, kung paano nyo dumalinig ang lugar na nasasakupan, and kadakol-dakol pang reklamong ipinapaabot yan. Kasi sarong alawig, wala dyan kitinutukan ng kutsilyo. Gary, hold up mga tugang. Oh, husus ko, pirming mo, mga pisa sa kailako tabi, Johanna.

Sirema po tayo ang sanggunian panalawigan kang albahay sa Panginoon mga tao ni Vice Governor Diodeco kasabay na po tayo ang kinatawan kang tulong dito kang probinsya. Nata man tayo kinakansin? Nata man tayo kansin ba ni? Ang sinabi ko di ko din sa iyo man. Magkagulo-gulo nyo, marapay tulo ko na ito si Mano para kamulituin, para kamulima. Pangyari talaga, Giovanni. May mga tulong payo duman, may nakapamayong ko. Ang pangyari. May ataman ka, ito kayang ataman ni Mama. Pigsundan ako ng ataman ni Mama. Grabe jokes, ako'y nakulang inubos ka ito. Ako lamang dukos karo-karaw. Ako man sa nang may kapot kang cabinet ko. Kaya tong day pa ako nagbabangko, siguro ang nawara duman sa cabinet ko, mga bumuhitan ka mga sobrang 20. Magkagulo-gulo talaga, Giovanni. Marepe, binakalitiyat ng pundador, Giovanni, na ginumpakita na.

0: Sir Rima Butabi, ang mga parasigid ko niyan na nagantabay na po ngayon ng Pagkart 2. Good morning sa mga negosyanteng bukas na kansad ang establishmento ng negosyo. Good morning. Ingat lang tabi. Kamusta sa mga parautang? Paglaog, ang laog na sila jokes ngunyan kan, ano, ang laog na sila ngunyan kan wallet ko. Tulong, ano, tulong Miguel, ano to, Manuel Quezon.
1: I guess I always will.
0: Tapos, nag-order ako sa, ano, nag-order ako sa Lazada. Ay, ano ba yan, Lazada ba yan? Nakadali-dali ako nagbawas kaya, ano, nagdali-dali ako nagbawas. Ang mabayaran ko na, 1,099. Dinurag-dagan ko sa nag-inibo ko naman, 1,500. Tapos, ano man kita, kanya, maruto yan.
1: I had only one friend left. I wanted to be you. Sometimes
0: the way sa klaseng driver, sa nakantabay mo na pagkanto, good morning, ha?
1: Times it wasn't fair.
0: Mama, magawa ka mo dito? Unanin mo kung manggaw mo dito?
1: Sometimes we didn't care. Cause when we were together,
0: bani, kibit na ako no, 10 packets. Sabi rin ibit kang 6 packets. Gusto rin ibit na 10 packets. Tayo na butagan ng mamao, na ibutagan ng abo, apog. Ay, bukod naman, yung mga gamit ng abo. Ano nga na pinagamit sa pagmama? Bunga, buyo, apog, ano pa?

Uban sa mga politikong sampulong tiniram on si Anotek, oy, magbago na tabi ka mo, kasi ba tabi magbaba si Kristo, inot ka mong sanggoton. Oy, si Jello sa 7, grabe ang blowout kanya ni Jello. 7 ba ka mo, Jello? Jello sa 7 ka mo, Jello? 7? Send ka mo sa Marison? O sa Oriental? Pero mas magayon, Jello, sa Marison. Ang mga cubicles, magayon nun duman.

0: Basta 10 packets ako na ba niya ang gusto niya? 10 packets? Ano na ang mga ilulog? Ano eh? Baka lulog ganing buko, guling-guling, ano pa?
1: And helps keep me together and believes without a doubt.
0: Ang pinakamagayong kong amiga dyan, mga tugang, sa Barangay San Rafael, Candaraga, good morning, tabi, Kapitan Luling Lisay. Sabi ni Cap Ruling, ako nga tabi, yes, babalik na ako. Magkakapitan na nga kung ana sa San Rafael. Kahit sana tabi, ano, oy, ang sakuyang kapamilya, good morning, tabi, kay Richard Acoba. Sa wakas niya, ano, nag-arampagan, kaso lang, dito, ako masyadong nampang, ano, noy?
2: Basta Mikulano.
0: Ang sakuyang mga kapamilya, si Richard.
3: Ano? Murago.
0: Hindi na pamilya siya naram sa baray naman. Sa gilid mo sila bagang tinampuno, oy, madali na maulit.
3: Bicolano,
0: oy, sa mga gwardiya dyan, mga tugang sa DOH, siya nagantabi na po kung yan pagkaulto. Good morning, tabi sa Indoga Boss. And of course, mga tugang sa Kabos, mga tugang amiko. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham Ismael, kasabay na nagka-premium lokang sanggol ng panglungsod at ang hilag na amnesya. Bako mga tugang araw kang nagka-pilang may amnesya.
1: Sometimes we took the hard road.
0: Masira mo daw ko ta na ba ni Sonia ni Pading Roque. Kaso lang, di naman ako nakaabot, nakaroon na banita. Kapista na baga. Grabe daw sa tao dito ka, ano? Grabe daw sa tao dito ka, Roque. Pading ko na si Pading Roque, tayo na lang ako sa akin. 18, igwapa ako sa 18.
1: Sometimes it gave a hell.
0: Ah, mamanang gano'n ah.
1: Sometimes we didn't.
0: Iba ko yung Giovanni sa 18. Maganino ako sa kasal sa 18. Iba ko yan. At tapos igwa pa akong 30. Kasal pa. Agyan ko yun. Tanganing pagpalagda sa bulsa. Ano, di makari pa. Di marimahan na ta. Ano, Giovanni? Nagkala sa kumani. Si Panis din. Naginom niyong maray.
1: Someone who
0: kinakapisa na Giovanni nung gabi ng Domingo na

0: Grabe diba ano sa tao sa balay? Di ba masabutan? Pero makaugma? Kaysa maganda kang orang tao. Iya to grabing tao mga to gano. Kaso lang Giovanni, pag alasos nga rin nagtago na ako Giovanni, taleko na kayo sa pirot ko. Grabe na sa tangle ko. Di ako masabutan kung narutuyan ako, nasibang ako. Pag mata ko, nagadurulalagan pa ako, nagasurusigsag pa sa paglakaw ko. Bata, ganalin ako Giovanni mag-inom. Ta, yaon si SM, yaon si Joko, yaon si Ryan, yaon si George, sa mga pag-iriba mi sa Radio Rago. O jokes, kala kung baka mo naman mga picture. Mga fans.
1: I had only one friend left. I wanted to be you.
0: Natani ka ng ganoon, madayaon ka. Tapos naging ikan dito, may dalderak ang tricycle, kadaya mo talaga.
1: It knows me inside out. It helps keep me together.
0: Eh, dapat pala siya mo, trip lang yan ang musalto, trip lang pagkumkumo. Nung ano, nung Sabado? Yung nakahabi, naglalas ako yung bani. Pero nung Sabado ng gabi, so barkada baga, kapi sila baga na Marisol si Bubbles. Among pigatripan sa to. Takot pala ng KRD niya, no? Takuni pala yato takot KRD niya. Kaya pala si Kisupam lang dyan, no? Alam mo kanin yung mga tugang, bako po sa pagambog, ano? Bako po sa pagambog, mga tugang, saludo ako sa bunso ming tugang. Ano solamin, tingaram sa nakan bunso kong tugang, mag-inom, mag-karaw. Ano, mag-mown ka ako eh.
1: Always felt that we...
0: Sabi, reproud ako kayan.
1: And I feel that way.
0: Nagmamasalaw ako, Giovanni. Sabi ko, ano nangyari si hermano? Pinabigay na ito na kachos. Iyon ang muna gayon. Nagpahit, manggila yun. Pero nung Domingo, sa Domingo,

Sometimes. Ano tabi, Colonel Nunez? Legal na operasyon kang STL League di Salmay. Ano yan? Pero ang porsyente man na ako kakan mga parataya. Pero man na ako kakan mga koryador. She gave a helping hand. Sometimes we didn't care. Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning, tabi kagawad, Warren Miraflor, ang masunod na kapitan kan barangay Sagpon kan Daraga. Di endorso man siya pilon masoday, siya mga tukang malaban. Ano man ang pakilabot minsa sa indo, di man kamo nagboboto sa barangay mi. Pero tabi sa mga politikong matrayador, mabarus man tabi kami sa indo. May 2028 baga, ano kagawad ba magalaw na?

Siyempre po mga tugang si Kagawad Pilo at si Mas Attorney Ayon Makasin nag-asarok sa mga kagawad na may alam. Dayman kami nag-aasa kan endorser nindo. Dayman kami nag-aasa kan pagpili nindo. Ang importante, dayman kamo nagboboto sa barangay Minyata. Mantama siru-siru kami sa indo.

kamang pinis ang governor ng tabi, alagang kay Governor Francis Bichara. Good morning. Ay, what, Warren? Apon, angal na magsimutan yun, oh. Mag-update na kung anong kausa talaga kan kasunan na nangyari sa nakasapon niya sa barangay Sagpon. Dapat talaga itong mga, galing muna ito yung support park naman sa Sagpon, nasunan na ito kahapon. Gani sabi paano kayo itong saro sa mga paratsyende naman, gani ko na naman kinagsangaw. Imbis na nagamitan kay ano, imbis na mga tubang nagamitan kay, imbis na mga tubang nagamitan kay dumog na tubig, gani pagparasong pitikit ito, ano, angal ba kang gani, bibig sa kanyang kitila, tapos ang ito na piggarapig para sumpit kitubig kaya nagpara kalayo pigbuwan kitubig. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Ikaan mapili mabuto ka sa barangay mi o kami man po sige gibon mo ya sa muya sa rayman mo di kami man ang mabalo sa indo niya taday ka ng oras niya ka ng mampang. Siyempre po, duman kami. Ako na buka mo sa muya, mas lalo man po kami abukan sa indo. Bako kami, ako 2-in-1. Ako 2-in-1 ako. Kami ang gibanin doon yung araw kanila. Mang kami sa'yo maninero, si Simon Cabon. Iyo, kadakulan mako sa muya. Ako nga ni mga tugang kadakulan nag-imbitar. Kaso lang sabi ko, di muna ako makakakomiter sa inyo. Because still now, sabi ko, I'm still waiting. Takunday man ba kung mga kamo interesado sa muya? Ano man yata tama interest kami? Yata man tama susok kami sa sendo? Si Simon Cabon, huwag ka ang mapili. Magpili ka! Iyo, bata sa sarong dating kapitan da kan sarong barangay diyan sa Daraga City na mga iwan na nagpaparalibot mga tugang sa mga barangay. Iyon ang nagdedesisyon, iyon ang garit-garitan o sige. Tama kandidato man ganad ang kapitan, tama kandidatong ABC President sa lugar ninda, mga kandidatong ABC President kan Daraga. Nawa na po tayo sa iba, umaga na kapalaw sa barangay mo. Good morning! Ang sa kuyang panaba, sinamong mo tayo barangay. Sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pag-iriba sa council. Naragang tabi na po kung niya na pag-auto, kagawad Deng, kagawad RJ, kagawad Roland. Asuman ang masunod na kagawad kan Barangay Kinako. Good morning kay Kevin Soto. Asuman, good morning kay kagawad Giovanni Placer. Good morning! Sa mga may guswing, Barangay Tanod, good morning tabi sa Indoga Boss. Sa mga pagdang kay Giovanni Placer, kay Chipa. Friendly kaya si Man, good morning kipaling Roca, si Man, good morning kipaling Selma Junyo Monte Castro, mani good morning tabi si Selma din. Maradi Atun de los Santos, good morning. Asin ang masunod na kapitan kan Barangay Kimantong, kagawad na Rudy Madiduna. Tama bagayan kagawad Juliano, ano man tamasuso kami sa sendo. Mataram ka muna, dahil man ka mo pwedeng piliyon, tan mapili na kan makandidato sa Daraga, araw kay ni si Poncio Pilato. Ano man ang pakilabot mi sa sendo? Nyata, mabuto kami sa barangay, mabuto ka sa barangay Biday. Kaya nga niya dapat igumal kipang tapat mga tugang na kandidato sa pagka-congressman kan second DC kanal may dalanta. Nag-uarambog mga tugang. Sabi ninda, madali na lang matapos pupunan ang konstruksyon kan tulay. Na minakonektar sa barangay Kinikawasin, barangay Binitayan kan Daraga Umala. Sabi mga tugang kan nag-abot yan yung Secretary Vince Dison. Pag-abot na mga tugang kan bulan na mayon, matulong bulan sa log na mga tugang kitulong bulan, asin kuligwad na mga tugang kitin million. Matatapos sa mga tugang project yan. Hindi, wow! Ang simbag mo niya sa'yo di, wow! Mayo, Hunyo, Hulyo, Hulyo na ano, nagpo na lamang dahi. Yata, kung na, dahi man tulos na implementar ang construction kantor niya, dapat masulo nindo kay to ang DPW. Because igwayan mga tugang kikontratang pinirman, ini tatrabaho nindo ini sa log ng 45 days. Na kung dahi natapos, dapat kamutabi araw kay ni ma-penalty. Yata talihan nindo na obligar. Tapos kung yan, maambog ka mo, 10 million, sige na. Sana ng unyan nabanggi makatama ako sa luto kay 10 makatama ako sa luto unyan kay 15 million ito ako mga tugang 1 million igwa pa akong tanang 14 million para matapos lang tuloy na minakonektar sa barangay Maluba, barangay Kilikawasin, barangay Binitan Kandaraga. Sabi na mga tugang as soon as possible madali nang matapos sa log ng tulong bulan 10 million na okay na mga kambugan.

Kapdar Sigmundial kan barangay pandan ang kapitan na may prinsipyo, ang kapitan na may paninyugan, kapitan na may alam. Sabi nga ni mga tugang pagkabot sa pagpapadalagan ka ng barangay sa sarong organisasyon din ang gadmatatawanan ng tibay ni Kapitan Larsing Monial. Kaya maswerte po kamong mga tagapandan, may kagawad pa kamong arog ni Kagawad Desmeraflor. Good morning, Mantabi, kay Manu Nelson, si Isma na Imagi Magalona. And good morning, Mantabi, kay Kagawad Ryan Marbilla Malihana. Yan po sa barangay de la Pascandara. Kaya salamat ulit tabi, Kagawad Grace, sa pagpasyar. Paguna ako sa mga amigo ko na arami man sa nangkid ako tapos timantong din lamang nakalipad si Kagawa Dolly Madrid Luna. Kaso lang yan, mataram ka Domingo na mataram ka ngayon Martes na ngunyan. Pag misan ka po sa kadakul-dakul mong pigasikaso, magkakaralingaw na. Pero so far, welcome na welcome.

0: Jenny Villabona, good morning. Kami po naman natin dyan eh. Good bro, good morning kagawa. Yes, the change is coming in November 2020. Yes, tama yan. Ano ba ka? Coming na 2022, November 22 is coming. Ano ba ka? Ano? Grabe yung mga tinaram nito. Grabe yung mga amog nito. Pag-abot na yung oras, magpili ka mo. Hello, Wad. Good morning, Tabi Wad. Kapitan. Oh, nag-ano kami sa imo? Ano na ang ano? Ano na pala yung pinaka... Latest update, ano suna kausa ng gadgan kasulod na nangyari dyan sa inyo sa barangay Sagpon, kaso hapon tabi, Kapitan Kagawad Warren, Mirafon.
1: Actually, nung napakisisi ko dito, so kung nasa ko na natin dala, itong nag-arbalik si Sli, sabi, nagkayong problema sa kasul.
0: Oo.
1: Siguro nataranta sa bantay.
0: Oo.
1: Nababay.
0: Oo.
1: Lumino na.
0: Oo.
1: Lumino na. Oo. Lumino na. Ito sa posa na pagkasulod.
0: Oh, nanulista ko, pero sa tindahan na nasuro dito, no?
1: Ha?
0: Pero ang tindahan siya nasuro?
1: Ha?
0: Ano ba?
1: Hello?
0: Oo. Kaya na lang po, pero sa tindahan na nasuro dito kahapon?
1: Hello, nag-champi ka.
0: Ano, okay na?
1: Ah, sige.
0: Oh, sabi ko, pero ang tindahan siya nasuro dito kahapon?
1: Sige, ano ang pagkotitis mga nasa-champi?
0: 13.
1: Oo.
0: Oo. So, ngunit may ano na, may investigation ng pinag-iibo ang Bureau of Fire Protection kung pala so estimate kang nasulo?
1: Wala pa sa amon report. Ito ang mga kami nagagawan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi may kumanagagawan sa si Bureau of Fire. Iba yung kumanagawan sa Tuy Daranga.
0: Oo. No, kamo dyan sa Barangay Sagpon, kasi aram ko nakulong talagang nagbuburto ang mga establishment dyan sa Barangay Sagpon. Now, ano ang rule kan barangay sa pagtao ninyo kipermit na makapag-opera ng sarong negosyante?
1: Well, actually, hindi naman yan sa amon nagagingan ang barangay business permit. Dito na ba ganyan sa munisipyo?
0: Oo.
1: So, munisipyo na nagagawan sa nag-issue ng barangay business permit.
0: Ah, oo. Now, with regard sa ano, sa safety, ano ang role man kan barangay? Because, arugbakan, pag may problema, naroon naman sa barangay. Pag-abot ng oras naman lamang kay koordinasyon sa barangay.
1: Actually, yes, sa mga nasa party man yan, once na nag-issue na niya kung ang licensing,
0: oo.
1: Ang mga kwanasan, so far na siyempre,
0: oo.
1: Sa engineering,
0: oo.
1: Pwede ganyan sa mga requirements.
0: Mm-hmm.
1: So, kami naman, monitoring na lang kami kung ano ang iwan nila.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga establishment na niya dyan.
0: Oo.
1: Pero when it comes sa pagkwansan mga lisensya,
0: oo.
1: Pagkwansan sa mga requirements, wala na dyan ang barangay nga. Nag-direction na yan dito sa munisipyo.
0: Ah, pag-una ko paano, maski direkta na sa munisipyo, nagkukamang gaya kikilingan sa barangay?
1: No, ang kwansan is barangay business permit na eh.
0: Correct, oo. Nagtatao pa ka mo?
1: Hindi na. Direkta na yan dito sa barangay ay sa munisipyo.
0: Ito ay,
1: na
0: ang business permit. Okay. Oo. So, na pala dyan ki income ang barangay?
1: Tingwa. So, percentage.
0: Ah,
1: ako tayo mo kayang ginibo last time nung na hindi ko lang makukusin sa isa naging authorsan.
0: Oo.
1: Regarding sa business permit.
0: The previous administration. Ito
1: ang barangay. Sarag man sa labing ginibo na nga eh.
0: Oo.
1: Direkta na dito sa munisipyo.
0: Oo.
1: And then, kung karang porsyento na lang alam pa doon sa barangay.
0: Mataw na lang yung share sa treasurer's office kang daraga sa mga barangays.
1: Opo. Yan ang given. Kaya mo stock ni quantity, yan yung mga business establishment din. Hindi na sa panagagi sa barangay.
0: Oo. Subo, lugi na pala ng barangay, ano?
1: Ano ba?
0: Sabi ko, lugi na pala dyan ang barangay. Kaya na kitang rights na sabi nga niya, magpakumplek ang mga requirements sa pigagad.
1: Yan na nga, yan sa ano problema dyan. Kasi wala mga hiniputan ka, ayun, resolution ata or
0: nagkaroon
1: na ng forces.
0: Igwata ba? Aram ko man yan, so garipig pa-adapt nga niya sa mga barangay sa pagkakautan ng authorization sa Municipal Treasurer's Office na yun ang makulit na tapos kita ma-receive na lang kita ki percent kung pirami share na makukuha kang sarong barangay.
1: Yan naman talaga ang nangyari nga na.
0: Oo. Now, kung di ka maging kapitan kang barangay Sagpon, paano mo papapalagkaw ang koleksyon? Oh,
1: taan
0: di Republic Act 7160, igwa kita ki right na, igwa kita ki rights na mag-apply, mag-anuling taxing power.
1: Yes.
0: Oh. Puro kamo sa... Oo. Sabi ni Kagawad Zuli, madidlo na kan kimantong, fight sana, i-fight mo, i-diretso mo ang kemong kamautan to siya na magiging biktima man. Oo. Now, kamo po sa council, ano po ang styling do para, sabi nga, aside kang, kasi mandated ba kita ng local government ko, nagkakita ka taxing power. No, kamo sa mga barangay, sa barangay nyo, ano po ang mga nailingi yung paagi para magkaigwa ka mo kaya natin source of income?
1: So, yan na lang na mga kuhan, ang honest na wala ko nila sa pamit from the municipio.
0: Mm-mm.
1: So, kami mga barangay official, kaya kuhan na lang kami kung whatever na pwedeng makuha ng income.
0: Ano ka
1: para sa mga, ano sa ating yung makuha.
0: Barangay.
1: Yan na lang yan ang,
0: ha? Barangay clearance, certification and others. Yan na lang
1: yung source,
0: no?
1: Yes, yan na lang.
0: Oo. Iyo, oo. Di sige. At least igwa, kunigwa ka pang minsay mo niyan para sa... Now, aram ko baga naka 3 tons ka na, nakapirang balik ka ng kagawad kang barangay Sagpon. Now, aram ko, saro ka sa tiga... saro ka sa mga pangaral na narinangog ko na may posibilidad na magkandidato bilang kapitan kang Sagpon. Ano ang sa'yo mga primary na tabi kagawad warin na Miraflor?
1: No, ay siguro ang sa'yo na priority dito dito
0: oho.
1: Yan lang na huwag kinakabahan ko. And then so, pansan mga konstituente, kapatanan sa kakarayan para sa data. Ang mga sanay na huwag ko, hindi matapagod palagpang kung ano mga pastos panugana.
0: Oo.
1: Pagin ko sanay magpago na. Because nagiging point yan eh. Magkang ka pa ng pwedeng mag-dihisyon yan, isang gunyan pa, dalasang isang gunyan pa lang.
0: Oo.
1: Now, whatever when it comes to budget.
0: Sabi ni Kagawad Rulik and Timantong, kung ikadatabi maging kapitan kan Sagpon, kung tutugutan mo ang mga paratinda ng seafoods? Kagawad Rulik, tutugot, dahi pala siya dyan tabi Kagawad Rulik na ako kang site na pwedeng tindihan kang mga seafoods. Now, kung tindihan kang mga grass, mga root crops, araw kang balingoy, igwa ka naman kina piling site?
1: Oo nga ba, hindi. Kasi ko ang bariyaning lugar. Yan nga natin ka problema na hindi pangabot sa yan, tiga sabing communal camp yan eh.
0: Oo.
1: Yan na sa mga programa dito. Yan mo, hindi pa ganito siyang pag-is.
0: Ah, okay. So, di ba pala yung pwede magtanong yung balingoy?
1: Ayan. Pwede yun sa buonot.
0: Ah, buonot. Sige.
1: Pag sa bugtong.
0: Andan kasi kagawad ulit pag nagpasirin kita sa bugtong. Now, balikan ko kagawad. Ano? Kang inot magkaputabi, kang naaram ko kayo, ang Bureau of Fire Protection ba kayo, tapos ang business permit, parang nakakaiwa ng inspection dyan sa mga boarding houses. Now, kumusta po yung operation ka mga boarding houses dyan sa Sagpon? Namumonitor pa po yan kan barangay?
1: Actually, nagkakuan ba sila? Nagkakandak ng kwan pag nag-apply ng for licensya.
0: Oo.
1: Nagkakandak ba sila din ng kwan? And even so, kwan na limawa yan na fire protection, and then yan yung engineering. Kasi requirements yan nito, especially sa mga yan na mga electrical lang engineering ang interest dyan.
0: Oo.
1: And then yan yung safari naman, nagkakuan sila kung nga yung fire exit or whatsoever. Nagkakuan din sa mga... Ayan na, for extinguisher, so I need that. Yan ang pinagpunin din dito.
0: Oo.
1: Pero when it comes sa kwan, yan yan siya dito na. Minsan nalagsan po dito nangyari sa Good Park.
0: Mm-hmm.
1: Na nag-apply ayaw itong isliado.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa masyadong lalit when it comes sa kwan. So nangyari na nagkwan to Gasol.
0: Oo.
1: Kaya dapat isa dyan sa dapat katawan ng training. Oo. Or dapat ma-OEM kung kung ano kikibod.
0: Oh, no, kung magkagawa ka ito ng pa-seminar sa Bureau of Fire Protection sa mga barangay sa Baga, sa Ginibungan niya sa New Blossom, sisis ka ito ang nag-attend din sa barangay ninyo?
1: So, sa MDR.
0: Ah, okay. Oo. So, maski puro pa, ano, aware man gaya kita ang mga barangay ba ko?
1: Aware kita. Ang problema ka sa mga empleyado sa establishmento.
0: Oo.
1: Grabe. Yan ang pinaka-problema ka. Whether sa dito pang aware kita, magkikita tapi ka na kayo ang mga training of Bureau of Fire pag-abot sa barangay, and even sa mga kuning mga BHW, Sanon,
0: OSG,
1: pero kuning mga tindera, yan ang problema ka.
0: Iyon na nga.
1: Lalo na kung luto-luto, tigal luto ang kwan in the is na pag-luto.
0: Oo.
1: Pag-arasan ito nangyari, hindi man nila kwan, kasi ang ulang kwan nila dyan is to run.
0: Oo, kaya nga ni. Dapat, dapat, dahil sinda mataranta, ano? Dahil sinda mataranta.
1: Oo. yan ang aming nangyari sa show. Yan ang nakapagsawan ako na.
0: Oo.
1: Siguro, pag ispark nung pano, nagkalaya sa kwan, instead na gumibuning kwan, duminalak. Nakatakot ko yan.
0: Ayun nga ni, oo. Ikaw madawan na, ikaw madawan makopsitan kundi ka magdulag.
1: Oo. Kalakang, parang saan talaga puto ka na sa katuloy.
0: Oo. Ayun nga ni,
1: oo.
0: Correct, oo. Okay, so, So, salamat ulit tabi kagawad ha, siguro sa masunod, okay. Masisun man kita na kagawad Rolly Madrid, si kagawad Warren, si kagawad Jess, ay inarabuan, iarabuan, tangaya kamu mga mat, kamu ngayon mga matagas ngayon payunindo, tamay mga laog ngayon payunindo, di kami man, bahala man kami sa indo.
1: Matagas man ang payuta, pero kaya ta.
0: Correct, basta kita, aramtaan tama, aramtaan sala.
1: At bala, okay. Yan naman talagang
0: tapos
1: sumigod ka para sa karayan, para sa barangay.
0: Kung abo
1: sa karayan sa barangay.
0: Kung abo sinda sa taon, mas abo man kita sa
1: inyo.
0: Pagabot kan, kung pagabot kan Mayo, di 2020, sayo mao, naguno ka rin sa amon. Uli! Ayun, magano, bako sa pag... Bako sa... brutal na usipon, pero may katotohanan.
1: Oo.
0: Kaya...
1: hindi naman panindo ka lang sa bagay kung hindi nakali.
0: Pero masurte
1: ka. Ito naman importante yan.
0: Oo, masurte ka. Tamay amigo kitang arog ni Kagawad Bab Magalona.
1: Ayo.
0: Apo.
1: Yan, talagang tunay yan na si Rodidore.
0: Oo.
1: Aram niya itong baon hindi mo lang dapat na karayan sa talaga.
0: Correct. So, salamat ulit tayo. Bata pa lang kahapon na. Kabayo ulit ka kahapon.
1: Ay, nakita mo sa video.
0: Ay, Diyos ko. Hawak ko ang kanta pati naman, hawak ko ang brief. Katanin mo si Kagawad ito ba tapos si Kagawad Kinit.
1: So, kanyan to, may hindi. Pero no, kapon, dito man ako kapon, nagangal ako ng SOS. Ako nagangal ng kwan, hindi magso, na yung kwan na yan.
0: Sa Bureau 5. Oo. At lisawak mong, at lisawak mong brief.
1: So, kanyan to, Brigada Eskwela yan to.
0: Kaya nga, Brigada Eskwela, iyo, o. O, salamat
1: na sabi. Patubo man sana.
0: Aho, pinurag man, kaso lang, pinme ka mong kontra.
1: Oo, nakikipan ka na, nakibay nila sa photo.
0: Ang problema, nakikita ko sukamot ni Kagawad Utibar, sa tuoy ka nakawala, si Kagawad Utibar nakawala, ka nakatuo.
1: Hindi, Paolo, so yung nakapasunod sa mo, nakawala, nakatuo. Kaya kami ba, nakawala to ba?
0: Awa mo, talagang nakita ko sumangita sukamot mo, talagang sabi kong magkakontra.
1: Tamo na nga niya, nasisabi ba, wala nang kunik. Synchronization. Tara mo practice. Basta sana masipasok. Masipasok ako.
0: Hindi ka na tabi magparanibok na kami dito sa Bagtagsagpon. Okay na. Alam na. Hindi pa. Dito sa Mapinya, ayun na. Tamatan, ayun man siya na kami dito. Dakul na lang ka. Siguro may donation ka man lamang ka. Pwede na. Sigurado na.
1: Hindi. Ayun na ako pinagalagbo yun.
0: Sige, okay, Salamat ulit tabi amigo, sa masunod na po sa lahat sa inyo. At least pa lang ngunyan, dahil pag-estimate sa Bureau Fire, tapos kamo sa barangay, dahil man kamo nagkulang, para mataawan kayo magkakanig yung service itong nasulat ng tindahan.
1: Dito kami namin, sa fisikap, dito namin.
0: Amo, dito.
1: Sa primerong kinuan namin dito, sa safety ng mga saw.
0: Oo, taaram ko, katanin mo nga ni si Mayor Vic naman sa picture, sa video.
1: Nagabot ba si Mayor Vic dito?
0: Ba't analip man tapo ni kanil Domingo?
1: Ako pag-apin naman, pigalit na ba kayo okasyon?
0: Di ba, lisalos na lang kita nakagawad ulit?
1: Eh, sabihan pa rin ako nga, eh, pag ulit na lang ng mga sumalibot, pwede pa makulihan yung pagdara.
0: Ay, pako sila, baga na mga kalag na piglog sa freezer, mga maliputo na. Sa sana kita? Baga na ba
1: sa ito? Pwede mga solisyon, solisyon kawan niya dyan, o solisyon na tunay, pwede mga pagkakito yung pangat, kamaski na kami, pwede mga tupalit, pwede mga
0: lechon na tunay, magabakal kita sa Malabog, di ba na pa nito mga buhay na lechon? Salamat.
1: Pagkasasabatan ko dyan tabi sa saran.
0: Oo.
1: Nung mga parating na dito, nagaturo ng isang kwan.
0: Oo.
1: Kwan.
0: Pengurago?
1: Kaya nga sa dito, tira ka naman ng parkasitang mo. Dahil ka mo kong talagyan ang kaming dua.
0: Oo.
1: Kaya na siya, pasalamat siya sa hindi ako nakakabalos. Kaya siya. Ay, may grupo
0: na kuha na. Yung sunod pala sa ating purutan nanda, si Kagawad Rolly Madrid man.
1: Sige.
0: Okay, salamat. Okay, salamat. Okay, okay. Kaya po lang si Kagawad Warren Miraflor ka na barangay sa Pondelan. Takas wapon talaga po tabi. Kaya ko lang kasulo dyan. So nataranta pa lang itong ano. Nataranta pa lang paanudok subantay duman. Yung bis na kaagana lang ito dumog na tela. Ipala sa amog pakitubig. Tapos nataranta. Pag-ano ka na? Kaya po kami mataranta. Julio Mirabuna, good morning. Pahit siya na. Iutama eh, pahit siya na kita. Asin, good morning. Man, kitito Tony Laguna. Diyan sa barangay ang Busay Kandahan. Si man si Erwin Monsalvi sa mga taga-Malabonga. And good morning, man, kitito Tony. Magayamos diyan sa barangay Pagantan ng Daraga. And of course, ang sakayang pinakamatibay na amigo, ang chief minister ni Mayor kasi, ni Congresswoman kasi, Lagman na Voice of Sir Yad Colarino. Sir Yad, miss you so much. Sometimes it... Martes mo niya na, ano naman daw mga tugan mangyayari dyan sa Banon Kandaraga? Kung ba naman kipig propose na ordinansa, kontra ho naman nindaw? Sometimes we didn't care. Sabi kan barkada kong abogado, maski pa lang mga tugang magkadara ko paan mga senador, pero may kasabihan bakit ang blood is thicker than water. Arog ko ta na kahit itong mga tugang, talagang pag-abot sa politika, mas ikaw magtugang, nagiging demonyo ang sitwasyon ninyo. To... Kung niya ako nasasala, garido man kayo sa Cebu, kung mga tugang kimagturugang na naglaban sa pagka-congressman, pero mga Durano, ngunyan mga tugang, ngunyan mga tugang na nag-surrender na kasunma sa CIDG, si Jingo Estrada. Doon man lamang mga tugang nagpaabot ng simpatiya ang sayang tugang na si Senator Jimmy Ejercito. Ako po personally, ah, may kasaban kita mga tugang blood is thicker than water. Ang sisay mo na nagtabang na ang sisay mo na tabong nagtabang sa doon nung kanangga din doon mga tugang malingawan. Kaya ako, diehard ako mga tugang na Marciliana because nakatapos ako ng accountancy management, nagtake ako ng method substitute. Iskolar ako mga tugang ni Pete Marciliana. Kahit po krito ko kung babayan ko siya. Kaya sabi ko, proud na proud ako na naging parte ako kan Bicol College. Kaya sabi ko ngunyan kung yung kaso magbalik man sa bida politika si Nuni Marciliana, 101% ang itatawa kong suporta sa iya because sabi nga niya mga tugang naabot ko ang dapat kong abutan ngunyan because of them. Pero naman sa mga politikong ipokrito, kamagaling ugali, ano? Si Subirit, kinurukan tanpa pa lang mga tugang ni Presidente Duterte ng happy birthday. In front of na siguro nasa rally ito. Now, sa minamahal kong kababayan, huwag ninyong kalimutan si JB Ejercito. Yun pala mga tugang, so tamong tinabangan niya, yung masa ng init na mahuda sa saya, marasa pa. Kaya siguro dapat puna na mga tugang kan subcommittee on Buribon, ang investigasyon mga tugang kan mga maliit at tanganyang maaraman na kung sisay sa mga senators, na membro kang 11 na minority, ang maaraman ta mga tugang na nakareceive man kan maleta. Nagpaparapalan si Pekamo sa magtugang na Tulfo. Kan panahon mga tugang ni Duterte ang magturugang na Tulfo si Erwin tapos mga tugang si Bin Tulfo. Nakinabang si Nakaito kan pira kan Department of Tourism. Kan ang tugang ni Nakaito yupan Secretary kan Tourism. Nagpa mga tugang kinakulaw na pundong ginamit para duman sa information dissemination. Nakulaw mga tugang subinaya din duman sa production ni Tulfo. Tapos kung yan, huwudaso rin doon sa Albatana. Yan ang mga tawong ipokrito, kaya solamente ang recommendation ko sa inyo, kundi man sana ka mamatultol, ipako ka sa crew. Ang may katalam ko sa inyo, ipako! Ipako ka sa crew. Babalik ako mga tutas, makalis po niya nagkatirang hanap buhay.
2: Sometimes what po? Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutulaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Ano ang patutuo mo sa names Diyos sa aki mo?
2: Mabayin ko, nagralang to ang grado. Piling po ni Miss Diyos.
1: Dati ang grado niya pera?
2: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
1: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
2: May isa mo siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
1: Tapos healthy?
2: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya mag-smoke, siya magkataan.
1: Active.
2: Oo, active. Tsaka ano yung...
1: Ayan, ang pagkakaiba kang Mince Juice sa dahil nakaka-Mince Juice, anak.
3: Ang Mince Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mince Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santolino, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga no, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
5: Siyempre, sa Lola's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa

0: Space ay laging ligtas. Paalala mula sa BH Bicol Center for Health Development.
1: Radyo Lagon! Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon!
2: Ano ras mo mga tukang sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 2 bago mag-12.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
2: Balik na po kita mga tukang. Oy, nagbalik na palang ngunyan sa mga koridor. Natakot man da mga tukang sa mga koridor ta. Gari day man, gari ababaon da jokes ang ano, gari ababaon ng porsyentong makukuha.
4: Always to.
2: Ang pagkaram ko paano kayan, agari 10% man yan. Ngunyan da, dito na sa mga tukang supig na tao ko duman sa mga parapataya. Eh, Rakman, may nguraga na kamong kupot-kupot yan. Paano kung magkadarakob ka mo? Ano, parindo ganun na kamo kang kabo? Ano tabi, General Acarnel na din da Acarnel na Nunez? Ano po, legal na ba yan?
4: We always...
2: Igwa ka na po, kibendisyon. Bata naghahapot ang pagiriba, nag-organizer ka kay Albay PPO, Albay Prescora. Bata kang ngunot, grabe so takot ko mga tukang, kasabay niya ako duman, officer ako duman sa Albay PPO Prescora. Nag-operar kayo mga tukang sa weteng dagli sa Albay. Baka niya ako mailing ko na sana ang pero, nakabugtak man duman sa pangaran ko sa pero, kang mga parawiteng. Iuruba na lamang ako sa broadcast eh, ko lamang mga tugang kaya ang gibungarong kayo na magpapirol ako sa mga politiko so sa iba pang mga iligal. Kaya kadaklan po sa mga taga-media na nagkakagradan, ang kadaklan dyan mga tugang bako man tabi sa profesyon. Kasi kung sa profesyon, kung may nakukomentaryan kita, okay lang yan. Okay lang yan mga tugang sa profesyon. Pag may nakukomentaryan kami, madarayan mga tugang kiliter nga na mapadala kami ng tipon. Eh, din adala nila kung pwede kami sampan yung kaso. Kaya kung bigla ka na saan ang gaganda nun, siguro mga tukang iba ng transaksyon na piglaugan kenta. Ako po naka-encounter na kayan. Yo, kada ako na ako na-encounter kan mga tukang na sa profession ko. I've been in broadcast for so many years. Turo din man kita mga tukang naka-encounter. Igo kita kayo kay mga patakot. Nyata na ta kayo to. Arog-arog kanya, arog kanya. Kan patakot, okay na yan. Pero kung papatakot nun ako, sabi ko, deka na magparaapot, magparataram, arog kanya, alatong taka. Ini niya ako ang badok, kanyang plate number kan motor ko. Ang solamente niya ako na may tataram ko kayo sa'yo mo. Kung ikaw madali siya sa kuya, deka man, deka na magparataranta. Anauto niya ako pag nagpaparabusin. Deka man nakakaligis. Dapat niya ako kung mabanat ka. Deka na magparataram. Narog kayo. Magadalun mo ako. Ano man ang problema kayan? De, bali ako magadan. At least na ganun ako mga tugon ay pinaglalaban. Kaya ako po, yan ang pag-iingatan ko ng maray. Ang pag-iingat kong marekan, pangaran ko because sa public office. Oh, good morning sa kanyang kapamilya. Good morning palang tabi Kiruel. Nang marinyo, no? Good morning, no? Ano man ang ikikitakot mo kung magadan ka? Iyo? Basta magaling ka may ipinaglalaban. Pero po ako as a public servant, as barangay official, I do everything for the good of my constituents. And yun as a media man, yaw na ako mga tugang mag-iwag ka sa kanyang obligasyon din ang tamasupog po sa kanyang mga kapamilya. Bata ba ko man mga tugang sa pag-ambog, bistado man kitang pamilya. Mataram, oy si ano pa rin nga suy kay ano mong nga, para kutong pa rin nga, iyo baga ba ko? Makasupog na mga tugang ka, tama na po naro kayo ng buhay. Iyo? May mga barkada akong iarog sa indo, may mga paradanga akong arog sa indo, huwag ko ng pagmati ko. Laro ng mga tugang arog kay kagawad Warren Miraflor. Pag nakailing mga tugang kino, baka na baliw ko, Diyos ko, nasa na. Kung may matibay akong amigo arog kay Sir Yad Kularina, na chibo bisap ni Congresswoman Cristina Mandoliso, nakawag mo mga tugang pagmati. Uli po! Mapaaram na ako ta alas 12 na. Malibong ang payo ko ito na ubo sa kwarta ko. Nagliwanag sila sa wallet ko. Adios, Patria Dorada. Sa luwat mga tukang sa ngaram po ni Vice Governor Diday ko, kasabay ng mga tukang mga miyembro kang sanggo ng panlalawigan. Sa mga nag-text, sa like, sa Facebook, sa lamaturo tabi ng Marhay, nakasabay ko sa Rado Technical si Manager Ko Diaz, duman sa tower si Manager sa Valderrama. Oy, good morning pala, ay good afternoon kinang Puyeng Magaliano dyan sa Barangay Pandan. Sa inyo tabi ka, boss, maray na Udtubi, Colandia, happy lunch time.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay. Uragon 90.7
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imong

0: asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
1: Masabikulado o hagun!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Pemal Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Kasangga at Kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
6: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
5: para always kang healthy.
7: Oh, pare, parang di ka yata masaya.
8: Ay, maliit na naman sa asukulin ko. Ilang araw akong absent. Di na ako nilulubayan ng sakit, pare.
7: Wala kong mare. Marami talaga napiktado kapag nagkakasakit. Mag-Mark Capsule ka.
8: Mark Capsule?
7: Mark Capsule Food Supplement. Alam mo, mare, naglalaman ito ng iba't ibang mabibisang herbal na sangkap kung saan na itatama o napupuno nito ang ating katawan ng sustansya na kailangan.
8: Masubukan nga yung Mark Capsule.
9: Mark Capsule Food Supplement Plus C. Palakasin ang resistensya upang yung sakit tumistansya.
10: Palakasin ang ating immune system
11: with Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
12: Kasama si Kasanggang Engmar Camonias.
3: Nasubilang din hawa sa Kalusugan, Kasangga at Kalusugan. Susunod na!
13: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
14: Sumasahing papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
13: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
14: Hanggang Engmar Camonias!
15: Engmar Camonias!
16: Engmar Camonias!
17: Engmar Camonias!
18: Camonias!
17: Camonias!
14: Sa isang malusog at responsableng mamamayan.
13: Sumasahin papawid ang programang Kasangga!
19: Kasangga!
13: At Kalusugan!
14: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan.
13: May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
19: Kasangga!
13: Kasangga at Kalusugan!
14: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: ating kasangka.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, ha? Dito sa Kabisayaan, ang Visayas Region. Itong lugar ng kalakhang Mindanao, maayong adlaw mga parents kong minamahal.
2: Good morning! Good morning!
1: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong napakahuhusay mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kasangga sa bahag nito ng Samar Province sa Maayong Buntag. Yung mga taga Leyte Province, kumusta na po tayong lahat? Lalo yung mga taga Tacloban, ha? Good morning sa ating lahat at maupay nga aga ha inyong atanan.
2: Good morning!
1: Kumusta po mga kasangga nating Bisaya? Ha? Kumusta po tayo? Nawa po kayo maging malusog. Lagi lang nating ipagpatuloy ang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto, lalo yung ating produktong masarap na kapihin sa umaga na talaga namang laging nagkakaubusan ang Marcafe, itong ating Marchoco at Marcafe 9-in-1 plus 1 with brown rice extract. Tapos yung ating Mark Juice, 9-in-1 plus 1 juice drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Itong Mark Stevia Alternative Sweetener. Siyempre yung ating purong vitamin C, ang Mark C Vitamin C plus Zinc. At Mark Capsule Food Supplement with Saw Palmetto. At siyempre ang produktong para sa kutis ng ating mga parents, ang GN Gandang Natural Herbal Soup, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kababayan dito sa bahagi naman ng Kabikulan.
2: Good morning! Good morning!
1: Ang mga taga Sorsogon Province, good morning. Mga taga Sorsogon City.
2: Good morning!
1: Mga taga lugar pong ito ng Masbate Province, ang lugar ng Masbate City. At siyempre sa bahagi ito naman ng Albay Province, ha? Marami tayong tagapakinig dito naman sa bahagi naman ng Legazpi City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y palaging malusog. Good morning sa mga tagalugat pong ito naman ng Camarines Sur, ha? Yung mga taga Camarines Sur, good morning lalo po sa mga kasangga natin na ikinig dito naman sa bahagi ito ng Naga City.
2: Good morning!
1: Ito po yung siyudad ng ating lugar ng Camarines Sur. At yung mga taga Garchi Torena, good morning. Yung mga taga pakinig natin sa bahagi naman ito ng Catanduanes, lalo po naman sa mga taga Virac, good morning.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Welcome sa ating programa. Yung mga taga-Dait naman, nakikinig din sa ating programa. Mga taga-Santa Elena, Paracali, mga taga-Kapalunga. Itong lugar po ng Camarines Norte. Good morning sa ating lahat.
2: Good morning! Good morning!
1: Nawa po kayo maging malusog, lalo po yung mga taga-Labo. Ha? Kumusta po tayong lahat? Bicol Region. Mga parents kong minamahal, tayo po ay napapakinggan.
2: Good morning! Good morning!
1: At siyempre may mga produkto po dito sa ating lugar, ha, sa Camarines Norte. Wala pong problema sa ating mga produkto. Kompleto po tayo mga kasangga, mga parents ko. At yan po ay lagi nating bilhin para sa ating pagpapalusog. At batiin natin isang malusog na umaga mga taga Calabarzon area. Siyempre malakas tayo na papakinggan sa bahagi ito ng Cavite Province. itong lugar ng Laguna, Batangas, Rizal, ha? Kumusta po tayong lahat? Yung mga taga Quezon province, good morning sa mga taga Lucena City.
2: Good morning. Good morning.
1: Yung mga taga Infanta, Pulilio area, malusog na umaga po sa ating lahat.
2: Good morning.
1: Mga taga Memarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque, ang lugar ng Romblon. Good morning sa ating lahat, siyempre sa mga taga Palawan.
2: Good morning. Good morning.
1: Sa lahat po ng nakikinig ngayon, good morning. Ano man ang ating pinagkakabalahan, malusog na umaga po. Kasali po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo maging malusog. Yung mga maagang gumising, good morning. Mga nasa tahanan, tindahan, mga nasa sasakyan, good morning.
2: Good morning.
1: At yung ating mga maninindahan, kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? At gusto ko pong kayo maging malusog, mga parents ko. Lalo yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola na lagi nakasubaybay. Maraming salamat po, dagang salamat. Batiin natin ng isang malusog na umaga ang mga nagpapadala ng mensahe dito sa ating numerong 0918-277-7788. Dagang salamat po, maraming salamat. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay. Salamat po ng marami, ha. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po sa mga taga Metro Manila, ha? Kalakang Maynila. At dito po sa may bahagi ng Central Luzon. At syempre naman sa ating mga taga-subaybay, dito naman sa Kalakang North Luzon. Kumusta po? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran na.
0: Gamer Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premel Season 4. Napakadaling sumali, ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Gamer Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premel Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Kayo'y nakikinig.
3: Kayo ay nakikinig
0: sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Mga Kasangga, ang pag-iwas sa karamdaman at pagkakaroon ng magandang kalusugan ay nakasalalay sa malakas na immune system at sa mga pagkain at inumin na ipinapasok sa ating katawan. Karamihan sa ating mga kasangga ay abala sa kani-kanilang mga trabaho at hindi na nababantayan ang kanilang kinakain kung sapat ba ang nutrients na kailangan ng katawan, kaya tayo naghihina at nagkakasakit. Ang solusyon, Mark Capsule. Ang Mark Capsule ay isang food supplement na naglalaman ng mga herbal extract tulad ng agaricus mushroom, ampalaya, banaba, barley grass, insulin, bawang, mangosteen, turmeric, parsley, spirulina, sodium ascorbate, at silimarin. Mga piling herbal extract na may kanya-kanyang magagandang benepisyo sa ating katawan, pinagsama-sama para masiguro na magkaroon ng sapat na nutrients ang katawan ng bawat kasangga. Mag-Mark Capsule para manatiling malusog, malakas, at malayo sa kahit anumang karamdaman. Mabibili sa butika na malapit sa inyong lugar.
0: Kasangga, oras na para matuto ka. Kasama ang ating kasanggang Injimar Camonias. Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan.

0: Gimar Camonias.
1: Gimar Camonias. Gimar Camonias. Camonias. Camonias. Laging magtrabaho, magpanat ng buto, tulungan ng pagkura.
0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kasangga, sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog habang tayo po ay humihigop ngayon ng masarap na Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito yung ang kaping ang sarap ng natural. At syempre yung ating talaga namang masarap din ang ating Mar Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Yan po yung chocolate nam-nam healthy sa katawan.
2: Mmm, yummy!
0: Tapos yung ating Mar Cafe with Brown Rice Extract, ang ating napakahusay ding kapihin sa umaga na may kasama or halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. Yan po yung bigas, ha? Yung bigas na masustansya, yan po yung brown rice, mga parents kong minamahal, ha?
2: Wow!
0: Kaya sa ating lahat na mga tagapakinig, atin naman pong pasadahan, ha? Itong ating may kaugnayan sa ating talaga namang kayang-kayang bilhin ng ating mga parents, pero sulit naman, hani. Maganda po kasi itong ating produktong Mar Capsule, ha. Alam naman natin kapag tungkol sa kapsula, sa mga food supplement, ay lahat ay hinahanap po natin. Abay, kung ako naman dito sa ating mga parents, mga kasangga, ay bakit tayo'y sabi nga nagpapakahirap pa doon sa mga ibang sabi nga produkto na masyadong limitado ang mga sangkap at hindi napili ng husto. Samantalang ito, mga parents kong minamahal, kailan ba lumabas yung ating Mar Capsule? Abay, since 2011 tayo, ha, nag-formulate ng ganitong klaseng kapsula, pero napakatagal po, mga parents kong minamahal, bago ito mailabas sa merkado, sapagkat maraming proseso, maraming pag-aaral, ha, bago po ito mapagsama-sama. Sapagkat ang gusto nga po ng ating company sa mga nagde-develop na dapat po ay tunay na makatutulong sa ating kalusugan, tunay na effective, yun po talaga, mga parents ko. Kaya ang tagal bago po natin ito mabili or bago ito lumabas sa merkado. Sapagkat susuriin pa ito ng Food and Drug Administration ng panahong yun bago po ito ilabas, ano? Ay, pero ngayon po, mga kasangga, ang kagandahan po ng ating produkto ay parang bonus na lang ito sa ating mga parents, eh, sapagkat yung ating Mar Capsule, mayroon na 12 talaga namang mga sangkap na may kanya-kanyang sabi nga ay kagalingan, ha, para sa ating kalusugan.
3: Kasangga at kalusugan.
4: At ngayon, narito ang inyong kasanggang
1: Gimar Camonias.
5: Gimar Camonias.
1: Gimar Camonias. Camonias. Camonias.
4: Para sa balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Napaka-tipid po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat yung ating kapsula, ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos per kapsule. Bagamat, mga parents kong minamahal, gusto po namin kayo'y maka-avail lahat. Kaya binigay, kumbagay talagang medyo may sakit ginagawa dito.

kasi dito mga parents ko, ha, sapagkat ito po'y nagsisilbing food supplement, pero yung pong vitamin C ay nagsisilbing gamot mga parents ko. Kaya napakaganda ng kombinasyon mga kasangga, sapagkat ang kaigihan po ng ating Mark capsule ay madali po itong matunaw sa loob ng ating katawan kapag ito yung ating tinutumar. Tapos, ito po'y nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, yung pananakit ng ating pangatawan, yung pananakit ng ating tuhod, yung pananakit ng ating baywang. Makakatulong po ang ating Mark capsule sapagkat nariyan po yung mga sangkap na babasahin ko sa inyo mga parents ko. Ani? Tapos, ito po'y may antibacterial mga parents kong minamahal. Maganda po sa ating Mark capsule, ha, para po dun sa mga nagpapagaling. Halimbawa kayo po ay na-hospital, so mayroon kayong tinutumar na gamot na bigay ng doktor pag kayo'y nailabas sa hospital. Yun ay tinutumar natin na ayon po dun sa oras na ibinigay ng doktor. Ay isabay po natin yung Mark capsule at mabilis po kayong gagaling mga parents kong minamahal. Mabilis kayong makaka-recover, ano? Sapagkat ito po na may food supplement. Kaya napaka daling tumarin at safe po siya mga kasangga. Talagang wala kayong dapat alalahanin sapagkat mga powdered form ito ng mga herbal extract. Mga extract po ha, mga kasangga. So ano nga ba ang sangkap ng ating Mark capsule, ha? Para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Ito po ay may sangkap na agaricus blase muril mushroom na isang uring kabuti na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. May sangkap itong ampalaya sa kabatiran ng ating mga parents. May banaba extract, may barley grass, may insulin extract powder, sinamahan ng garlic extract powder. Yan po yung sinasabing pwedeng maging antibacterial, pwedeng makatulong sa mga may hypertension, mga parents kong minamahal. Then, may extract po itong mangustin mga kasangga at extract ng turmeric. May parsley at spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract mga parents kong minamahal. Ha? Kumbagay 12-in-1 mga parents kong minamahal. Isang kapsula sa 12 ingredients or 12 sangkap. Kaya 12-in-1 mga parents kong minamahal, ha. Yung 12, yun po yung ating, ha, yun po yung ating mga sangkap. Yung in 1, ha, yan po naman yung tinatawag nating isang kapsula. Kaya 12-in-1 mga parents ko. So yun po mga kasangga. At sana po, ha, yung ating mga parents, huwag ho kayong mag-atubili na tumumar nito sapagkat ito po naman ay hindi natin ilalabas dito sa mga drugstore, dito po sa mga pharmacy at sa Lazada at TikTok at Shopee kung hindi po naman itong makakatulong sa atin. Nasa sa inyo po yan mga kasangga, walang sapilitan dito. Kung talagat ayaw natin, walang problema, igagalang po natin ang inyong desisyon. Pero kung kayo po ay talagang gustong magpalusog, matulungan ang inyong kalusugan, maprotektahan ang inyong katawan, may prevention tayo sa mga sakit, ay pwede po itong tumarin natin sa isang araw mga parents kong minamahal. Sa umaga, pagkatapos kumain, ang ginagawa ko po isang kapsula. Then sa tanghali po naman, yung ating purong vitamin C, ang Mark C, vitamin C plus zinc. Tapos kapsula uli sa hapon. Ano, yun po yung ating ginagawa dito sa pagtumar. Sapagkat, abay, syempre naman, sino baga naman ayaw maging malusog, eh di, yun ang mahirap. Hani, ako po ay gusto kong maging malusog, kaya ginagawa ko yung tama, ano. So, kayo po, mga parents ko nakikinig, nasa sa inyo po yan, ha. Basta okay lang, makinig lang tayo sa programa Kasanggat Kalusugan, malay natin, kapag tayo ay medyo nakaramdam ng panghihina, yun, kayo po ay tumumar ng ating Mark capsule, baka sakali pong kayo'y makarecover pa, hani. Kumbagay, yun, ha? Kaya mahirap din naman yung ano, ha? Mga parents ko, tandaan natin, mahirap yung lagi tayong nahuhuli. Mahirap po yun, ha? Kung kailan tayo'y nanghihina na, tayo'y may mga nararamdaman na, sakalang tayo tutumar ng mga food supplement. Dapat ngayon na, lalo kung tayo'y nagkakaedad na, ay dapat po alagaan natin ang ating health, ha? Mahirap po yan. Sapagkat mga nanay kong nakikinig, ha? Itong food

0: supplement, ito po ay prevention natin. Kung kayo po ay talagang mahilig magpa-check up sa doktor, malaking bagay po yan, malaking tulong po yan sa inyo. Kung kayo ay may mga reseta ng doktor, inumin po natin, sundin natin yung ating doktor. Importante sa lahat ha, na ating sundin. Then sabayan na lang natin ng pagtumar ng food supplement. Ang food supplement, alam naman natin na yan ay galing sa mga halamang gamot na sadyang nakatutulong po sa ating pagpapalusog. So yan po mga parents kong minamahal. Kaya dapat mga parents kong minamahal, tayo po ay mag-imbak sa ating tahanan ng ating kapsula na nakatitiyak po tayo sapagkat ito naman ay rehistrado sa Food and Drug Administration at syempre naman halal certified. Talaga naman ganun ha, dapat laging safe yung ating mga parents. Yan po mga kasangga ang ating Mark Capsule. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
1: Si Tatay Leoncio Pontivilla ng Batangas City, natulungan ng uminom ng Mark Capsule, atin siyang pakinggan.
2: Leoncio Pontivilla.

na isa tarada. Ngayon, dati ako eh, parang bagang mapapait pag nalakad, parang bagang kuwan. Uga-uga, ako yung uminom ng markup call ay umilis ang lakad. Binibilang ko ngayon ang paglakad ko. Sa umaga, nalakad ako ng 1,500 na hakbang. Hakbang, pabalik-balik dito sa aming tapat na karsada. Eh dati, hindi pa ako makalimandaan. Ay ko na ako yung matal ng tuhod. Ang sabi nga nung ipag-unari ko, bakit ka tayo ka nalundag pa? Ay kakoy ko na eh, malakas na ako ngayon. Hindi na ako

0: Nasubukan ko. Marami naman ako nainom ng mga kwane. Mga food supplement lang ganyan. Eh, hindi naman ako halaga. Kaya nung marinig ko yan, ako yari-yari na ata makapagpalakas sa akin ito. Kahit naman hindi mahina ang katawan at mga bata pa, eh, pwede rin pa uminom yan. Lalong nalakas pala yan. Ginagamit na kasangkapan ko ng Panginoon para makarating sa kapwa-tao yung katugunan ng Diyos na napanalangin ng Panginoon at sa aking umabas, bumaling, ayan ang pinadadala yan, yan ang katugunan niya.
1: Yan, mga kasangga, tularan natin si Tatay Leoncio Pontivilla dahil sa magandang karanasan at kaginhawahan ng kanyang katawan sa tulong ng Mark Capsule Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
2: Malaking paanala, ang Mark Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
4: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
5: Carlos Superdrug.
3: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Capsule, saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
3: Put anim na sangay ng Carlos Superdrug.
6: Carlos Superdrug.
3: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari store, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Isa na namang masayang balintaktakan kasama si Kasanggang and Jimar Camonias.
6: Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
7: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jamar Herbs Incorporated, mga parents kong minamahal. Bukas po tayo, ha, mga kasangga, at bati tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
8: Happy birthday!
7: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!
9: Congratulations and celebration!
7: Yahoo! Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong paggaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po! Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po sa ating Kasanggat Kalusugan na Facebook Live, ating nakasama si Kasanggang Hernan Uribe, at syempre itong ating Kasanggan News Update, walang iba kundi si Kasanggang Arvin Inguitas. Ito po naman ang inyong likod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: inyong napakinggan ang programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
1: Sa Bicolano, Oragon!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Simula ko pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
2: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
2: Maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
2: Magaan.
3: Pagkatulog mo?
2: Pagtulog ko, makukin mo naman
3: po. Ayun, sa pag-CR mo?
2: Hindi
3: mo. Maayos na? Maray su kape?
2: Opo.
4: Ang main sumunga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
5: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: aking bawa magandahin na akong makauli. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Pero pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba siya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ha. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han.
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na kung
1: ta. Oh, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngayon, nahiling mo siya?
1: Opo. Oh,
0: ano sabi sa imo?
1: Ang, ano niya, ma'am?
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Naka-schedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

Umaga na niya, 18 minuto makalipas sa ang alauna ng hapon, and kasama niyo na naman ngayong araw ng Martes. Alam niyo ba kundi ang babaeng nakaka-L? Well, so para sa any more greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, and more great songs are coming your way sa programa Oragon sa Hapon. So here's Simply Jessie by Rex Smith. Stay tuned in only on Big Double I 90.7.

0: kamu bes, setutusana, bestu bengkul ke, teyadang, makalus aku. Wala bang pangit sa mundo bes, tapos mo kita magagayon asing guwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, guwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado, tuhagol!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Urago.

99.7, orado na niya sa 34 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Ay makilimlim ang panahon, ano bang meron ngayong June 2, 2026? Guys, batiin ko ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa, ano guys, dyan sa Anislag relocation site sa Rodriguez family. And syempre, hello sa Galinato and mga po family ng Namantaw. Uy, talagang puspusa na ang Brigada Eskwela. Sabi ng iba, kapag hindi daw nakapag-brigada, ano ba? Magdadala na lang ng kung anong pwedeng ma-donate sa eskwelahan. Totoo ba yun? Oo, kasi yung iba naman talaga guys na mga magulang eh busy-busy sa kanilang mga trabaho. Diba? Hindi naman na talaga lahat nakakapunta guys tuwing Brigada Eskwela. Pero laging pinapaalalahanan na yan ang Brigada is June 1 to I think June 5 or hanggang next week. Hanggat hindi pa nag-uumpisa ang pasukan. So pasukan na naman mga kauragon. Grabe talaga namang June 8 pasukan na. Yes mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Here's a song, Leaving Yesterday Behind. Keep it right here. We're here on Big Double Line 90.7. Kauragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

99.7. Orago na niya sa 52 minutes makalipas ang alauna ng hapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello, hello sa lahat ng mga certified listeners natin out there. At eto nga mga ka-Orago na aminado ang Department of Education sa krisis sa literacy sa bansa matapos lumabas sa isang assessment na 87% ng mga grade 11 students na hirap pa rin unawain ang kanilang binabasa. So in all fairness, sa tuwing tinitingnan ko yung mga subjects ng mga bata ngayon, grabe, nahihirapan na ako. Talaga namang napakahihirap na ng mga subjects, lalong-lalo na kapag nasa grade 7 to up ka na. And so ayon sa DepEd ang naturang bilang ay indikasyon ng matagal ng learning gap system ng edukasyon sa Pilipinas at hindi na lamang sa problema ng senior high school. Ayun, sabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems, Carmela Oracion, iginiit niyang seryoso ang ahensya sa lumabas na resulta mula sa 2nd Congressional Commission on the Education. So, ipiniliwanag ng opisyal na ang problema sa kakayahan sa pagbasa ay naipon mula pa noong unang baitang at lumala sa pagdipas ng panahon dahil sa iba't ibang salik gaya ng kahirapan, kakulangan sa learning materials, sa limitadong suporta sa tahanan, mga pagkaantala sa klase, at epekto ng pandemya. Kasi talaga namang napakaraming mga factors kung bakit hindi natututong magbasa yung mga bata at hindi nila naiintindihan yung mga binabasa nila. And so sana ay matulungan na lang sila ng mga teachers. Pero sa dami ng mga estudyante, lalong-lalo na sa public schools, talaga namang napakahirap matutukan isa-isa. Yan, talagang mga ka-Oragon, mahihirapan talaga yung mga estudyante. Siyempre sa part din ng mga teachers, nahihirapan din sila mga ka-Oragon. Talagang hindi perfect. Talagang dapat may pagkakaisa ang mga parents, yung mga teachers, and siyempre yung mga estudyante. Yes, mga ka-Oragon, ano bang nais yung ibalik? Eto sabi ni Regine Velasquez, kung maibabalik ko lang. Yan, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bong.
2: Masarikulado o hagod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Kanta ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pinagulang mo kayo ay ang mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan?
1: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po hindi ito. Manabuho ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
7: Radio Urago.

0: din mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Tingin na po, Tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. May po pwede yung bartender ID mo.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Pakitama po lang inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
5: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!

0: tumudana kayang bagong ng kwarta ano galit din sa rin tao? Ay, dahi, di ka lani magagong? May kwarta o dahi? Raot ano galit mo?
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragun sa

0: Kabutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano, Urakun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabilin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: check, check, check. Hello, hello, check. Hello again, magandang Zinda. Talaga namang magandang lalaki ako. Tanong niyo pa sa nanay ko. Oo. Kapatid, ngayon po ay araw na naman ang Martes. Ikalawang araw sa buwan ng Hunyo 2026. How are you doing, by the way? Thank you for listening.
1: Thank you.
0: Sige, sama-sama ulit tayo till about 5 o'clock ng hapon. Just in case interesado ka, ha? Pwede ka magparoon sa akin. Tawagan mo ako. Text mo ako. Chat mo ako. 1, 2, 3, 4. Pero syempre, mas feel ko kung ikaw ay personal na pupunta ng istasyon, magdadala ka ng merienda, dagdagan mo na rin ng konting pampalamig, oo. Yung tipong mawawala ang uhaw ko. Ganun lang yon. Sigurado ako, kapatid. Close na kaagad tayo niya. Ito po ang Uragon sa amin Tuesday Express. Kasama si Papa Rod, Rod Rabbit. Doing the show until 5 o'clock this afternoon. Makikipagrakraka na. Makikipagharutan pa. Even here on the number 1, we are 90.7 Radio Uragon, Legazpi.

0: Darling, bahala ko kutang magpaka-agning tato didi sa abaga ko. Puro pundunaw kan patato-tato mo. Magpatatakan muna.
1: Sarikulado, tukagun!
2: Uy, pare, may kape pala ang kape mo. Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mark Cafe. Sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mark Cafe.

0: Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
5: FM.
4: Radio Urang.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambang po, nagpiflex for Plemix. Kapatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
0: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Ito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NINS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: You want it.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
0: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
2: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang NINS Mora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: kita mapun ang inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digdig?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang main store sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main store sa San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main store sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun.
6: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
7: Mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
7: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
7: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
0: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
7: Oo.
0: Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
7: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
7: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
7: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
7: Salamat po.
2: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main store ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main store ng San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main store ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Ako po si Corazon Sagali. Ini pong mata po.
0: Nat, ano na ang igwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
9: Iyo po.
0: Ngayon, anong ginibo mo?
9: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
9: Sige.
0: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
9: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
9: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main store ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday,

0: to 5 PM.
1: Kita-kits po tayo.
2: Ano pangaran mo?
3: Edwin po. Ang pipagulang mo kay Edwin.
2: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
3: Katarata po.
2: Kumuya ka-operahan?
3: Hindi po.
2: Dito nagpa-opera?
3: Dati po hindi. Tumanabuhon ng parang alapaap.
2: Adi mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
3: Nag-ninipis na po ang alapaap.
0: Ang Mings Mora San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Mora San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
1: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang

0: aking bulwa at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyos na siya.
3: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulugan pa yung ko. May anong dagang ko nagkukulog?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si UV Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Mims Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay lang ang karahaya. Hindi na ako tinatake na parang kumikirot minsan na mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. So, ano pangalan mo?
8: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Hi, Kim. Kung natin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
9: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
9: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kate.
9: Opo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Mims Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
10: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
10: kasi po, yung mata ko malabo, malabo.
11: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
10: Medyo malinis ma.
11: Malinaw-linaw na?
10: Malinaw-linaw na.
11: Nakakakita ka na ng konti?
10: Oo.
11: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
10: Maganda yung eyes pa.
3: Ang Main's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
11: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
12: Oh, no.
11: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
12: Yes.
11: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
12: 30 over 80.
11: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
12: Yes.
3: Ang Main's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Main's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Anong pangalan mo?
13: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kaya-tuso ko po noon.
11: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
13: 160.
11: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
13: Apat na beses.
11: Anong makulog? Sa tulak?
13: Sa tulak.
11: Very ano?
13: Magausun.
11: O ngayon na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
13: Nahaday naman ang panakulog.
3: Ang Main's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Main's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Ano pong pangalan mo?
14: Maricel po.
11: Anong mga nararamdaman mo?
14: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, patitaan. Tapos yung minsan yung paghina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatulog.
11: Ilang oras na lang tulog mo?
14: Minsan dalawa, tatlo.
11: Ngayon, anong unang binili mo?
14: Yung po yung minced pork.
11: Anong unang na gumaling sa'yo?
14: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, sa tatlong beses.
11: Yung pagtulog mo?
14: Mahapaganda na po.
11: Ah, dati ihi ka ng ihi?
14: Opo.
3: Ang Main's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Ano pong pangalan? Pangalan mo?
14: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
11: Ilang oras na lang tulog mo?
14: Isang dalawa, tatlo.
11: Ngayon, anong unang binili mo?
14: Minced pork.
11: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
14: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
11: Wow, yung pagtulog mo?
14: Maganda na po.
3: Ang Main's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Main's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Nanay, anong pangalan mo?
15: Milagros Cleaning. Medyo matangay ang nalawas sa mga damon, ang gitan, tukod.
11: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
15: Maray po.
11: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
15: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo ko, makukin mo
11: lang po. Ayun, sa pag-CR mo?
15: Ayun mo po.
11: Maayos na? Maray su kape?
15: Ayun po, ma'am.
3: Ang main sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang main sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Nanay, anong pangalan mo?
15: Milagros Cleaning. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, ang tukod.
11: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
15: Maray po.
11: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
15: Maray ang lawas ko ay garo.
11: Magaan?
15: Magaan. Ang
11: pagkaturog mo?
15: Pagturog ko, makukin mo lang po.
11: Ayun, sa pag-CR mo?
15: Ayun mo po.
11: Maayos na. Maray su kape?
15: Ayun po.
11: Ayun.
3: Ang main sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
16: Magayon ko. Nagralang ko ang grado. Magayon ko ni Nins Juice.
11: Dati ang grado niya, pera?
16: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Naglockdown. Nagbiglang nag-donor.
11: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
16: May isang siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
11: Tapos healthy.
16: Oo, yung pinagtaba man. Siya magsusok siya magtakaan.
11: Active.
16: Oh, active. Tsaka ano yung...
11: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sa dahil nakaka-Nins Juice. Ano?
3: Ang main sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
17: Si Reina. Dako na kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
3: Ang main sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang main sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
18: Hi Lola Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
19: Napanakulog ang sa kuyang. Kunin mga lawas ko, yung tiag ko. Iyong sa naantigang maintenance ko. Sa dahil pamanap na maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
3: Ang main sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: sa Street Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Si Ladiminda Borromeo.
4: Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiyo po. Tapos yung sa tuyan ko pong nagaparakulog.
3: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, pangpulog?
4: Hindi na po talaga.
3: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
4: Mag-one month lang po.
3: Uday ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa emo?
4: Parang matutumba po ako dati RQT.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
6: Tatay,
3: itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay yung mga supplement ko. Sa loob ki parambulan.
7: Parambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
7: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
7: Clear na gabus.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo. Bebe, ano itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter?
8: Ito, si maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na punta.
8: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
8: Bukol.
3: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
8: Opo.
3: Ano ay, sabi sa iyo?
8: Ano lang, ano niya, ma'am?
3: Wala ng bukol? Oo, grabing pa sa salamat sa imo.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran.
9: Yes, hello. Magandang hapon mga kaibigan. Kumusta po kayo? Andito na naman ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Ay, pahiram ako. Yan mga kaibigan ha, sana naman po ay okay kayo. At kung kayo po ay nakikinig sa akin, nandyan kayo, nakikinig sa Radyo Oragon or sa iba't ibang istasyon na nakahukap sa akin ngayon. Sila po ay andyan na, Radyo Bandera, Radyo Libon, nakahook up na ba sir? Radyo KMFM, Radyo FMR, Radyo ano pa? Eagle FM, DWAB. Kumusta po kayo dyan? And sa mga listeners natin, dyan po sa Nabua, dyan po sa Iriga, dyan po sa Goa, dyan po sa Sorsogon, ang OKFM. And OKFM Legazpi, siyempre ang Radyo Oragon, WGBFM, Radyo Puwersa. Hello! Yan, gandang hapon, Ma'am Nins. Magandang hapon din po sa iyo. Vanessa Paz. Okay, Vanessa Paz, yung inyong mga napanalunan, ay pwede nyo na pong kunin simula bukas. Basta hapon lang po, huwag po kayong pupunta ng umaga kasi hindi po kami nag-release ng umaga. Hapon lang po ha, o sige po. Ngayon mga kaibigan, kahapon nandyan po tayo sa EMS Barrio. EMS 1, 2, 3, ayan 600 na bata ang nabigyan natin ng mga school supplies. At kinahaponan naman, saan na ba tayo sa hapon? Hindi na ako nag... Ayan, EM's Barrio. Nung umaga, EM South. Sa hapon, tatlong barangay, EM's Barrio, 1, 2, 3. Kaninang umaga sa Sagpon, almost 115 bata ang nabigyan natin. Kanina naman na hapon sa Sagmin, mga 100 lang pong bata ang nabigyan natin. Bukas, saan ba tayo bukas? Okay, tignan natin yung ating schedule bukas. Para naman po, pwede po po kayong magpunta dyan sa mga nasabi kong barangay. Bukas po, ang aming schedule ay June 3 Imperial Court, 200 na bata ang bibigyan natin sa umaga. June 3 Binanuahan West, 200 na bata rin ang ating pupuntahan at bibigyan ng mga food supplement sa hapon. Sa June 4 sa Tinago, 150 students. Sa June 4 ulit, Kabangan East, 150 students. So magdadala po ako ng 200 para meron tayong, kung may mga pumunta na hindi nakalista, bigyan natin. June 5, Kabangan West. Dito naman, marami-rami. 350 students sa umaga. June 5, sa Mauyod tayo, 250 student po. So, sige po, pakishare ng live natin para naman po manalo rin po kayo ng school supplies ngayon araw na to. Basta po yung lahat po ng nananalo ng school supplies, kunin lang po sa aming mga wellness center. Sa Saturday, wala tayong Thursday. Saan kaya ang Thursday? Meron, Tinago. June 6, Kabangan, sa morning, 200 na student. June 6, sa, ano to? 350 students, hindi ko maintindihan yung Crusada. Okay, sa June 6, sa hapon, 350 student. Sa June 7, sa Common Kamalig, Linggo yan, mag-overtime kami. Kasi humihingi ng ang ating kapitan sa Kotmon. And June 7 sa Bantonan Kamalig. Okay, 150 at 115 student Monday. Meron po tayong check-up dyan ha. June 8 sa Bagumbayan. Meron po tayong bibigyan dyan ha. 200 student sa Barangay Banyo. 200 student. Yung iba po na ang mga estudyante nila ay 500, i-schedule namin po kayo. Yung mga nagpunta po kanina ng aking wellness center, yung mga kapitan at yung mga leader natin na nagpa-schedule, yan, nagpunta po sila ng wellness para magpa-schedule. Kaya kung gusto nyo rin pong magpa-schedule, pero sa tingin ko po, wala na akong school supplies kasi late na. Ang ipapamigay na namin pag nagpunta ako dyan sa inyong barangay ay food packs. So, yan. May libre ng check-up, may libre pang supplement, may libre pang food packs. So, yan po ang aming ginagawang tulong para sa inyong mga may naghihirap dito sa Albay. So, marami po talaga ang mga walang kinakain. Minsan, kumakain lang sila lunch. Tapos, minsan, lugaw pa. Di ba, sir? Minsan, ang pera lang ni nanay, 50 pesos ang pinapamahawan lang tinapay, walang sustansya. Kaya yung mga bata, medyo malnourished, payat. So, maganda rin po ang kamote. Kamote, ipakain nyo. Or oatmeal. Medyo mahal pa ang oatmeal, So, kamote. Or saba. Or itlog na nilaga. Yan po ang ipakain nyo. Huwag na lang pong tinapay. Mga nanay, huwag na lang pong tinapay. Masyadong mahina ang net ko. Okay, so sige po, mag-share na ng live para kayo po ay manalo ng aming pinapamigay na mga school supplies. Sige, tingnan ko ha. Bakit mahina ang live natin? Mahina ba yung net? Okay, yan. Mag-wifi tayo para lumakas yung ating internet. Aha. So, sige mga kaibigan, meron ba kayong mga request kung saan kami pupunta sa inyong barangay? Ang ipaparinig ko po sa inyo ngayon, itong magandang patotoo na nangyari sa atin. Nung tayo ay magpunta sa EMS, meron palang gumaling na may cancer. So, grabe ano, so kayo, may cancer kayo dyan. Ipagamot nyo na sa akin, malay nyo, gumaling po kayo. In God's grace. Ito po, pakinggan nyo ha.
6: Hi, Madam. Hello, ikaw ang coordinator meeting di sa Barangay EM. Salamat na maray sa imuta. At least sa mga aki, nataon taning ano, maski para kita sa barangay hall, mainitong digdi. Pero dakulaon na pasalamat ni sa imo. Ano pala ng tigtara mo sa po na pasyente mi ka?
10: Yes, ma'am. Naging pasyente mo po ako. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer.
6: O, kang nagpa-check up pa sa ko, anong taon?
10: Ang year, ano ba ito? 2004.
6: Ano ang improvement na pag nakainom ka kung mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
10: Hindi pa ako nakainom. Kasi may akong nalilibo. Maluluya ang lumit.
6: Nagluluya ka?
10: Tapos ang pagkaon ako,
6: magayon. Hindi ka nagiganaan magkaon.
10: Maski ang pagkaturo.
6: Anong stage ka?
10: Stage 2A.
6: Stage 2A. Ano ang gustong gusto sa imo kong doktor? Opera, ha?
10: Sabagay, ma'am, na ano na ako. Nag-undergo na akong chemotherapy, radiation, tsaka kaya lang. Yung mga gira-raiso na namamatay. Tapos nag-apoop ako may dugo.
6: Maski nag-undergo ka na pang radiation, nag-apoop ka pang may dugo? O kang nag-inom ka sa kuya, pero ang bulan lang?
10: Siguro 1 year naman ako, madam, na nag-take
6: supplement ko. Saka mo na, saka talagang nagpundo ka na kasi nahiling mo maray ka na.
10: Ay, sige, pag ako
6: hanggang ngunyan?
10: Hanggang ngunyan, sige ko panginom. Lalo na yung guyaban juice.
6: Oo, hanggang ngunyan, nagbakal ka pa kang supplement mo. Po. Pero anong namatian mo? Nawara, nagabuso mga?
10: Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong yapil ko. Ano, talagang sagana ang pagkaon ko.
6: Saka magayon nun ang aura mo.
10: Yes, ma'am. Dauna sa kuya, ma'am, na nagtatarama talagang maray na sa kuya ko.
6: Oo, dahil ka pa, nagpahiling kung may isip kaya cancer ka pa?
10: Dahil pa ako nagbalik sa doktor ko.
6: Balik ka. Tanganin kong igwa pa at least. O, matawang ta pa niyang ano, parahay ka pa niyang tuluyan.
10: Okay.
6: Ayo, anong masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na hindi pala na cancer na hindi pwede pa ining marahay.
10: Yes, sa kuya mga may mga cancer man na arog po, yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nin, Rusal. Ako po sa Rusal, nagpapatestimony na narahay po ka sa iyan mga kurulo.
6: Wow, salamat, madam. Thank you so much.
9: Okay, sa mga narahay, sa sakuyang mga supplement, magluwas lang po kamo. Magpahiling ka mo sa kuya para mas dakul pa ang satuyang matabangan. Okay, so sana kamo po dyan ng mga day na nararahay. Ah, mag-try po kamo kan sa kuyang mga supplement. Baka digdi na po kamo marahay. Dakul lang po digdi nararahay mga tugang. Gabus na klaseng helang. Ah, so magsabi ka kung anong helang mo. Mararahay ka digdi. Basta, day ka po magkaon kang bawal. Iyo ha, so sa aga, yaon po kita dyan sa Sorsogon, ano nga yan, Martes, sa Naga City po kita sa aga, so gabus po na gusto magpa-check up, magduman lang po kamo sa Naga City, 1 p.m. po ang satuyang check up dyan, okay? So, may mga taong perminesa na po, pigkukulugan kipayo, ano? May mga taong perminesa na, nalilibong, may mga taong perminesa na po gari nasa alapaap, ha? So kung gusto po nindong marahay kamo po may mga problema dyan sa indong payo, ini ang mga signs na dapat po kamong magpa check up na mga tugang, ano? So warning signs na igwa po kamong problema, mga palatandaan na igwa na po kamong problema sa saindong brain. So mga gusto pong marahay dyan, inilang po ang saindong gibuhon. Magduman ka mo sa wellness center ko para matunaw iyang mga namamatian indong kulog-kulog, mawara na. Ha? So mawara na po iyan. Iyang mga problema nindo. So, sige. Wait lang po, ano? Ililista po, tataod-taod sa mga gusto pong mangga na ililista ta po, taod-taod. Ayo? Okay. Okay. O sige po. Bago po kita magduman sa brain function, sa nerves nga na po kita ha. At taod-taod lang po, ililista ko po sa mga dapat mailista nang nag-irinta po sa satuyang mapromo. Ayan, si Annie, si Maribik Dula, wala pa ka mga share buds, nata dawan. Ha? Ayan, si sino may share buds na dyan? May share buds na si Ann, wala pa. Si Kinig, wala pa. Si Chloe, meron na. Okay, maya-maya lang ha, wait lang. Minsan ba mga kaibigan, meron po kayong mga nararamdaman na pamamanhid ng kamay at paa? Lalo na sa gabi, parang gusto mo nang maiyak sa sobrang sakit. Ha? Ito po ay sinyalis na umiipit ang ugat o umihina ang sirkulasyon. Dumiliit yung daanan ng dugo pag ganyan. Kapag hindi nawala, nagsisimula ang nerve irritation. Halimbawa, iwasan daw ang matagal na pag-upo or pagyuko para hindi sumakit ang ating ulo. Patusok-tusok o parang kinikiliting panginginig, tinatawag itong tingling sensation. Ibig sabihin, may maliit na damage sa nerve endings. Ayan. Warm water at light stretching araw-araw. Warm water, ibababad mo sa warm water ang iyong paa. Biglang pananakit ng paa kahit hindi ka naglalakad ng malayo. Kapag mahina ang nerve function, nagiging sensitive ang paa. Minsan parang nasusunog o dumudugo sa loob ng pakiramdam mo. Ay parang meron o malamig na sahig o hirap kumapit o hirap humawak magbukas ng bote sa mga kamay natin. Ano? Nangangahulugan ito na humihina ang small motor nerve sa kamay. Finger exercise at warm compress. Okay, yan po ang gawin natin. Exercise at warm compress. O yan, sige po, mag-share ng live. Maya-maya po, 5 minutes, tayo na po ay mag-raffle. Okay? Pakiramdam na parang na may nakasukbit na medyas kahit wala naman. Sensory nerve, malfunction ito. Lumilitaw kapag nagsisimula ng madamage ang nerve sa paa. Dapat ay mag-walking 10 minutes para gumanda ang daloy ng dugo. Okay, gawin niyo po yan ha. Pagkapagod ng binte, kahit kunting lakad, dahil humihina ang connecting nerve sa mga muscles. Parang pagod na pagod ang pakiramdam mo kahit kunti naman yung nilakad mo. So, ang gawin natin, kumain tayo ng mga pagkaing magnesium-rich foods tulad ng nuts, avocado at malunggay. Okay, malunggay capsule, maganda. Parang umiinit o lumalamig ang paa ng walang dahilan. So, ang dahilan daw ay ang nerves ang nagkocontrol ng temperature perception. Kapag may problema, mali ang signal ay pinapadala sa utak. Dapat iwasan ang malamig na floor o malamig na tubig sa paa. Yan, dapat laging nakatsinelas at dapat daw ay paminsan-minsan binababad ang paa sa warm water. Pagbagsak ng balance kahit hindi madulas. Kapag nerves na po kasi ang may problema, humihina ang sensation ng talampakan natin. So, ang nangyayari, hirap na kontrolin ang paglakad. Minsan, para kang madadapa or manawalan ka ng balanse. Dapat i-practice natin ang slow walking at iwas sa pagmamadali. Parang may gumagapang sa balat. Isa itong hallmark ng nerve irritation. Dapat daw ang ating ipapaligo ay warm. At iwasan na ang laging nai-stress. Ito naman po ha, paulit-ulit na muscle cramps sa binti. Sinyales ng kakulangan sa potassium, magnesium, at impaired nerve function. Minsan kumain naman tayo ng kamote, saging, uminom ng maraming tubig, yung tamang-tama lang sa katawan mo, 8 baso, pagkatamtaman lang ang iyong kalakihan ng pangangatawan, pero pag medyo matangkad at malaki ka na, 10 basong tubig ang pag-inom, oras-oras, kalahating baso. Ano ba ang mga pagkaing nakakatulong para muling lumakas ang ating mga nerves? Ayan, avocado. Mahilig ako dyan. Pag may avocado, araw-araw avocado. mahilig ako sa itlog. Dalawang itlog sa isang araw. Kumakain ako ng kamote, malunggay, oats at saging. Mga dapat iwasan para hindi lumala ang nerve damage, matatamis, maaalat, prinito, sobrang alat, sobrang malamig na inumin, matatamis at soft drink. So, pag laging yan po na mga bawal ang inyong kinakain, malamang hindi po gagaling ang inyong mga nerve problem. Kaya tandaan, ang nerve damage ay nagsisimula sa maliit na sintomas. Kapag naganap, naagapan mo sa pagkain, vitamins, tulog at movement, malaki ang chance na mapipigilan ang paglala. Okay, doon po sa may mga parang nararamdaman nyo na, na feeling nyo po ay para kayong aatakihin, bawas-bawasan na po ang mga pagkain ng mayayaman sa kolesterol. Ah, mga pagkain nakakapagpataas ng ating kolesterol. Ayan, naintindihan nyo ba ako? So, pag hindi nyo po yan binawasan, baka mamaya malaman nyo na lang yung inyong puso ay kinakapos na. Ah, ibig sabihin, baka malapit na po kayong atakihin. Okay? So, pag inatake na po kayo, anong mangyayari? Parehas din, ano? So, mahal ang magkasakit, mahal din ang mamatay. Magkano na ang kabao ngayon? Yung pinakapangit, 100,000. Yung pinakamaganda, 150,000. O, diba? O, di, huwag ka na lang mamatay. Ano, mag-herbal ka na lang. O, yan, si Ma'am Nins, umiikot sa mga barangay, namimigay ng libreng check-up at mga libreng vitamins, libreng supplement. Meron po kaming libreng eye spa, ear spa, therapy, eyewear. Yung may grado po, yung pang reading glass lang ha, wala po kaming mga doktor sa mata. Meron lang po kaming mga linis mata. Ayun ha, sa mga gusto pong magpa-eye spa, di naman po kami namimilit. Yung mga ayaw, magtago ka na lang. Huwag ka nang magko-comment. Ano yun? Kasi may nag-comment sa Facebook ko, sa nag-post ako, na sabi ko, ito ang mga parasites na nakukuha sa mata. Tapos, yung bulag nakakita na 7 months na bulag nakakita sa atin. Diba totoo naman, marami naman talaga akong mga gumagaling. Kaya lang, yung mga ibang tao na hindi nila ma-accept na meron palang ganito, nagagalit sila, nagko-comment sila. Sabi niya, pumunta ka sa totoong doktor at doon ka magpa-check up, wag daw sa akin. Ay, sabi ko lang po, ano, hindi naman tayo namimilit. Yung gusto lang po, kasi alam niyo mga kaibigan, marami po talaga ang mga hindi na gumagaling. At diba, ikaw pag hindi ka na gumagaling, kahit saan ka kakapit, hahanapin mo talaga yung manggagamot na makakapagpagaling sa'yo. Kasi ayaw mong mamatay na wala na pong pag-asa. Okay? So, ako po dito sa Nins Wellness Center, ang mga pasyente ko po, mga kaibigan, ay talagang gumagaling. Dahil sinasabayan nila ng lifestyle change at discipline. O, diba? Kagaya ng pag mataas daw ang blood sugar mo or blood cholesterol mo, uminom ka lang ng turmeric. Uminom ka ng sa gabi, apple. Mag-blender ka ng apple. Ang apple, maganda yun sa katawan. At pipino. So, umaga naman, lemon water, may chia seed, at may pipino din. O, gawin nyo yan ha. 1 month po. Pag uminom kayo ng booster, 1 month talagang, mabababa na ang inyong cholesterol, bababa ang inyong uric, at gaganda ang inyong, ang health ng inyong kidney. Yun na lang naman ang importante. Kaya mga kaibigan, uminom na po ng Nins Juice. Ang Nins Juice mga kaibigan ay napakaganda pang tunaw ng mga bukol. Kasabayan lang ng mga etong iniinom ko, Guyabano, Quantumin Plus, Booster at Fermax pang pahid. Kung meron po kayong stage 4 cancer, meron kayong stage 2 cancer, huwag nang paabuti ng stage 4. Narinig niyo po, yung pasyente ko stage 2B, cervical cancer. Ah, pero nagpa-radiation na siya, nagpa-chemo na siya. Pero hindi naman po gumagaling yung kanyang pakiramdam. Nagpupupo pa rin siya ng dugo. So, ang ginawa niya, nagpunta siya sa Nins Wellness Center, uminom ng mga food supplement ko, 1 year lang. Bumalik na yung kanyang dating sigla, 1 month pa nga lang daw, magaling na siya. Ah, siya po ay malakas na. Ang ikikwento ko naman po, yung uminom na narinig niyo sa radyo, may bukol si Ma'am. Ma'am, kung nakikinig ka sa akin, pumunta ka sa akin sa wellness ko, bibigyan kita sa tabako ha, bibigyan kita ng isang Nin's Juice at isang Nin's Cafe para matunaw na naman yung mga bukol-bukol dyan sa breast mo. Baka kasi kumain ka na naman ng kumain ng mga may oil at saka mga tawag dito karne. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Yung may bukol sa dede na nung uminom ng juice at kape, natunaw yung bukol, lumabas, kusang bumuka yung skin, lumabas yung nana at saka dugo, nawala yung bukol. Oh, ang ganda pala pong inumin ang Nin's Juice sa bayan ng Nin's Cafe. Wow, iba talaga, no? Kaya, yung mga may bukol po dyan, ito ang maganda sa bukol ha, booster. Ang bonus, iki-cleansing ang kidney at baga. Pag uminom ng booster, kasi ang booster para sa kidney, baga at bukol. Quantumin Plus, maganda ang Quantumin Plus sa bukol, sa puso at sa baga. Maganda rin ang Quantumin Plus pang detox ng ating overall health ng ating katawan. And Fermax, ang Fermax ay nakakagaling sa may mga hormonal problem. Ayan, at Nin's Juice at Guayabano Juice, yan, yung limang yan, gamot po yan. Masasabi ko, 4 na buwan, wala ka na pang bukol. Kung may cancer ka man, malamang ang cancer mo bababa na yan. Hindi na yan stage 3, hindi na yan stage 2. Mga 4 months, 0 na yan. O, diba? Kaya kung meron po kayong kidney problem, ikwento ko sa inyo ha, yung pasyente ko, may kidney failure na. 2.7 na yung kanyang creatinine. Nung pinainom ko po, nag-high dose ako ng para sa kidney, after 1 month, 197. So, ang kailangan lang naman ay huwag po kayong uminom at kumain ng mga bawal. Kasi pag nag-inom kayo ng soft drinks at kayo po ay inatake, kayo po ay suka ng suka, hindi kayo mamamatay sa kidney failure. Mamamatay kayo sa atake sa puso. 3 days lang kakasuka, patay na, aatakihin kayo. Kaya kung gusto nyo pong gumaling, bawal ay bawal. Disiplina ang top 1 na gagawin mo. At kung hindi mo kayang magdisiplina, mag-prepare ka na ng insurance mo para may maiwan ka sa mga anak mo at mag-prepare ka na ng hihigaan mo para habang buhay, maganda ang higaan mo. O, di ba, Sel-Sel? Di ba, Joko? Tama. Ayan ha. Sabi nila, I love school supplies. Ngayon po, dahil marami kayong nag-share ng live ko. Ayan, marami talagang nag-share ng live. Pipili po ako ng 10 na makakasali sa atin para mabigyan ko ng school supplies. O, sige, share pa ng share ng share ng share ng share. Mag-share kayo ng 10 beses para makasali kayo at mapili ko po kayo, okay? Ang dami pa po nating bibigyan ng school supplies. Miyerkules pa lang bukas, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Hanggang Linggo, 5,000 pang bibigyan natin ng school supplies. So, 5,000 na bata ang sasaya, 5,000 na nanay ang magiging makakatipid. So, sa isang araw po, ang ating pinapamigay ay 500 to 1,000. So, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So, mga 10,000 pang bata ang ating bibigyan ng school supplies. Wow! Ang dami-dami naman yan! Sabi ng ating mga kaibigan, Ma'am Nins, ito magpapadala ako sa iyo ng 2 box ng school supplies. Salamat, aking kaibigan. Ayaw niya nang ipasabi yung kanyang pangalan. Nahihiya siya. Alam niyo, ito yung mga totoong tao. Ano? So, tumutulong pero hindi po pinapakita. Ayaw nila. So, basta bibigyan nila ako ng 2 box ng school supplies. Okay, yung pinapamigay natin mga donation, tinatanggap po natin at nagpapasalamat po tayo sana lahat ng mga may pera ay ganyan ang gagawin. I-share nyo ang inyong blessings. Triple ang babalik. So, napakarami ng babalik. Kaya, sige po, nag-accept pa ako ng mga donation. Kahit po, lapis, ballpen, eraser, gunting, at iba't iba, papel. O, diba? Masarap sa pakiramdam ang tumutulong. Kaya nga nakikita niyo mga kaibigan, ako, hindi po ako napapagod. Kanina, andun ako sa Sagpon. Ngayong hapon, andun ako sa Sagmin. Bukas, pupunta naman ako ng Kabaangan West para mamigay. Tapos, pag tayo po ay napagod, magpapahinga. Ganun lang naman. Minsan po, Ina-attack rin ako ng, alam mo yung sobrang init, sobrang pagod. Parang nagsiselfie ako, parang napapagod ako. Pero pag iniisip ko na yung kapaguran ko, dami-daming bata ang natutulungan at sumasaya, iniisip ko na lang na hindi ako dapat mapagod. Kasi nga yung mga bata nga ay nag-aantay. Diba? Kaya kayo dyan, mga kaibigan, nasa edad na kasi tayo. Ano? So, nung bata-bata pa tayo, ang iniisip natin magpayaman. Magtrabaho ng magtrabaho, magpayaman ng magpayaman. Ngayon po, na malapit na ako mag-senior, iba na po ang aking, iba na yung aking iniisip. Ang gusto ko po yung, parang ang feeling mo na, ang sarap sa pakiramdam, na wala akong gustong gawin, kundi ang makapagpasaya at makatulong sa mga may sakit at mga bata. Mga pamilyang kikahos, mga pamilyang kapuspalad, di ba? So, sabi ni Lord, si Lord po ay nasisiyahan sa ating ginagawa. Pag minamahal mo ang kapwa mo, hindi mo inaaway, minamahal mo si Lord. Pero yung kapwa mo ay ninanakawan mo at ginagawan mo ng, alam nyo yung ano, yung pagnanakaw at panguhuthut. At ano pa, pandaraya, at tinatago mo lang yan para maging mayaman ka. Ganyan din ang ginagawa mo sa baong may kapal, di ba? Sana mapili rin po ako sa school supplies. Okay, si CJD Aranya. CJD Aranya, ikaw ay nanalo ng school supply. Okay? Si Margarita Aringo, nanalo ka rin ng school supply. Margarita Aringo. Mhm. Tapos si Freddy Delayda, wala pa siyang sharer buds pero nag-share na siya. Si Marisa Andes, nanalo ka ng school supply. O sige, kung taga Legazpi kayo, meron na pong available sa Legazpi. Si Chloe Miranda, nanalo ka ng school supplies. Si CJD Aranya, nanalo din siya. Si Klo, si Eric Villanueva, ay wala pa pong sharer buds. Okay, magpa-sharer buds ka muna. Josephine Belga, wala pang sharer buds. Ang ibig sabihin niyan, share ka na lang ng share. Ito si Leona Marco, meron na siyang sharer buds. O, ikaw ay nanalo ng school supplies. Okay, si sino pa yan? Forbes Elmer. Okay, pasensya na muna, hindi muna ako magsasagot ng mga call nyo kasi po tayo ay busy. Chloe Miranda, nanalo ka na. Si Bansuela Ibarra, nanalo rin ng isa. Okay ha, Bansuela Ibarra, nanalo ka rin. Marisa Andes, nanalo ka na. Oo, pero hindi nagluluwas ang sharer buds mo, ma'am. Aha, hindi po ako sumasagot pag ako po ang nagla-live. Baka na lang pong magtawag, mag-text ka na lang, Elmer. Ha, Elmer, mag-text ka na lang. Okay. So, sige po mga kaibigan, tapos na po ang ating pamimigay. Tingnan naman natin kung kayo po ay nanalo ulit ng share ng isang tawag dito. School supplies. Okay, wala. Student name Alrich Abocado, grade 4, Binanuaan East, Legazpi City. Okay, Alrich, sa nag-text na si Alrich, punta ka po sa oras ng pagpunta namin dyan sa Binanuaan. Pupunta po kami. Hi po, ma'am, si Mary Grace. Mary Grace, kunin mo na lang yung napanalunan mo bukas ng hapon, ha? Yung lahat po ng mga nanalo, bukas ng hapon, kunin nyo na po ang inyong napanalunan. Ito, meron pang humabol. Si Torres, wala pa. Si Julian Loberes Dalipayo. Nanalo ka na, Julian, di ba? Hindi mo pa nga nakukuha. Mm-hmm. Si Tess Luma Abad. Okay, Tess Luma Abad, nanalo ka ng school supplies. Tess Abad. Ayan. Ang mga nanalo ng school supply, sampu na sila. Mga kaibigan, dumating na po ang ating booster, ang ating organic booster, dumating na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang mga hindi nakakalakad dahil sa problema sa kidney, mga napadad na, mga hindi na po nakakahiro, dahil na nakakatindog. Magdumaan na kamo sa Aga sa Naga City. Ah, sa kuya po ang mga pasyenteng 3 months, 6 months, 1 year, padad. Alangkaon ng uric, dahil nakahiro. Ah, dahil na po nakakatrabaho. Sa kuya, 4 na bulan, maray na. Normal na ang mga blood chem, maniwala kayo. Huwag nyo nang patagalin yan mga sakit nyo, ha? So, ma'am, sana makasali po. Dali pa yun, akala ko kasi nanalo ka na. O bukas, daagahan mo ang pag-share, ha? Kasi, at ikaw din, Michelle Balanlayos, kaka-share mo pa lang, hindi ka mapipili. Alas 6 ka na nag-share. Mag-share po kayo 5:30 para makasali kayo, ha? Huwag yung patapos na ako. Wala na po. Hindi na kayo makaka... Hindi ko na kayo mapipili. Bukas, 5:30 pa lang, alas 5 pa lang, mag-share na. Kahit wala pa ako. Paano ba yon? Mag-share ka ng Radyo Oragon. Okay? Okay. O, sige. Ang nanalo ng school supply, Marco Leona, Vanzuela Ibarra, Clomeranda, aha, JD Aranya, Tess Abad, Margarita Aringo, tama ba? Margarita Aringo and Marisa Andes. Sila po ang mga nanalo ng school supplies. Mala, ayos siya, kining bukas, sumali ka ulit para manalo ka rin, ha? Kasi wala ka pang share badge. Dito po hanggang 8, mamimigay ako ng school supplies. Hanggang sa 8, ha? Kaya dapat, lagi lang mag-share ng live ko. Walang kapalit, walang perang kapalit yan. I-share mo lang. Tapos, mananalo ka na ng school supplies. Okay? O, ito na po ang mga nanalo ng school supplies. Yan. Okay, sige po. Bye-bye. Bukas sa Naga City. Kita-kits po tayo. And sa lahat ng mga wellness center ko, pwede po kayo magpa-check up online. Ako naman ang inyong makakausap, si Ma'am Nins Rosal. At sigurado, pag kayo ay nakainom ng mga supplement ko, gagaling na po kayo. Bye-bye! Thank you! Ingat po sa daan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-suporta kay Ma'am Nins Rosal at sa aking mga wellness center. Okay, bye-bye! Winner, school supplies! I-check nyo na po, ipopost ko na yung mga pangalan nyo para i-capture nyo para kayo ay makakuha ng libreng school supplies. Bye-bye. Thank you.
11: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
12: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na nga. Nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
13: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal

0: bottles. Pero para sa ginhawa ang kailangan agad, may Blemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Blemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: kayo, sir. Sir,
1: pwede po magkapot?
0: Tano ano ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Tano ako.
0: Iyo ba gano'y? Lata? Iyo? Ay, phone ako kaya siyang dayo ka.

0: Ninong Erman at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: 48, 49, 50,000.
2: Agoma, garo mga kadakol kang binibilang na kwarta.
1: Shh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
2: Ha? Kasalan yan, Agoma. Baka makasuhan ka.
1: Kaya nga ni, di ka para ribok. Kita mo sana nakaaram ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
2: Ay, habo ko. Dipisin yan, Agoma. Makaligtas ka man sa Leia, pero bako sa mata kang Diyos.
1: Iragun, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, mabuot.

0: Alam, tumit ka naman sminya, galon ka ng mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso nung hindi ka man naguguran.
2: Masabikulado, Oragon!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: Hello.
1: Sinsay po ini?
0: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung is oras na.
1: Oh, Madingnal.
0: Buddy, pwede mo tabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laging nagaro. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makaligti ka?
1: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Dahil ka ng produwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: ay, ayong bawa maganda ay na ako makauli. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Puro pundigin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: si Mading Lidja, si Mading Gigi.
1: Honey, ano yung pipapalalista mo dyan?
0: Si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Di ita pang honey, nababayadan so inutang ta ka na kaaging taon. Nag-utang ka na naman. Bayok mong garo marahot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nagkaya ta, okay na yan. Ang importante, ay kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Aikdo, makakonsulta ko ta ako.
1: O, natano, anong namatayan mo?
0: Tindaman kayo nito, maluluya kay about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon, as hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga hilang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong hilang ko?
1: Wala kang pira.

0: In-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Sir, para na tabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
0: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
1: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
0: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pa.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Tapos susupon namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference, Co Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text ang cell number 612-9451-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucianyan.

pinindaman. Mamang maghatod kanimo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Niyan. Tinduban sa kamatuoran. Usa ka programang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tinduban sa kamatuoran.

Miguel, kumusta? Mayong gabi na itong tanan? Kumusta nga ng ato nga kinabuhi karon mga pinalangga ng mga ating paminaw? Before even time began. Murag sa taon-taon kita, wala mga kiguban, mga kigsunan na naka ninyo tungod kay mga

Duna tayo mga gipangbuhat sa ato nga inadlaw mga buluhaton o tungod sa kabisi mga pinalangga ng mga kaigsoonan. Life was in his hand. Sige, hapon kita nagapaminaw sa programa sa timbangan sa kamatuoran mga pinalangga ng mga kaigsoonan. Wala ilain na itong pag-aisgutan maulamang gyud ang balaan nga kasulatan. Nga sa pamaagi niini kita makahimo sa pagtultol sa insakto nga dalan. Aron kita makigsuonan mas maduo lang ato nga relasyon yan sa ato bangan sa Ginoo. He sees each tear that falls. Ulang tagaroon madunggan makigsuonan sa nagkalailaing radyo din niya sa Tibuok, Mindanao, Luzon o sa Visayas. Sa gihapon mga kigsuonan, hears me when I call. Kaya sa gihapon mga programa gipaluyohan sa timbangan sa kamaturan pinaagi sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia. Gipaluyohan sa atong overall chairman, Pastor Dario Lusinyara. Walang dagaroon mga kagsuunan sa ato usab nga Facebook page sa Timbangan sa Kamaturan. Kaya kung doon na may gustong mga ipaabot yung mga komento, mga reaksyon, mga pangutana, pwede ninyo nga i-comment mga kagsuunan sa ato nga Facebook page. Pwede baka ha inyong i-text or itawag sa 0907-604-1410. Aron ka na mga kagsuunan, mahimo nga mahataga nato o natinawan ang inyong mga

Labang ganda kami makikisuna din na sa mga Gold FM, Calamba, Misamis, Occidental. Ano sa, live tong madunggan ka rin, tag naas yung kagabi o din na sa Chambis League. O, pinagi sa 96.3. Salamat kayo usap sa tanan nato ng mga radio staff na abtik kanunay mga kikisunan sa pagdawat sa ato nga programa. Ano sa, live tong madunggan, din na sa Magnificent FM sa may nabunturan, pinagi... Huwag sa Maynudi FM, Carmen. Ngayon man, ano yung mga kiksunan sa 92.9 Top Radio Bayugan City o sa 91.7 Rock Radio Agusan del Sur. Live usap kita, madunggan mga kiksunan din haa sa Bicol, pinaagi sa Rad 90.7 Radio Oragon. Ya usap mga kiksunan sa Gipo Sambuanga del Sur o sa 105.7 Smile Radio o daghan pa kayo mga kiksunan Himuog City o na mga kiksunan sa may Biliran pinaagi sa Nice Radio o sa CFM mga kiksunan sa Kagwait. Huwag sa dilog mo tayo, magpatayon nito sa unahan mga kiksunan, alay sa pagpamati na usab, bagtoon sa mga buluanong pulong gikan sa Biblia. At una na hatagag pagtagad niya itong mga kiksunan, no? Matubad din hiya kang Sister Maribet Paula Dahang, good evening pastor, watching here in Surigao. Siguro taod-taod mga kiksunan, ato itong ikauban ka ron, si Pastor RJ, tungod kay Dunas siya'y gilakaw niya, ni ingon doon siyang muapos lang siya. O rin haagay Yonsido Respesto. Matubay, good evening Pastor Luciniara. So ato nga Pastor magigsunan si Pastor D. Luciniara tua karon sa may Sambuanga. Oh, nga, may attend magigsunan no kapil tungkol kay giinbitar man siya sa so, gipahigayon nga National Youth Congress. O so, garo magigsunan sa di patamo padayon alang sa usab sa paghisgot sa mga buluanong pulong sa Dios gikan sa Biblia nga atong paghisgutan magigsunan ang walay katapusang maayong balita nga ato ning ipadayon magigsunan. Ato una kamo hangyoon alang sa ato nga hiniusang pagambo. Mag-ambo tayo mga kiksunan. Diyos, silabing gamhanan, balaan yan na ikaw, sitas ans malangit. Yan ang Diyos, niining takna agaron sa gagabion. Misagi hapon, nagpasalamat ng hakinay mo sa inyong mga pagkamaayo. Sa tamang panahon, O Diyos, ikaw naging uban, sumatag-usay ka na mo. Nailahin mo nga safety kanunay, among kinabuhi. Nagkahimo na usap kami ang amahan alang sa pagtuon, sa pagpamati, sa mga bulawan ng punong gikan sa Biblia. Ngayon, ikaw magalamdag sa matag-usan na mo kamuha na huna. Mahimo na mo kining kinabuhian o Diyos. Mahimo na mo sundon ang tanan niya mga imong kagustuhan na ipabuhat sa matag-usan ka na mo. So, gipasikat sa Biblia. Ngayon usap sa tanan niya mga katawahan, ngayon na ipahandin yung mga balatian, maluoy ka, Ginoo. Ito maghahikap sa ilang mga kalawasan, sa so, ilang palakahan ito, lipudhan, sa tubuong kalawas, O Diyos. Mahimo ang mabalik ang kusog, kapis ka ngayon kalawas. Bisan pa sa tanong mga katawahan, na naas kasubanan, ikaw magpanalangin ang mahal, na mahimo mahupay ang tanong mga problema, mahimo sa pagpadayon, sa pag-alagad ng hakinin mo, walang bisan unsang butang, na makababag sa among pag-alagad ng hakinin mo. Amo lamang isalig ang tanan, pinagilamo sa ngalan ng Ginoo Jesu Kristo. Kusinalbuntong ulo was, amin.

0: mati.
1: Atin na pakinggan ang mga sasaktanin ng mga sasaktanin ng mga kung sasaktan, mayroon na iyong mga katanungan. Pwede na bang i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang mga kapabala ng Diyos ay susasaktan.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog.

Kalibutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asinyo niyan, namamatean mina. Ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: kapot.
1: Eta.
0: Ano ni stasyon pong tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

kaderata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami.

0: Tribune in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugay sa Radyo Aragon, eksakto na pong 45 minutos na makalisan na alas 4 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Dugi na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeron sa marena kan ang daw. Mapainasi kong mga kagulong. Swerte sa dugo. Asin pa kung suwel. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

0: Basta Bicolano, uragon!
1: Basta Bicolano, uragon!
0: Basta Bicolano, uragon!
2: Hoy, morning na po! Nag-change man mo lang kami mga tulang ka, medyo nag-anawara kita sa hiring dikit na minuto. Rabu-rab na po kita ngunyan. Alam po kita ngunyan, Miyerkules, Teresa po kita, kan bulan na Hunyo 2020 sa isa.

Medyo malipot-lipot na ang kamugtakan kan panahon. Dalang tapos din ang mga itong maglaw kang panahon in Taguran. Kasul ba kan makaoro mo si kinatawan Arandia? Sabi mga itong nikagawad o kinatawan Dante o kinatawan Brian Arandia kinakay po na mag-ibo na kayong magkakanyo kung pagin mga local government units. Dalang tagrabi po nakatambak ko niya na bye-bye. Nakataltal, nakataltak mga tugang, nakatambak mga tugang ng mga kwa, uson hali dyan sa talundun kan bulkan mayon. Hoy, dahil tabi pwede maging libre ang baybay sa Almay. Nagkaburo dun sa nakamuka na kaging eleksyon. Para mo dun sa taas, para mo dun sa baba. Iyan ang maurag. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. Pabrika ning parabudol ang probinsya kang Albay. Oi, si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Radio Technical si Mano Joko Diaz, dumas sa tower si Mano Jones Valderrama.

Mag-touch by touch po kita kunyan. Pwede ko po kami din komentaryo reaction question. Pwede po kami mag-upload asin mag-text sa unyang text line 0961-355-693. Asin mga tugang sa Globe 0977-043355. Itagal po sabay-sabay kita kunyan na pagkaagaan na po. Ano na lamang ang accomplishment kan sa idong congressman sa second district kanalbay? Ugo naman siguro mga tugang-tuga.

Nag-aragawan na mga tugangkan kwarta ka kumapon. Ano ba yan? Iuro ba na lamang kami mga tugang sa broadcast? Demi kayin araw ka ng mga style. Marasa pa. To see the light. There's a fire and now a heart. Demi ang tabi nyo pagamito ng selong kapwa pag iniba sa broadcast. Dahil ang tasabi nga kita considered a sporty state of the government. Nuno mga tugang, paano kung pimili sa nakita ang gagamiton? Dahil ako mga tugang mag-araw kang ginibo ni Kuya Luis. Padaba na yung mga taga-media. Sa kuya-kuya, pabisa-bisa, pwe! Ngunyang membro ka naman kang tugaik. Ay! Membro naman siya mga tugaikan tugaik committee. Ikatabi, kagawad, Warren Miraflor, kan barangay market, barangay Sagpon. Idiretso man sa iyong plano. Mas kini ka mapili bilang opisyal na kandidato kan pagkabarangay sa barangay mo. Galang talako man sindaan mabuto sa sayo mo. Mag-amigo kitang duwa. Pero pag minsan pig-uno kan takamara sa panagpala sorosam baka na sa sayo.

programa. Salamat po at tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunit na pagkadaw. Igiyaman po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasi sa mga obligasyon nila kami nga kapermisyon din kami.

0: Kagurang na nila kayo po kami sa anumang na peligro sa pag-ibumikan sa mayang obligasyon kung yan ang pagkalda o similagan man po kami kasi mong kapatawaran.
1: Eat a
0: sa mga kasalan na kumitir mo sa marugan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurang nana. Amen. Sa inyo po, Diyos! Hoy, morning na po!

Ang pagapunan mo niyan, kadagapin ang mga taong ipokrito. Mag-resign na bilang chairman, bilang Senate President, kay Senado kang Pilipinas, si ano. Mag-resign na mga tugang si Alan Peter, kay Tano Tayan, hindi na malabos ang investigasyon. Kaso ba mga tugang nagluwas sa potabi, nagparamdam naman si Congressman Saldico. Sabi nga ni mga tugang kinakaipan niya magluwas ko niyan, dalanta, sabi nga ni namumundo siya sa mga nangyayari sa tuwag nasyon, asin pigdala ko pa. So mga diamond dapat na nakupon.

Si Rimon mengatakan mga congressman kana kobikol sa pangilot ni Congressman Pino Garbin, Congressman John Chan. Ang sanggunin ng palalawigan kang albahay sa pangilot mengatakan ni Vice Governor Dideco kasabay na potabi ang kinatawan kan tulong distrito kang probinsya. Kinatawan Mirabal, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Melissa Badesa kang primate second district kang albahay. Ang maurag na kinatawan kang tercer distrito kinatawan Brian Arandia. Kinatawan na walang atrasan, kinatawan na palaban. Sabi nga ni mga tugang kinakaipan ng unya na taon, magsumite na kan financial report, magsumite na malamang kan koleksyon kan kwari sa bilog na probinsya kang Albaya. Ang mga nasa record kan operasyon kan kwari kang probinsya para maaraman kung pilaman naglalaog sa probinsya kang Albaya. Dahil nindo mga tugang gibo na gatasan ng kwari sa Albaya. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangilot mga tugang ni Mayor Isham Ismael, lalong naglarahay ngunyan ng Legazpi, lalong nag-urag ngunyan ng Legazpi. Sabi niyo doon, award na kamo for several years sa still on good governance, so on in support. Pero mga tugang sarong Isham Ismael Mansal ang mapaasenso kan Legazpi. Sa mga parauma, parasira, nalagantabay na po ngunyan paggaga sa kamo sa gwardiya nalagantabay ngunyan paggaga maray na morning. Ingat lang tabi kamo sa pag-ibunyan doon sa doong trabaho sin sa mga GROs na minabarawa pa sana sa tugnulan. Ano? Subo sa lamang tabi ang serong income. Sabi mga tugang kan mga amigo kong koreador degree sa Legazpi, nagpuno nga kami, Jace. May lamang nga kami kipatama. Matagruso niya ngunyan ng bangko. Nga paano daw? Ano ba kapipasiguro ng marhay? Na nagtitipon mga tugang ng pondo para tabi sa mabot na 2028 election. Si Congressman Salcedo, yaw na naman duman mga tugang sa Supreme Court, pinagkatan mga tugang kayo magkakanig kong payag para mga tugang sensation kan mga budget. Kaya ang pigdidarakop ko niyan sa mga senador, mga tugang na pinagkakusara na kay Gwaning Insertion. So nag-resibi mga tugang kayo malita, na isa na nagluwas naman mga tugang si Winnie Monsoda. Dapat ko taan kayo ng gurang na ini magpahingalo naman ini pag mga tugang pag-una mo, she knows everything. Pero sa bagay, yun yung nakapatuga kay ito kilala di Lima, kung paano ka muna kay Gwaning relasyon kasi rin ni Dayan. Sabi mga tugang ni Dilima, pangangay po mo sa nakansarong babae. Nakakuan mga tugang kibidyo na gito nun si Presidente Duterte.

Magborobay na kamang, wantang maliput-liput pa ang kamagdakan kan panahon. Sino man mga tugang sa mga amigo niya itong barangay officials kan sa tentang barangay kan Legaspe. Sa pagingot mga tugang ni Liga Presidenta, Attorney Ranyeses. Good morning, sir! Inyan mga membrong, inyan mga matibay na membro kan sanggo ng paglungsod. Bako mga tugang sa ano-araw kan sarong kinatawan ka tagawa dyan, na dati kang board member, nagbabaka sa pagiging konsyal. Tapos kunyan, sigan libot mo sa segundo lisito kanalbay. Ano makandidato ko naman, Vice Governor?

Naman tabi sa kapag mga barangay officials ang barangay tabi pigtatabangan dahil mga tugang pigtatabangan tabangan nindo bako na tabagan nindo. Kung may mga project si taon nindo sa tamang kontraktor as hindi ka mo mag-advance kan sa edong SOP masupog tabi ka mo sa sendong sadiri. Mag-ampang muna ka mo sa salming takunin kaso man sana maagad ka mo kay SOP masupog man tabi ka mo batas mo nagkapir ang kontraktor yun na nag-implementar kang project pagkabot mga tugang sa pag-ibok kan mga papel si ugakan pata nakagod na gulpi na ngayon ako ay pangyari. Belated happy birthday kinating alkalde Alan Arandia kan banuanin na

Αν πήρε κάμα τίμπα έχουν αμίγκο για σε πανόν καντρικάν πολλά ρισουλμπίρ κανένα προβλέμα. Good morning, τα βισέ μου, friend. I will not mention your name on air because sabi nga niya mga tao, pag sinabi man pangaral kang taong nila, kuro na inggita. Kaya kamo pag naging inggiti, wala kamo ipapapako na kamo sa krus. Kagawad kami bonggon, kagawad Nick, ay kocho. Kuya Jun Baselas, good morning. Asiman, good morning, kika Boy Taton, kan balakay mata anak kan ligas. Good morning, kiti Tony Laguno. Yen permijo, good morning sa mga taga-gabawan kandaraga. Good morning kay amigong Roland at amigong Lorna Vianeso. Ariel Betancourt dyan sa Lower Sepe, kandaraga. Grabe na mga tugang kupot-kupot ka nagkakapalang mga kandidato, mga tugang kung na maabot na barangay eleksyon. Irak man mga tugang sa mga barangays na pigtawan man kota na kilimang iskolar na makarisibi mga tugang kan 20,000 hinudas kang nagkapira. Deka mong mga supot. Bako man yun yung trabaho para ka mo ma-record ka munang nakiaram. Ma-pretend ka muna ka munang mga pinakamaurag na tao ka dapat sendo kundi man sa nakamukatul-matul-tul maglalampaw na ka mo sa sanyang posisyon.

Oy, good morning pala tabi sa dating ano, dating ano mga tugang dating pamayukan ng MSWD o daraga kay Ma'am Emma Linjo. Yaon ngunya si Ma'am Emma ngunya saro gari si Ma'am Emma ngunya sa mga consultant. Kan lokal na gobyerno kan daraga saro ini sa pinakamabuot mga tugang na department head kan lokal na gobyerno kan daraga. Kung kaya ito kang mga SK chairman pa kami, laging barangay captain ako hanggang ngunyan na. Nailing kung magiging si Ma'am Emma, saro ini sa pinakamatibay na empleyado kang lokal na gobyerno ka talaga. Ma'am Emma, good morning.

Good morning po, Jess. Alam mo po, dito sa barangay namin ay maabot na yun na pinili sa mga iguana kaming mga solo parents. Nga tatanong mo, yaka mo nagpaparecords ng mga solo parents? Ito ba nga kamutabi ki organisasyon sa barangay? Na kamong mga solo parents, pwede kamong matawan ki magkakanigong binipisyo kung kwalipikado kamo. Ayun? Ang pagpili po tabi, Tios ka man, tanay ka nagluluman, bako may presidente ang solo parents niya sa Indong? O, sa kang lugar, sa kang barangay, tanay ka nagpaparehistro, iyon? Araw kang nagligdi sa muya, siya ang mga tulang para uma. Kan pigagata na kimagakani kong dokumento, sito pa lang mga tulang, tuminapsok man sana, o nagtanuman sana, kaniagata na mga tulang kimagakani kong dokumento, sa naman kinapailing. Natural day ka man tabi, makakakwapik pa parang libak mo pa sukapitan. Kasukapitan na mga tulang namumuliti ka. Bako man tabi siguro ka mo sa oras namumuliti ka, ang kapitan day ka mo magpalatumang sa inyong mga barangay official. Kapag abot yung oras na nga ngayon po kamunin tabang, barangay kapitan man gawin matabang sa inyo po.

kong lugar, saan kang lugar, takaning maraman ko unang pinakasong tali ka nakasabay. Kasi kaya pag minsan, babasulo niyo doon, tali ka mo nakakuha kayo, dapat po kunan mga requirements sa pigagan sa inyo, magpa-comply ka mo, mag-submit ka mo. Ilan ka nino, sukaro-karo dyan, baga mga tugang sa ano, sukaro-karo, baga dyan sa video na ilan nyo mga tugang sa YouTube. Yan kaya, anong yan ngaran mo, tapos kan pigapot kan pangaran, sinapo yung sunagapot kan ngaran, kan maraman ang may pirak mo, nagkukupot-kupot. Dapat sabi, mag-comply ka mo, makipag-coordinate ka mo sa barangay official nindo, sa mga organisasyon nindo. Pero pinag nutig mo mga tugang kimanga leader-leader daa, nang pigmabasok man sa nang sadiri niya, yung... May bisa nun ako mga tugang suakap, sutupad, asin, kung ano pan ayuda. Pero may siyang naging ginoon, kasabi ko, kanaing supong. Para sa pasabi ko na pigpipirit mo pan sadiri mo. Hoy, good morning, Tabi Karajin. An matibay na kagawad kan kilikaw. Good morning, Tabi Kagawad, Dakel Magallanes, Loyola. Asin man kika, boy, taton. Good morning. Manay Ophel, Arevalo, good morning. Ano Manay Ophel? Dakol, na, may patama ka na lamang Manay Ophel. Ganun Manay Ophel, bataglusong pagpagpatama. Ano? Kagawad James Olivares kan Maragay Malafay, kagawad Kaloy Bonggon kan Maragay Tulatala, good morning. Uy, tabi, kinakay po namin, gumagkabi man lamang kita pag nainitan ng tulak, sunga kita kayan. Ano naman nangyari sa sesyon regular kan Sanggunyang Bayan kan Raka? Kasapon pa ano mga tugayang kita sa Sanggunyang Palalawigan kan Albay. May mga munisipyo pa rin sa Albay, nilay pa nagsusumitir kasi ng annual budget, igus-igus naman tabi ka mo. Oy, bungkaras na ka mo. Siyempre po mga tugang ang 54 barangay kan Manuel Alindra, good morning tabi sa Panginoon ni Mayor Becca Perato. Every man mga miyembro kan Sanggunyan, kagawad Bob, kagawad Pilo, kagawad Ayan Makasinaga, ang kagawad na may alama. Ang sakuyang padaba na barangay sa Panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallanes, o silang sakuyang bilog na pag-iribo sa council. Naragantabay na po ngayon pag kagawad Tung, kagawad RJ, kagawad Rolanda. Sa mga may gusming senior citizen, good morning.

Good morning, good morning. Sa bilog ng mga ano. Kaya nga ni po, sa inka po nga ni tabing barangay, para maapodan mi ka mo, may paabot mi duman sa barangay official nyo. Kaysa magpaparataram ka sa kwelo, 10 kilong bagas, na ikaw manaram kung taga sa inka. Iyo? Aram mo po tabi, di ka mo masabing, pili, si siya naglista. Ang primero nga po ko sa mo, si siya naglista. Kaya ni matatawan kang 10 kilong bagas, 10 kilo na bagas daw, Jess, kada bulan daw, ang sabi, bako man daw sindang pili na dangong, dangong kuman sa radyo na so, parent ang tawan. Kaya nga ni po, sa inkang lugar, tanganing matawan ka po ning tiyansa. Matawan ka kimagkakanigong oras, ay paabot ang sa imong problema. Mapaabot ka mo ng problema sa radyo. Kami po nagpapasalamat sa radyo. Tapig mapaabotan nito kami ng information. Pero katabi kami, subject for verification. Takong magkareklamo mo ng mga tuwang, madali man kami. Kaya so nang abot-abot ka, nagdisa ko yung reklamong taga-Banyadero. Nang nag-follow up ko mga tuwang, di man palang kimagkakani kong requirements. Kaya sa inka tabing lugar. Iyo? Sa inka po tabing lugar, tanganing matabangan ka, may apot, nga tatalik ka, nakareceive ka 10 kilong bagas. Asin maaraman ta kung sa'yo naglista.

Ang magayong kunyan mga tugang si Rafi Tulfo, asin man si Erwin Tulfo, ipapatulfo mga tugang Legislator Alan Peter Caetano. Kaya ining mga nagpo-post, iayot-ayot nino sa mga majority senators. Kag nag-walk out sa minority senators na 11, ano nagko-komentaryo ka mo ba? Si Winnie Monsod, luminwas na naman gusngab ka na. Anong pigulangan mo pa atras? Nata, tapaparesignan mo si Caetano. Abo ninong mabulit-lit ka lang to yung nangyari, duman matulong sa maleta. Napig-question mo yun. Takundi ang mga tugang nagkabarahog, di mo niyan matarama. Pero ang kadayong supog mga tugang si JB Hirsch ito, may kasabihan kitang blood is thicker than water, ba't ikay sila krepisyo mo ang tugang muli, kailangan magkikaribok-ribo ka. Good morning, Mantabi, Kikap, Manobre, Manila, Kanbalinad. Sa oras, mga tugang, na 6 minutos na, makalisa na lang 5 din pag agalagdagan tayong informasyon. Nasa linya man, si Manoy Alan Lopez, sa ito nulan. Maray naga, please come in. Ah, nawara si Alan.

0: Lan mo rin aga, please come in.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Marina aga na ni Jess. Marina aga sa mga paranta, dahil sa mga dagdag na nga impormasyon na sa wrong resolusyon na ipinagbubusan ng City Councilor Lau Beltran sa sanggunang panginusod kang syudad na inimigas din yung nag-ahagad sa gobyerno lokal kang syudad na magbilog at yun na mag-implementa ng komprehensibong estrategiya para sa pagpapakusog ka na tourism arrival sa syudad na kanilang mapakusog ang paglaog ng mga lokal at yun na dayuhan na mga bisita. Nakatalaman sa nasabing resolusyon na ang alkalde kang syudad kapahit ka na City Tourism Office, City Planning and Development Office at yun na iba pang mga kasabang na opisina na magbilog yung plano pang turismo na mapakusog at yun na mapabisto sa syudad bilang sarong pandurag na pasyara na sa rehiyon Kandikon. Sigun kay Beltran na turismo bako sana manungot sa pag-inganyar ni na mga turista kundi pasabay din ni na pag-crear ni mga trabaho pagkataiguan ni na mga mapagkakitaan ng anak buhay pag-suporta sa lokal na mga negosyante asin na pag-asin sa kantalidad kan pamumuhay ni na tao.
0: Ngunit siya ang chairman kan Committee on Tourism sa ngunit ng Pailungsod?
2: Ni Councilor Alam Raniola.
0: So, ano tala yung naisip ni Councilor Raniola? Tinainutan pa siya ni Councilor Beltran.

0: o mapakusog ang pag-inganyar sa mga ini, makainganyat ng mga investors na may koneksyon sa mga negosyong pang-turismo, as in magpakusog o mapakusog ang koordinasyon sa mga ensyoning gobyerno as in mga pribadong sektor. Siguro kay Consul Beltran ang pagdakol kan mga nag-aarabot na turista sa siyudad, iyan na mapakusog man kan lokal na ekonomiya na binipisyo ang mga hotel, mga restoran, servisyo ng transportasyon, tour operators, mga sabit na negosyante, as in iba pang sektor na nakadepende sa aktividad pan-turismo. Na nasabi niya resolusyon matutok sa importansya kada turismo bilang sarang paagi ka na inclusibong pag-usuad as in mabos ang kasunod ng Ligaspi bilang sarang kompetitibo mausuad as in ikabisadong pagkinabana ng mga destinasyon sa basunod na taon. Yan mga guys, ang mga dagdag pa ng informasyon, nakatabi si Alan Lopez sa Ituno, Basta Dikulano, Uragon.
1: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon at yung mga tugang sa lawas. Now, sabi nga niyo mga tugang, nariniparo ng potabi ni Congressman Saldico na araw na kayo na nangyari sa Pilipinas. Now, siguro mga tugang bilang sarong Bicolano, ipadangog ko sa inyo laging payag mga tugang ni Congressman Saldico sa mga nangyayari ko niya sa palibot. Because sa aga, June 4, ma-convene ang mga tugang ang Subcommittee kan Blue Ribbon Committee para mga tugang magkigwan ng investigasyon. Na yun, pigtatakutan mo niyan kan minority, ining unsing minority, na kung in kaso mga tugang magkigwan ng investigasyon, mabuto dyan mga tugang sumalita. O yan po ang naging patikan paig ni Congressman Saldico. Ayan ata. Dapat mga tugang maaraman talamang kaninot dahil mga tugang nagpapailing pipiparahararap nindo. Kag nagbutwa na mga tugang deka mo sararado ang nislo nindo. Ngunyan, nalagtaram na mga tugang si Congressman Saldico, nagluwas mga tugang para sabi niya, at least maaraman kan publiko kung ano ang sayang pigigibo, asin ano ang pinakarason, asin kung ano man ang mga problema na nangyari mga tugang, bako lang siya may pagkaaram. Iyo? Alat, ding sound.
2: At panggigipit kumano sa mga taong walang kalaban-laban, lalo na sa mga nagsasalita at kumukontra sa administrasyon. Para bang may mga taong natatakot na lumabas ang katotohanan at nais pagtakpan ang mga tunay na may pananagutan sa usapin ng flood control project scandal. Natutuwa ako sa mga pagbabagong nagaganap sa Senado, lalo na sa bagong pamunuan at sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ramdam na ng ilan ang pressure dahil alam nilang unti-unti nang mabubunyag sa sambayanang Pilipino kung sino-sino ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na ang mga pinakamalalaking personalidad na inuugnay sa kontrobersiyang ito. Kapag muling umusad ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control project, naniniwala akong magsisimula nang lumabas ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa katotohanan. Kaya naman humihiling ako sa inyong lahat na isama ninyo ako sa inyong mga panalangin na bigyan pa ako ng lakas, mahabang buhay at tamang panahon upang maibahagi ko ang mga nalalaman ko. Kung nais ninyo ng mga susunod na update, hinihiling ko rin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito at pag-iiwan ng inyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa inyong makikinig, suporta at panalangin.
1: Yan mga tugang ang parte kan mga payag po ni Congressman Saldico. Madalanta, sabi nga namumundo siya, dalanta sa mga nagsasabi kan katotohanan, yung mga tugang pig-initan. Kaya, ilingan nindo ah, ang issue man sa digde, niya taabo ninda mga tugang masalidahan. Ano daw ang qualified na oyo. So, sabi nga ni mga tugang makamurumulo, ngunyan, pag ika naglaban mga tugang sa administrasyon, pag-iinitan ka, anong gusto mong sabihin? Magsilisyo ka na sana? Bugtakan mo ng sipil ang muraspak mo, tangan hindi ka makapagtaram? Iyo? Ilingan nindo, si Congressman Barsaga, kan Cavite, siya mga tugang pinatal si Kasudma bilang congressman. Now, kadakul-dakul na problema ang dapat tawan kay magkakandigong atensyon. Kadakul-dakul na problema ang dapat tawan kay magkakandigong solusyon. Nyata tatakot ka mo kung magtaram kan katotohanan. Iyo po? Good morning, mga kimalay nyo. Sa yung kimalay magi, magalo dyan sa barangay Balinad, Kandaraga. Love, the game that we play, not play. Makamurumundo ang nangyayari ngunyan mga tugang sa Pilipinas. Ang kabirik di makita kan budol-budol. It's our way to see the light. Si Kaitano makasupog mga tugang si ano makasupog

0: Supong mga tugang si JB Ehers ito. Paguna ko may kasabihan kitang blood is thicker than water. Maski anong mangyari, mga tugang masuporta ka sa mong kafamilya. Ba't mga tugang si pero mga tugang si JB iba. Pero dahil kita makakasiguro because mga tugang pigpapangalandakan ka minority. Ladwang si Dadroda, mga tugang sa grupo kan majority ang piling lumi pati sa'yo na pig-uunang bitan ninda mga tugang si Lauren de Garda. Ako man sana, pigpanadali mo na ako, malipat pa ako sa inyo kaya ako nagali sa inyo. Si Senador Escudero niya, tama mo yan o sumabay sa inyo si Escudero na pinatalsik nindo. Ha? Ang magtugang na bilyar, gabos mga tugang na tira na bibalatan mga tugang. Kaya sayang kan pirak ni Juan de la Cruz. Sayang mga tugang buhay sa pigbabayad ni Pilates Espinas. Kundi masasayang man sa nagagamit yung mga tugang ni Klikasong din kamugtaking babaknit. Good morning kay Pilates Espinas and good morning man kay Kevin Soto. Kevin na. Good morning. Mga tugang sa oras po na 14 minutos na makalisa na 5 din pagkaga. Dagdagan tapan informasyon. Nasa linya man si Manoy Adi Marigal. Manoy Adi Marigal na aga pasok.
1: Yes, Manoy Jess, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa Maliliput Albay, na aristo ang sarong wanted person. Ang suspect, 63 anyos, na binisto sa alias na Adong lalaki ka an kaso ka ni Tabi Manujes reckless imprudence resulting in damage to property 30 mil pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte kontra sa suspect. Sa Daraga Albay naman sa Ruma na wanted person ang inaristo na ngunyan nasa kustudiya na ini kan mga autoridad ang suspect binisto sana sa alias na Jim ang kaso qualified theft 40 mil pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Ayan tabi Manu Jess, dugang na impormasyon hari digdi sa kuyang location Andy Madrigalio basta Bicolano Uragon.
0: Yes. Igual ka na lamang follow up kaya itong nangyaring kasunod dyan sa daraga pero ang naging danyos kayo ni?
1: Dahi pa, ta, sa Bureau of Fire Protection baga tabi ba, ano, Jace?
0: Oo.
1: Mina, andi.
0: Hello? Hello? Mariandi? Andi? It makes my heart beat. Oh, good morning mga tabi, Kevin Bautista ng sakyong pinakamatibay na teacher ka na kung nasa elementary. Good morning po, madami may dita, Marceta. And good morning, tabi, kita tamayo tapos kininday mayuris. And good morning, kikagawa, Dooka, Oliver. Nalagang tabi na po ngunya na pagkaaga. Kaya dapat siguro, gibuanin na kayo magkakanda kong investigasyon, mga araw kayo ng mga tuwag na nangyayari. Kaysa gabos man sa nakamungawa-ngawa, gabos man sa nakamutaram, ining kapalpakan ngunya nangyari mga tuwag sa administration, ano? Makasupog na mga tuwag ining magtugag na tulfo, mauragong kamo. Kasi noong ambitan kamo duman sa palaging paikan 18 na sa 18 Marines, asin mga tuwag ni Liscay, nagkauron na ambitan kamo, noong ambitan kamo duman ni Secretary Cabral. Alagad mga tugang todo ang depensa nito sa Senong sa Dere. Kaya sa aga, August, June 4, maraman talang mga tugang mga development status sa kanyang. Once in for all, maraman na niya ito kunya tatay ng walo onsing ini. Hain na ngunyan si Insertion Queen. Ano na tayo lamang nagribok mga tugang si Risa Ontiveros? Now, niya tatapig babarabaso nito ngunyan si Caetano. Kaya ko may barka, may classmate ako, close friend ko pa naman siya kan high school. Biban at banatan nindi mga tugang si Caetano. Niya tatay nindi banatan, nindi onsing senador. Niya tayawan ka mo dyan, nagpaka-receive man ka mo kimaleta. Ah? Maging practical ka mo, isipin nindi mga tugang nangyari sa tatuyang palibot. Ah? Ano ang yaon dyan? Ano ang pigtatakpan nindi? Kung talagang maserbi ka mo, di man kinakaipuan na maging ano ka, di man kinakaipuan na yaon ka sa majority, yaon ka sa minority. Ang makasupog mo dyan mga tugang ang Familia Aquino. Si Bam Aquino, kasi may mga nag-loss ba kayo itong informasyon na demand ako ta na manggagana si Bam Aquino bilang senador kan Republika kang Pilipinas. Kundi mga tugan na kagawanin milagro, duman sa Smartmatic, si Onggoy Pangilinan. Demand amaga na mga tugang kundi na tabi mga nagmanipular. Demand mga tugang nagrani sa Palacio Malacanang. Kaya ili nga po nindo ah. Kung pagbabasyan taan mga laging testamento ni Senador Jinggoy Estrada, pigpaparapirit siya mga tugang na maglipat sa majority para sa na maibasura ang sayang kaso. Alagad mga tugang pinanindugan, arog ka ng tabo. Maski may kasabihan kang numanisan island, you cannot live alone. An sa imong paninindugan, an sa imong pagkatawa, panindugan mo ba kung nabirik-birik ang pandok mo? Ako man sa nakiskudero, malipat ako sa administrasyon, sa majority, kan pinalayas ka, ano, siyempre, may go signal kan mga tugang ang Malacanang. Ngunyan, basado po sa naging payag kang nagkapira, ang solamenteng naging Senate President, hindi mga tugang tibindisyon, ang Palasyo Malacanang, iyong mga tugang si Caetano, kaining iba iuragan, ining magtugang na Tolfo, gabusan lang kamong ngawa-ngawa, dahil kamong mga supog, kay to nagtitira na, iyong baga po, ano, kay ako mga tugang personally, as a media man, as a broadcaster, as a barangay official, mataram ka, ang barangay pigtatabangan, tapos tatabagan mo sa barangay, ipokrito ako na pigtataram ko sa programa ko, ibang pigigibo ko, kay to narumduman ko, kan ako barangay captain, kay to gabus mga tugang na paglibak, gabus na pakaraot, ginibo na sa kuya, but I'm still standing, iyo, but this time, makamurumundo mga tugang, nyata, nagtataram ka mo, sigang ribuklin, dupig ko question nyo mga tugang si Caetano, nyata, ining onsing inyo kang nag-walkout, pag-iisip lamang nindo, anong pinakarason to nag-walkout? Abo lang nindo mga tugang magluwas ang tunay na katotohanan because majority of them nakareceive mga tugang kimaleta. Eyo baga makamurumundo, nariparo nindo mga tugang sukapalpakan ni Caetano, sukapalpakan kan mga tawong nag-akusan kay Caetano. So kaklase ko sigan drama, di-shit daw ko ng Watson and so forth. Sabi ko, classmate, ang agumo, na permanent during the time of Duterte. Sabi ko ngunyan, pigpaparabanatan nindo, sometimes, dahil kita maging ipokrito. Although nagkataon lang mga tugang na naluko kita kan panahon mga tugang ni Marcos, iyo? Kan magtukaw mga tugang si Marcos, kaya alatunta po, na magtukaw, ining sa subcommittee, kang Senate Buribon subcommittee, tanganin lumuwasan katotohanan, pagpaparabanatan nindo mga tugang si Caetano, abogado, mapadara ka mo kisoto, ha? Mapadara ka mo kilakson. Sabi nga ni mga tugang ni Senador Dante Marcoleta, saludo ako sa imo, kan ika nagtutukaw pa, bilang chief of police, ngunyan ano ka na, bayadan ka na, maakusar ka mga tugang ng korupsyon, ang pigalat kung magtaram ngunyan, yung mga tugang siri sa antivirus, liyan ba nakakataram sa controversial, yata pagunaan nino, grabe ang kupot-kupot tindong, yung SRA impeach now, sabi nga niya kay Bata, sabi ko nga ni Madam Nanette, good morning kay Madam Nanette, sabi ko sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas mga tugang day, minaasenso, because, pag-iling kang sarong abogado, tama alagad mga tugang pag-abot sa saro sala. Ilingan nindo ah. Sabi nga ni, para nindo makonvict si Sara Duterte, kinakaipanigwa ka mo, 16 na boto para mga tugang makonvict. Mag-idus-idus na ka mo ngunyan, mag-idus-idus na ka mo sa maturog-turog. Di ba mangyayari? Because ako, I believe, na di man mga tugang mabago na ining standing na iniduman sa Senado na 11-13, sabi nga ni, maski dahi mga tugang, maski padarakop ang niraon dyan, ang mangyayari kayo ng mga tugang pag-abot sa burutuhan, igwaman ginari mga tugang kilisay sa senador ang kinakaipuan para makonvict si Sara. Kasuod ma, o kang nakaging aldaw, nagsumitin ng mga tugang kan mga affidavit, mga documents, si Attorney Pua, para mga tugang ipailing na talagang disidido. Mataram ka muna magpaliwanag si Duterte sa mga kaso kasi ng pasaya. Paano man nga siya makakasimbang na duman pa sana sa committee level, piko sigara na. Good morning, tabi kay Bonita mi mulet, kumanay bilin and course na mabalik na kagawad kan bano aning ginawa makakay. Good morning, tabi Honorable Sergio Antonio Alvarado. And good morning man kay Marcel. Sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, dahil mga tugang nag-aabanti ang Pilipinas nilang tagabos ka mumaurag. Mataram si Cayusa, mataram mga tugang si Tiham, mataram mga tugang si Escona, mataram mga tugang si ano, mataram mga tugang si Carpio. Alagad mga tugang sindal-sindal mismo mga abogado, magkabaranggaan mo taklinda. Kaya maski anong gibuli do mag-idus-idus, baka mo sayang lamang kan mali-malit ang nagkati-iti na raon sa inyo. Lala, imasanin dumayang pitch. Sabi nga ni, maluy ang political strategies mga tugang kankalaban. Imagine ha, pigpaparadalin nindo mga tugang si Duterte, si Sara, may ano pa baga, may basti. Now, sabi nga ni kang sarong judge mga tugang kan ICC itong British judge, di man pwedeng ikulong. Dapat mga tugang paluwason si Duterte because alive na alive justisya sa Pilipinas. Ang iuragan man sana, ang nag-file man sana mga tugang kikaso sa extrajudicial killings, ito man sa nang, ano na yung mawasabutan, pag bisan aramunta, an inot an itatara mga tugang ni itong suinot na marin nagluwas. Duman sa investigasyon kan Senado para magluwas sa mga tugang ng katotohanan because nagdadara siya kay Maletang Pirak kay Antonio Trillanes. Nagdadara siya ng Pirak kay Laila de Lima. Asin siya nagkapira pa. Kaya Senado, diretso lang investigasyon. Huwag kayong masyadong kidit. Tanganing maaraman taan katotohanan. Kung alimbawa makagibo ng mga tugang kay investigasyon, ha? Makagawa ng mga tugang kimbesigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Magluwas sa dumon ang tunay na katwaro. Diyawa, palampawunan nindo mga tugang si Soto o palampawunan nindo si Caetano. At least, naaraman ng mga tugang kung si Isay. Ano ang pagkakaiba? Ano ang problema kung nakatukaw si Caetano bilang Senate President? Ansa ko yung kamamilya, good morning, Tinong Marino. Long, good morning. Makasupog na kami nataramtan. Kaya ako nakuro na akong nababara mga tugang sa Facebook. Mataram kayo ni mag-resign si Caetano. For what reason? For what purpose ma-resign si Caetano? Makontrol mga tugang? Ilan ganin doon? Ang pigalat ko magtaram. Si Lisa Ontiveros. Nagsilensyo ka. Nagsilensyo ang mga uras pak nindo. Kalinot mga mauragon ka mo magtaram. Ilan nga po nindo ang mga tisigos ko niyan. Laskanya. Ilan ganin doon ang mga dinara kayo tulad dilima. Laskanya. Bato-bato. O ngunyan dinara mga tugang si Madriaga. Statement pa sana. Paralso na. Yeah? Ako dahil man sa ano pa man, ang pagkontra ko mga tugang because kami po tabi sa media, kaming nagpifield. Nailing mi ang sitwasyon kan mga nagkagagardan mga tugang kan mga adik. Ini nga, ang kakaluskalos ng pandok ni Kian de los Santos, gigibuli nung maging santo, santo Kian, amak-amako mo yan. So mga nagkagagardan mga tugang, so mga beauty queen, so may mga itsura, engineer, abogado, nagdinadan mga tugang kan mga adik, di lamang naisipan ni Risa Ontiveros, di lamang naisipan ni Father Flavio Villanueva, na mag-ano ka mo duman, mag-ibo lamang ka mo ki-monument para duman sa nagkagaradan. Di lamang yun pigisip yan. Kasi ang pigisip yun doon, bako man mga tugang karayan kan publiko, bako man mga tugang karayan kang namamanon ko, di asa doon mga personal na interest. Maski po ang paglaog sa politika, ang iba dyan mga tugang, bako man sa makatabag ka, kundi makatabag ka. Makamuro mundo ba gano'n sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas? Sili nga po tabi ninyo, magkakaibang opinion. Naabangan ta mga tugang sa maabot na sa aga, tanganing maaraman niya ito kung ano ang mga sekreto kanyang mga salbatanang ini. Ano ang niya ang duman sa laog kan maliyata? Tanganing once and for all, magkaigwa na raman kaya mga tugang kita kaya araram na investigasyon, maaraman tatalay na po kita pagparalansyon pang mga Filipino. Amigo nga real, good morning tabi sa mo amigo pigparaan at taka amigo. Sabi ko, magbong ko tayo kung magampangan kita.
2: 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagong baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Marinaga mga tugang ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabareta. Ngunyan pong alaw ni Miyerkules at rest kan bulan na Hunyo 2026, Mother of Perpetual Health Day. Tunot at ang headlines kan mga bareta sa lokal. Duang LGU na sa albay ay pa nakakapagsumitir kan sa ilang annual budget. Kasanggun yung panlalawigan. Daing lugar ang mga bagla sa Ligas, Misigon, kay Congressman Pino Garbina. Mga LGU sa albay dapat ang maganda in kaso magpunan pagbulos kan orana. PSO Ligas pa na sa pagbubukas kang klase sa masunod na simana. Lalaki arestado sa bypass operation sa Banuan Indaraga. Mientras santo headlines man kan mga bareta sa lado National Congressman Kiko Barsaga pinatalsik na bilang kongresista kanya kapat na distrito kan Cavite. Senador Rapitol Poseman Erwin Tulpo planong ipatulfo ni Senator Senate President Alan Pito Caetano. Majority ding papaunse sa minoria sa issue kan flood control sigun kay Senate President Alan Pito Caetano. Banko Sentral ng Pilipinas sa katotok sa 7.9 inflation rate ngunyan na Mayo. Senador Pia Caetano may kakaya na panginutan ng Senate Blue Ribbon Committee. Mientras santo headlines man kan mga barita sa lado ang international partial ceasefire end to kan Israel sa mga isbula ilag-anunsyo kan Lebanon na doang ganan sa military training plane cross sa Taiwan na. Mientras santo sa lado ng Karawat Ginebra balik na sa Commissioner's Cup Finals asin man sa showbiz mong asilani Revilla nagbaw kan sa idang nag-renew kan sa idang co-marriage contract sa laog nin kulungan na. Oy, good morning man tabi kinang Bernadita Inanaya. Yan mga tugang headlines kan mga barita ang Italians po pakalisin nagkapirang hanap buhay.
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray! paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Ano ba sabihin ng mga itilo? Ang problema ng mga tako, parang may mga puro-puro sinibugatan ng mga ano, umibumin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
5: Tagal na yan?
4: Tagal na. Tumuloy na, nilagyan ng eye drops. Ang sakit talaga. Tapos, yun, nabuntisa na yung eyes ko.
5: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
4: Wala na. Mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagkabila ko ng eye drops.
6: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita kids po tayo!
8: Dave, malapit ang anniversary natin.
9: Oo nga no, parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lola's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
9: Siyempre, Lola's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
9: Siyempre, sa Lola's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabila ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: patingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 33 minutos na makalisa na ng 5 nin pagkaaga.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Barretas Express. Mga baretang lokal.
1: Oy, good morning, Tami kay Rachel. Hain ka na yung nakastar. Gari, sige na saan ang gayon mong ngunyan. Ano? Malibong may ofil ang payo ni Papa Tamay. Nagtama daso numero niya sa wedding. Di mo niya natin. Talimang kinagdo naman pa sa mong koreador.

Ngunyang salita lisakan mga bareta sa lado local duang government duang local government unit na sinasa Albay. Anday pa nakakapagsumitir kan sa annual budget sa sanggunyang panlalawigan. Inilagyang paig ni kanatawan Melissa Badesa sa chairman kan committee on laws sa gini o committee on budget and appropriation sa ginibong pakikipag-ulikan o ragunusa. Sayang sinabi na basado sa records ngunyan ang banwan kan maanito asin banwan kan kamaliga. Ang day pa nakakapagsumitir kan sa annual budget. Kasabay kay ni sinabi pa ni Abadesa na dakula ang posibilidad na makaiguan ng problema sa paggamit kan budget kan duwang munisipyo sa kung nadesid na nakakapagsumitir asin day din nare-review kan sanggo niyang panlalawigan na. Ang pinakamatibay kong classmate, good morning, classmate Aldin Alejo. Classmate, good morning, tabi sa imo. Mientras santo sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal ding lugar ng mga bagla sa siyudad kan Legazpi, inilaging pay ni Congressman Pino Garbin kan ako Bicol matapos sa madiscovery kani na pigtatapukan ng basura an na kalaban kan na Camila Holmes ha. Sa barangay Tesan kan Legazpi, sa sayang payag sinabi ni Garbin na dapat magibok yung magkakani kong pahagi ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginginot ni Mayor Isham Ismail. Taganing matawan kay magkakani kong disiplina ng mga personang nasa likod kan pagtapok nin basura sa nasabi ng lugar. Ipinaliwanag pa ni Garbin na namundo siya kan nakaging aldaw kan madiscovery niya na dakol na basura na katambak diyan sa may Camila Humasin sa nakapira pang babulod na parte kan siyudad ni Legazpi.

Lantay sa East, minuto sa makalisan na lasing ko din paggaga, dapat mag-ibo naman kay mga kanigong pagyan na kapirang local government unit sa Almay na pwedeng mapiktaran kan pagbulos kan lahar halis sa talutod kan Volcan Mayona. Ini ang naging pahing ni Kenatawan Brian Arandia, chairman kan Committee on Environment sa kuning palalawigan kang Almay sa gilibong pakikipag-uli kan Oragonusa. Sayang sinabi niya nabigla sila kan mahiling ninda ang talutod kan Volcana na konsain pano-pano iniki mga lava na nakatambak dala kan palago sa pagtuga kan Volcana. Sayang sinabi niya dapat mag-ibo na kimagakanigong pahagyan lokal na gobyerno kan Daraga, Kamaliga. Inubata na sinagkapi na pang lugar na pwedeng maapektan in kaso makaigwanin pag magkusog na pagbulos kan Uran as in ibabaan mga debris na nakataltag o nakatambak o niyan sa talutod kan Volcan Mayon.

37 minutos na makalisya ng alas 5 ng pag-aga na kandana ang Pilgas Pasito Pil Public Safety Office personnel na magtaon ng asesensya sa pagbubukas ng klase sa mabot na Hunyo 9 kang presente ng taon na. Inilagay pag ni Mr. Octavio Rivero ang pamayukan ng PSO Legaspi. Sayang sila doon nagsairaram sa nakitin this warning ang saidang personay sa simakan nakanda-sinda sa pagbubukas kang klase. Tripulado naman ang saidang tawan na i-deploy ang iba sa ibalong kabangan, Bagong Bayan, Elementary School, St. Agnes Academy, at Sinalbay Central School. Sinabi pa ni Octavio Rivero, na dakul na mga barangay, dakul na mga school, dakul ang pinakadakul, igwa ka mga dakul ang eskulahan. Kasunod kang Legaspi na nakakaigwa talaga kay problema ang bulos kang traffic. Kung oras na nagluluwasan, hindi sa saindang mga klase. Ipinaliwanag pa ni Rivero na sa presentikwa na kikwarentaydo sa personay sa nadang i-deploy sa nakasinitataltag sa nagkatpirang eskwelahan sa syudad kan Legaspi.

0: 38 minutos na makalisan na lasing kunin panggagang unyan sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado lokal ipinagsampan na rin magkakani kung ka o pinagserbi kan mga otor de sarong search warrant kontra sa sarong lalaki na residente sa kan Barangay Cubo, Tabaco City. Ang nasabi ng pagreserbi ni warrant o balis na nagresulta sa pagkakarestar kan sarong individual sa bisado na nagagamit ng pinagbabawal na bulong o naigwaki mga kapagkapot na ilegal na droga nagkondusin ng search warrant ang pinagsarong pwesa kan Tabaco City Police Station 2nd Provincial Mobile Group Asin Albay Maritime Police sa arong kang suspect sa kudinakwa kaini ang labot sa 22 sa kalibring badil na iguanin bala sabi na sinampa naman kay magkakani kung kaso ang nasabi ng suspect sa ano particularmente ang pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Asiman ang pagbarga sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Yan mga tugangan ka, telepunan, detalis kan mga pagbabalita sa lado lokal, ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal, pakalisin hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Ganong alaki, parang
4: oval and

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, Princess na siya.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
4: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 42 minutos na makalisan alas sa 5:09 pagkaaga.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
4: 42 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagadagos ang pinatarsik bilang congressman kan ikapat na lasito kan Cavite. Si Congressman Kiko Parasaga, sinabi ni Ethics kan Congressman JC Abalos, Chairman kan Senate kaya sa Ethics Committee. Naging maganaging bako marayan ugali na ipinailing ni Barasaga kan nagtutukaw pa siya bilang congressman sa kapo niya mga congressista kabilang sa mga pagbalgan na kinabibilangan na repeated interruptions sa plenary session. John Mackery of Leadership na pinakabilangan noon na pinapanginot ng dating House Speaker Martin Romualdez as in an authorized sa Island Drew sa live broadcast kan na pinagisagibang budget deliberation na dagdag pa ni Abaro sa nailing mananagbalgar si Barasaga na dapat maging ugali bilang miyembro kan House of Representatives. Bago dagos sa pinatalsik bilang congressman kan Kamala de Representante, inot ng pinagsuspindi ning Duang Jacinta Diaz ang nasabi ng congressman. Makusog ang bote nito na sa majority kamo alato nito ang tamang panahon. Quarantine minutos na makalisa na lasing kunin pag-aga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado national pinalagaan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alagyat ni Senator Rafi Tulpo na physical na maglaog sa sesyon kan Senado sa Miyerkules Onyo Dosa. Sa sayang payag sinabi ni Cayetano ding poder ang sisay mana sino na periton sino maglaog. Particularmente ang pagsasagibo ng sesyon. Ay garumduman na kanakaging Lunes ay nagitadyan ang majority kan mga senador matapos sa arestaron kan CIA o matapos sa magsuko sa PNP CIDG si Senador Jinggo Isarada ni huli man sa kasong plante na pinagatubang kayo. Warenta ay 4 minutos na makalisa na lasing ko ni paggagango niya sa detalyes pa kan mga balita sa lado lokal o sa lado nasyonal. Siniguro ni Senate President Alan Peter Cayetano day sino magpapaunsi na majority black ang senado para maagawan na alangkaw na posisyon as in day malawos ang pagbubukas kan investigasyon sa flood control prova. Inihalaging payag ni Senador Alan Peter Cayetano sa iyang Facebook live. Sayang sinabi ni day sino magpapaunsi sa onsing minority members. Inulit na mauti ng magluwas ang tunay na katotohanan sin magsagibo sin daki investigasyon sa controversial na flood control controversy na concern din natawan kay magkakandig atensyon kan panahon ni senador Panfilo Lacson bilang chairman kang nasabi ng committee ba.

45 minuto sa makalisa na lasing kunin pagaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado nasyonal dakul ang pagtumod kan sarong political analyst na mapapadalaga ning Maray ni Senador Rapia kay tanan pagiging chairman kan Senate Moribon Committee sigon kay Solon Sisona dakul ang sayang pagtumod na magiging Maray ang padalagan kan investigasyon kan kasinado particularmente sa flood control controversy inulit matibay na abogado si Senador Pia Cayetano.

0: Ngunyan sa ultimong detalye sa kan mga balita sa Radyo Lokal Maygot na tututukan ngunyan kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang inflation rate ngunyan na bulan na Mayo na mabot sa 7.9%. Inalaging pag ng Bangko Sentral ng Pilipinas kayang siya binabi nagbusto niyang magkaiguan ng pagmomonitor ni Marhay tanganing maraman ko na pinakakausa kunya at naglalong naglalangkaw ang inflation sa nasyon.
1: Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Good morning, man, kay Alice Lodic. Alice, good morning. Yanta Santos, sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado, o detalyes na kan balita sa lado international, pinag-anunsyar kan Lebanon sarong partial ceasefire entre kan Israel at siman kan Hezbollah para mabawasan ang tensyon na napapalago sa diyan sa Riona. Meron kan kaso doon dahil muna magsasagibuning pag-atake ang Israel sa Beirut at siman kapagtaraning kanyang lugar na kontrolado kan Hezbollah. Sabay kay ni sinabi man Israeli Prime Minister Daniel Netanyahu na mautin na matapos sa mga karibukan sa nasabi ng para makatutok man sinda sa ilang mga prioridad. Ultimong detalyes kan mga balita sa Ladway International, gadanan duwang alang pilot matapos bumagsak ang sa ilang military training aircraft mantang nagsasagin mo ng simulated engine failure exercise sa Taiwan kanakaging Martes o Nyurosa. Igun sa Ministry of Defense, bumagsak ang T-34 training plane dakong alas 8-8 ng pagkaaga sa bahilagang parte kan runway kan Gangsan Airway sa Quincy City. Inisuan ang gada na piloto na sa apelyido ng Lieutenant Colonel Lu asiman si Lieutenant Colonel Gu. Alas sa ngunyan tulos mo na nagbilog ng task force ang gobyerno para magsagibo ng investigasyon kang nasabi ng incident.
1: Barretang Sports.
0: Ngunyan sa detalye sa kan mga barita sa lado ng Karawat, pinanginuta ni RJ Abarientos ang Barangay Ginebra San Miguel sa sendang score na 118-107 kontra sa Renosiano Ilasco Painters sa Game 6 na sa semifinals para makausada sa PBA Season 50 Commissioners Cup Finals kanakaging Domingo sa Inares Center sa Antipolo City.

sounds like. Oi, good morning, Mike James Alasin. Good morning, Mike Rick and Bristol Media. Sasa yang banyak sinabi ni Abarientos sa kampanya, kampante siya na liwat nilang makukuha ang kampiyonato sa PBA Commissioner's Cup.

0: Barretas.
1: Barreta Artista.
0: Showbiz News.
2: Barangay 9 minutos sama kay Lisa la 5 din pagkaagang unya sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado ni Showbiz. Naging emosyon ang run high as Bong Revilla ay Larry Mercado sa renewed kan sa Dang Bausa. Nangyaran sa Lance kan sa Quezon City Jail Mail Dorm sa Barangay Payatasa. Naging tisi Guzman na nagkaganing pa naging emosyonal ang mga nag-attendir sa nasabi ng pag-telepon na presente man sa kopo, naging presente man sa nasabi ng renewal of Baus. Iyan mga kapamilya sin close friends. Sumabak man sila ni sa kanta na as a sample part of the song Sana Iwala Nang Wakas. Sayang sinabi na kung anong manangyari sa Yagagom sa yaning kakayahon para pailing sa publiko na kaya nilang malampasan ang mga problema ang pinagatubang ninda. Magigirumduman na sa presente palago sa nakakulungo niyan sa PNP Custodial Center ang dating senador matapos na maimbilto ang pangarang kanya sa pinagasabing blood control controversy. Yan mga tugang ang katalipunan detalyes kan mga pagbabalita ang unyan pong alaw ni Miyerkules pizza 4 kanbulo na Hunyo 2016. Sa liwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya sa programa sa isang pagbabalita sa lawasan si Manoy Alas at si Manoy Andy Mardigalejo. Sa lado teknikal si Manoy Joke at si Manoy Tope at si Manoy Jules Valderrama duman sa tower. Ako po si Jess Magallanes minawalat kan tataramon dahil bali sa yumahan dahil sa napagtukaan. Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano, uragon!
4: Basta Bicolano, uragon!
3: Basta Bicolano,
2: Adios, Marinaga, Bicolanga.
5: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
6: Ito na ang palatuntunan gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa kape at kalusugan. Hatid sa iyo ng Means Kape at ng Means Wellness Center.
7: Isang malusog na araw po sa ating lahat sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Kape at kalusugan hatid sa inyo ng Means Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Means, Ma'am Ninja Rosal at ng Means Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon po araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 premium coffee mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam niyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners upang patamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes.
6: Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado yan. Pa-check up muna sa Means Wellness Center.
8: Ako po, si Belinda Arcos Barboy. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, mataas ang blood sugar ko, nasa 229. Ngunyan, kan bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang iyan sa pag-inom ko ng Means Cafe, nakainom ako mag-tulong bulan pa lang. Ang BP ko nag-normal na, at yung blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pero nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni Ngunyan, na umaya din na, para kong nagsuhawa ko. Kaya, sobrang pasalamat ko, lalong-lalo na kay Ma'am Means, Means Cafe, kaya yun sunda ka, umay kang kamatian ko.
6: Bumisita na sa pinakamalapit na Means Wellness Center sa inyong lugar.
7: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas na sisihin ng mga tao pagdating ko naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pankreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pankreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkakaroon ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humandong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
9: Totoo. Ako po si Yo. Ako natatira sa Tagas Dalagaan Bay. Natry ko yung Wings Coffee bago ako uminom ng Wings Coffee. Namamatida ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakaramdam. Yung mga mati ay nawala na.
10: Dahil na magpahuli. Try mo na ang Mins Cafe 3-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababakal sa gabos ng branches kang Mins Wellness Center.
7: Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Mins Cafe. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya. Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes. Pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't maraming naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
10: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Amis Wellness Center region-wide.
7: Sabi ko ng isang texter natin, nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin po itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po, ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami yung kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po, ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titignan kung normal bang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
11: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Saktong oras na 3 minutos lampas alas 6 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibon, maumaw kan mga marhayan buo, dadangubon, ang sundong kan mga pobreng tios, arog mo, uragon, bullseye. Katabang nito sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kamikula, mayong iba, Lito Sanchez, sa programang Uragon, Bullseye.

Diyos maray na aga, tabi, sendo gabos. Aldaw na kita nin Miyerkules, petsa 3 sa bulang kan Hunyo 2026. Alas 6 na naman yung pagkaga, irebana naman tabi kita, sagot kitang alas 7, unyan pong Miyerkules. And mapre-preskunang kadikit, ano, ang panahon ta, bakong araw ka nakalis ng mga aldaw, grabe, ah, matindi ang init, gari kita, suna ta, ranina kita sa impyerno ang init na namamati ta, ano, kanakalis ng mga aldaw. Ini pong mga pirang aldaw na nakalis, tulong aldaw, pero medyo mapre-preskunang kadikit. Dahil na nga, eh, kung nagpa-air-aircon ka subanggi, maski electric panta niya ako, makusog ang paros na naglalaog digdiyo sa bintana, hali dyan sa sulnupan, ta habagat na bagano. Kaya nga niya ako, gari makakatipid-tipid na kita. Tabata, mabayad kita ngunyan sa aliko. Ah, medyo dakul-dakul, aralangkaw ang babayadan tang konsumo ngunyan na bulan. Okay na yan, ta ang importante, at least na gamit ta. Kumpara kanso sigitaan bayad kanso systems loss na alangkawon na data man na gagamit, data man na papakinabangan baga, systems loss baga yu yan, kita nagbabaranga-banga kayan na nagagamit na kuryente na data man tabi pig usar. Oh, kaya dahil kitang gayong problema, kung at least ginamit ta, pinakinabangan ta, okay lang. Sige, yeah, natural na yan ta, mainit ang panahon, talagang malangkawan sa tuyang konsumo sa kuryente. Kaya ba lamang kung medyo arog na kanyang panahon ta sa mga masunod na simana, and dahil siya na magparabarbagyo, ano, ta masakit na, dipisil na. Mga uran-uran sana, okay na yan. Basta importante, prepresko, and dahil na kita makagamit ng dakul na konsumo sa kuryente. Tipid-tipid na. Ano na naman ang mga barita? Ay, Diyos mio, ang mga barita ngunyan talaga. Ang mga barita ngunyan, ha, sa Kamara Baja, Kiko Barsaga alias Meow Meow sinipa na. O yan ang mga barita ngunyan, ha. Sa Senado, hagad kan minority, lumayas naman si Pinocchio Alan Peter Cayetano. Yan, gari nagiging trending ngunyan ang pagpalayas, ano, sinipa, pinalayas. Ha? Meow Meow sinipa na. Sa Senado, Alan Peter Cayetano lumayas na. Yan. Yun yan ang mga pangapudan ngunyan sa Kamara saka sa Senado. Kung sa Senado, ang masunod na kuya jokes sa Senado, masunod na ang makukulong, aarestaron si Boy Dila. sabi na kan NBI, ay kan ombudsman, hinug na. Ang kaso man na plunder, ay nako, plunder, non-bailable man yan. Kaya masunod na daa si Boy Dila na aarestaron sa mga maabot na aldaw. Sa Kamara man, at isusunod man kimyaw-myaw si, ano ni, si Bung Suntay, kan Quezon City. Nararapaduhon maning kastigo kan Ethics Committee. Duman initabi mga tugang sa mga naging payag niya na nalilibug.

ko po talaga, kairakan kitang mahal na Diyos. Ah? Mm. Iyo yan ang mga barita ng unyang bagaw. And apoy ra kay ni ki miyaw-miyaw nga ni, masunod man da kay ni si Suntay, so kabastusan niya na ini po, so sabi niya nga ni, na nalilibugan siya ki Ann Cortez. Nailing mo na. And pwede pa daa sa kuyang kay ni, sa maging kastigo na mag-kwan siya, apology at saka community service. Ano daw ang mangyari kani kung may community service, Kuya Jokes? Mansisigid-sigid sa kalye, manlilinig sa kalye, mga arubagin klaseng community service o kung ano pang klase na ma-renda ng servisyo sa endang lugar. Kaya iyo yan. Inda kung mangyari ini. Pero grabe yan, ano? Makasusupog ng marayan, pero biroon mo, ilihido kang kongresista, nagsisigid ka dyan sa kalye dahil po sa nakastigo ka sa imong kalibugan sa buhay. Diyos kumiyo kitang mga kongresista tayo ngunyan, ano? Oh, so anyway, iyo yan ang mga kuyen ngunyan, mga trending na mga barita. Ah? Kaya iyo yan ang haputa sa sadirit ng mga tugang. Ano na ang nangyayari sa to sa Pilipinas? Diyos ko po. Patawada kita. Digdi man sa lokal, nag-alat-alat pa ako mga tugang na at least ma-interview ko si Municipal Councilor Brian Salalima. Tamay nailing akong post, piko-congratulate siya na iyo po ang matukaw dyan na Vice Mayor. Tagaruso, kadaklan na mga miyembro kansang huli ang bayan dyan sa UAS and may kaso man sa ombudsman, Kuya Jokes. And kabali gayod so Vice Mayor, ta siyempre siya nga ni supig designer gayod mo ng Vice Mayor. Kaya lang, day ko pa aram ang bilog na istorya kay ni, kaya sabi ko ki mas mara itong direktaan mismong barita at taduman. Kaya lang sabi ni Municipal Councilor Brian Salalima, dahil pamanda siya muna makapa-interview. Pag medyo ngayon na tapos-tapos ko na ngayon ni Leeds, mapa-interview niya ako sa imo. Niya ako, sige tabi, alat-alatong ko sanan niya ako. Take your time. Ta, mas maraya na hali mismo ang barita ta interview and mga tunay na pangyari dyan sa UAS. Ta, sabi duman sa postman ni Juroko, yao na po daan nag-convenience sa sangguni ang panlalawigan as the committee of the whole ini po tangarig na pag-urulayan diskutiron ang kaso kan ombudsman sa walong mga kagawad sa UAS Albay. So gusto tang maaraman yan mga tugang ang bilog na pangkayan, istorya, kaya medyo kumpa daipanggayo ta sabi ko nga ni, so sa tuyang gustong makaulay dahil pamanda siya mo na makapa-interview, basta pag tapos-tapos na gayon, kung ano pang mga pig-preparer niya man, professor ini sa kuyan, Kuya Joke, si Councilor Brian, kung dahil ko napasala, ano to, so, kung ano, professor ini sa Ateneo gayon o sa Lasal, dahil kung gayo sigurado, lingaw na ako so sa iya tabing biodata, ta ini kaya si Councilor Brian, kaya nagtuturo pa ini dyan sa Manila sa mga kuleyo duman. So pinsang kay ni FB friend ko man, so taga New York o ta sa Lalima, mga irinsya ninda, kaya pig repair man ini sa kuya, si Councilor Brian, professor pa ini kay to. And political analyst nga ni, na-interview ko ini kay to dati, ta may kwan ini, may kabatiran sa pagiging political analyst. Yan. So, maray man ini, at least tul-tul ining tao, and puwera ka yan, may maray na background. Kung sa dunong inadalan, dahil ni matatawaran tabi si Councilor Brian Salalima. Sige, maaraman ta na sanayan dyan sa UAS kung ano po ang bilog na istorya ka yan. And then, kwanta, kasuod ma, so pigdi-discuter ta, managod po duman sa naging privilege speech ni Kung Pido nga ni, na sa tahaw kan karibukan kontrobersya sa politika digdi sa to, sa Pilipinas, garingaya daita na tatawanan atensyon ang kadakol na mga aspeto bagay digdi sa tuya and ini sa kapakipakinabang kan mga Pilipino.

0: Kaya ako pita wang kundoon iyan tabi ta totoo yan. Ah, haloy ko na po ining pig didiskuter ligdi sa programa ta. Tayoan sa tuyang naobserbaran. And maringani tatis si kong pido saro sa mga legislador niya to na sulong nagtindog and nagpaabot kanarong kaning riparo. O arong nasa na kayo ni, katakod kaya na privilege speech na yan ni kong pido kan sarong aldaw. O kasuod ma, may ambos interview kay Loren Ligarda. Nayo po ang nagpupugol ngunyan sa Committee on Basic Education dyan sa Senado. Pag-interview siya kan mga reporter duman. Ngaya, Madam Senator, sumagot ka naman. Taday da sindapig si Simbag Nintama. Tanhapot kan so mga reporter duman kung maatinder da kan sesyon at siyan ngaya. Dahil man ito pigsimbag, inbes, ang pigingan nyo ni Ligarda, so mga reporter na nag-interview sa iya, na kung iko-cover niya nindo ining committee, ining hearing about sa basic education, susubaybayan ko ngayon ang report nindo, tayo ni ngaya, dakulang maray, and alarming, ang sabi niya, ah, termino ginamit niya, alarming, and ayun ni sunatawan niya itong atensyon pa sa Rokasunba, na inipong state of reading comprehension, among grade 10 and grade 10 up to grade 12 students, na yung baga ni Supiga Sabita na 9 out of 10 na mga estudyante anday po na intindihan ang sendang pigbabasa. Mga senior high school na yan, ha? Kami kahit ito bakuman sa pag alsa kan sa tuyang panahon kahit ito, nasa grade 3 ka pala, grade 4, nakakaintindi ka na kan sa imong pigsusurat, kan sa imong pigbabasa, nakakabasa ka na natural. Ta grade 1, grade 2, harus yaon dyan eh. Dapat tuto ka sa read and write. Pag grade 3, 4, intermediate na pigaapod, grade 5 and grade 6, yaon na dyan. So at least nakakasabot ka na kan pigbabasa mo. Lalo na sa high school. Kaya digdi nagngangalas kita ko nata taarog na kita kani digdi sa Pilipinas na nagpararuroan kalidad kan edukasyon ta digdi. Mismo nang si Loren Ligarda nagsabi kaya na. Na ini po daa sa indang na naobserbara na very alarming na ining nangyari digdi sa tuya na state of reading comprehension among grade 10 to 12 students. Many of whom continue to struggle with reading. Dahil naintindihan tabi ang sendang pigbabasa. So, saro yan. Na may connection digdi po sa privilege speech ni Kong Pido na kumbaga garin nalilihis na ang sa tuyang focus. Puro na sana diringkilan, iriwal sa politika, kung ano-ano pa. And daita na po natatawan atensyon kan mga nasa gobyerno, mga legislador, mga opisina di gobyerno, ang mga siring na bagay na nag-imbis na maglangkaw ang kalidad, may angat-angat ang kalidad kang buhay kan mga Pilipino sa man iba-ibang aspeto, sa lado agrikultura, enerhiya, investment, education, healthcare, etc. Puro na sana politika, diringkilan sa politika ang nangyari po digdi sa to sa Pilipinas.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Aratsyan, sa ikaduang kabtang kan programa ta. Sa satuya mo ng mga nagkakalagagang Barreta ko dyan sa Buena Mano Barreta Headline sa lado lokal, Lola na aksidente sa tinampo dyan sa Ginabatan, Albay. Drug dealer suspect sa Tabaco City na kuha ng panimbadil. Barreta National, labi 1,000 na tulang lintao na na-recover sa Taal Lake. Barreta man sa lado internasyonal, Ralaban sa Southern Lebanon, nagpapadagos. Yan ang headline kan mga Barreta.
1: Buena Mano Barreta, mga Barretang lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sa magiging tagapagbareta Manilito Sanchez. Detalye sa lokal. Sa satuya mo ng police report na aksidente ang sarong 87 anyos na lola. Konsen ni Puminairarumpa sa sarong van sa Purok 3 dyan sa Barangay San Rafael, Ginobatan, Albay. Tulos man na nagtaonin responde. Ang Ginobatan Police, asin man ang Bureau of Fire Protection sa Ginobatan, asin matrayong pumanining na recover ang biktima. Sa pagkakaipit kaini sa sakyan asin nadaratulos sa pinakaraning ospital. Sa presente, sigon sa mga update, nasa stable na o stable na ang kamugtakan ka nasa mit ng biktima. Ay, salamat man. That is ligtas o gurang, ano? Kaya minsan mga gurang, aron kaning edad, dapat may nagkakabit na kaini sa tinampo at difícil na. Mga aron kayan, minsan maluya na ang paghiling. Maluya na ang pagdangog, maski businaan mo, dahi manada dangog. Maluya na ang paghiling, dahi manahiling na siguro kun aralin ang auto kun ano. Kaya difícil, dahi man makadalagan kun mabalyo sakali. Ta, maluya na ang tuhod, Diyos ko po. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta lokal, inarestar man kamping sarong puwersa kang Tabaco City Police, 2nd Police Mobile Force Company, saka Albay Maritime Police. Ang suspect matapos na ipautob ang search warrant sa iyang harong mismo dyan sa Barangay Cubo, Tabaco City, kan Fetsa Uno. Nakumpeskar sa operasyon ang sarong kalibre 22 na revolver na may tulong bala, asin apat na sasyein ng pigsusos pitsara na shabu. Ang mga ebidensya pinararam sa pagmarka o kaya marking asin inventaryo susug sa eksistidong patakaran sa mga search warrant. Matapos ang medical examination, pinararam pa ang suspect sa magkakanigong legal na proseso. Lampang ini sa kasong pagbaylar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kabali pa ang pagbaylar man sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Alas 6.21 na nin pagkaga. Pasadaan tamunan, barabaktot na bareta, duman sa Kamarinisur. Yaon sa linya si Your Honor, live na live, nagpapadagos ang imbisigasyon sa Wonderland Corporation, duman po sa magayon na lugar, kan si Ruma. Yaon duman, nagtatrata now kan sirang kansaldang, si Your Honor, Manoy Jovi, pasok!
2: Urago live!
3: Yes, malilito, good morning at maray na pagkaaga sa mga tagantabay dyan sa siyudad ni Legazpi. Sa ngunya na duwa na ana congressman na nag-iimbisigar sa Wonderland Corporation na pagsasadiri kana pamilya Villafuerte. Sa sarong bagay, sinagsabi ni congressman Puente Bella, asin ni congressman Nelson Legacion na talagang dinin daw utukan ang pag-imbisigar kaini sa nasabit na pagrurugaring kuno ni o kampamilya Villafuerte ini Wonderland Corporation na yaon sa duang barangay digdig si Roma Camarinesur. Nagkaigwa na kainin ng privilege speech si congressman Nelson Legacion na pinagsabi niya na ang kongreso na ang magpapa-imbisigar o mag-iimbisigar sa nasabit na kaso niyata sa ang Wonderland sa pinagsasadiri o ang dagaan na pinagsasadiri ka mga parauma pinagkiklaim kang pamilya Villafuerte na sa ngunya na pinagpapadagos ang investigasyon kan mga congressman digdi sa 4th and 3rd district kan Camarinesur. Mientras tanto, sa ngunyan, padagos ang dingkilan kan tulong na politiko digdi sa Camarinesur entre Villafuerte o Henry Villafuerte, Nelson Legacion and Army Puente Bella Bulacan, Camarines Sur. Yan tabi Manilito, sa ito informasyon, live na live, di isa Camarines Sur. Mga tugay ni po si Jay Buesar siya, Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon, live, reward.
0: Salamat sa report na yan, Your Honor.
2: Buena mano para mga paretang lugar. Local news.
0: Balikan na naman ang satuya mga nagkakalagaga pambareta lokal naging organisado sin magayon ang proseso kan payout sa social pension para yan sa mga indigent senior citizens dyan sa Daragal Bahay na ginibo sa Daraga Covered Court. Maabot sa 1,135 gayo ng mga indigent senior citizens gikan sa 50 barangay kan Daraga ang nagresibinin tig 3,000 de pesos social pension para sa bulan kan Enero sagod Hunyo. Ipinaig ni Daraga Senior Citizen Federation President, Vice President Kanalbay Senior Citizens Association o ASCA Merly Palesa na dahil nagkaiguanin problema sa payout, ulit na nagkaiguanin pigtalaan na oras ang kada barangay na pinagatindiran man kan kanya-kanyang mga BASCA President. Kasabay kay ni pinasalamatan ni Palesa ang gobyerno probinsyal sa pagsulong sa programa para sa mga indigent pensioners na nagsiserbing dakulang tabang na tangarig maipnuan man ang sendang grabing pangangaipo. Igwang walong livelihood programs na pigpapasunod ang Tabacot City District Jail para sa mga PDL o Persons Deprived of Liberty na yaon sa sendang pasilidad. Sigon yan kay Jail Superintendent Freddy Caballero II ang livelihood program na ini ang mataunin na kulang tabang para sa mga PDLs maging kasasendang mga familia. Sinabi ni Caballero na ang walong livelihood program na sendang pig-implementar iyon coffee shop, bake shop, t-shirt printing and tailoring, metalworks, woodworks, handicrafts as in mga mas sa masunod na bulan. Ma-opresyer naman da sindanin masonry, particular na ang pag-ibo nin hollow blocks. Magpapa-utuman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. O yan, tandaan tao, grabe ni. Power interruption sa nagkapirang party po digdi sa probinsya Canalbay sa maabot na Biyernes, Hunyo 5. Pon alas 6:30 nin aga, sagod alas 6:30 man nin banggi. 12 oras yan. Kasabay sa maapektaran, kanasambit ng brownout o power interruption kan NGCP ang mga lugar na sakupan kan Aleco. O dyan sa mga parantabay ta, particular po dyan sa may Ligao, Pulangi, Malinaw, saka Matagbak substations. Apektado ang Good Found Cement Corporation dyan sa Kamalig, saka Alindeco. Second man sa NGCP sa Sagibon Preventive and Corrective Maintenance sa Daraga Ligao, 69 KV Line. Seriman Tiwi Pawa Tabako, 69 KV Line. Kasabay sa mga nakatala nagigibon ang general maintenance sa kapagripaso sa mga katakod na high voltage equipments. Tangarig na masyerto na maray as in ligtasan operasyon kan transmission system. Ang mga particular na lugar na nabanggit ang maapektaran sa pagkawara kan supply ng kuryente ang ipapaisi kan Aleco. Sa ultimo tang bareta lokal, nagsagibo ang Department of Agriculture digdi sa Bicol sa paagi kan Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Nin tulungal daw man na training sa pagtitina o pagtumok nin abaka, abaka twine, saka pagibo nin bag para sa mga parauma. Asin taga-proseso nin abaka na naapektaran kan pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Isinagibon training dyan sa Evacuation Center, 10th Series sa Barangay San Jose, Malilipo, Talbay. Konsay nagpartisipar digdi ang 25 mga benepisyaryo na may eksperyensya sa pagtrabaho kan abaka twine. Obeto kang programa na mapagayon pa ang kakayahan kan mga partisipantes sa paagi kan teknolohiya.
2: Paretang lugar, local news.
0: Na nagtatao manin dagdag na kalidad sa produktong abaka.
2: Buena mano para mga bareta sa laog kang nasyon.
0: Sa Kabarita niya to national na recover kan mga diver and focus o menos. Grabe ni ano. Lampas 1,400 na gayo nin mga tulang na inipo sa taho. Grabe pala na no. Gustong sabihon, gulpian nagagadan dyan sa Taal Lake? Ano ini? Nagagadan talaga by accident o dyan talaga pigtatapok? Masakit ka ni kung dyan pigtatapok sa Taal Lake, Manitupi, ay Kuya Jokes. Iyan po dyan yan nakuha sa Taal Lake sigon sa Philippine National Police Forensic Group. Isa sa erarom na inigabo sa iba-ibang mga forensic examination kasabay na digdan medical, legal, anthropological, radiographic imaging, dental, saka DNA testing. Katagod inikan kaso kan mga missing sa Bungero matapos na ibuyagyag ni Julie Dondon Patindungan na ipigtatapok subot sa Taal Lake ang mga bangkay kan mga biktima. Sa pagbuot ka negosyanteng pugantingo niya na si Charlie Atong Ang na iyo ang pigtukdong utak sa krimen. Pig-oktaba kan Sandigang Bayan, 2nd Division, an arraignment para yan kay Senador Jingoy Estrada sa kadating Department of Public Works and Highway, Secretary Manny Bunoan sa kasong graft sa AGA, June 4. Sigon sa korte, kay Puan Nguna na pag-adalan ang motion Estrada na nagahagad na ipawarang saysay ang sa iyang o kaya ang sinangat na kaso sa iya. O kaya ibalik sa Office of the Ombudsman para sa dagdag na investigasyon. Daiman subot na dagos ang arraignment ni Bunoan, hulihan kan sa iya mana kamugtakan sa salud. Sigon sa iyang abogado, daipa siya andam na mag-atubang sa arraignment. At tapos na ini daraon sa ospital, hulihan sa biglang pag-ulanto, paglangkaw sa presyon kan dugo kani.
1: Buena malo barrera, mga barrera sa luwas kang nasyon. International News.
0: O, time check muna duman sa mga malaw sa trabaho. Alas 6:31 na naman in pagkaaga. Pareta sa luwas kang Pilipinas, nagapadagos ko niya ng bakbakan sa Southern Lebanon sa ibong yan kaninako na kan Israel sa Hezbollah, plano na ceasefire. Napig-produce o kaya pig-sulong kan Estados Unidos. Sigon kay US President Donald Trump, nagkasunduan mag-ibong na lado na punduhon na muna ang sa indang mapurutukan matapos niya na makaulay ang sa indang mga representante kan duang lado. Inako man subot kan Hezbollah ang kasunduan na punduhon ang pag-atake sa Israel karibay kan daiman pag-atake kan Israel duman sa Beirut. Kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan alagad. Nagpatani dini na magpapadagos sinda sa pag-atake kung dai mapunduan Hezbollah sa pag-target sa mga syudad asin mga syudadanong Israel. Sports Balita.
1: Buena Malo Barreta. Barretang Sports.
0: Pwede sir daan na magkaigwanin representasyon ang mga Pilipino sa maabot na NBA Finals. Yuta, duwa baga dyan ang ano ni, duwa ang pil-am. Ini po sinda Jordan Clarkson ka New York Knicks saka si Dylan Harper ka San Antonio Spurs na ini palang si Dylan Kuya Jokes taga Bataan. O pero ni si Jordan Clarkson taga saan man ang din eh? Ha? Taga Central City. Taga Central City da. Sa lasambit ng senaryo, piglalauman na magkakaiguan in direktang representasyon ng mga Pinoy sa laog kang pinakadakulang stage sa NBA. Si Clarkson, na veteranong scorer, sinaloy naman na bistadong party kan Gilas Pilipinas program at may hararom ng koneksyon digdi sa tuya sa Pinas. Mientras na si Harper man, ang 2025 number 2 draft pick na konsideradong saro sa mga young guards kan NBA. Sige, digdi na kita sa Chika. Ano mo niyan palan, Kuya Jokes? Mo niyan ang game 1 o sa aga? Sa chika mo na, mainit na pigurulayan sa pageant world ang pirmidang pagsabay kan Pilipinas sa mga prestiyusong beauty contest. Ay, uta, magagayong kayan mga Pilipina baga. Dakulang agyat sa ini sa pambato kang Pilipinas ngunya na si Andre Clark Sabadal na presenting iuman ang, ay, ano nita, mga lalaki pala nini, Mr. Universe Philippines, yan, 2026, una ko pa garayunan. Pamaraskuladuhan pala nini. Matapos niya na kurunahan bilang Mr. Bataan 2026, marikas siya na minangat sa spotlight sa kangunyan, masabak na sa Mr. Universe 2026. Nagigibon man yan sa Universal Studios sa Hollywood, California. Ponyan, September 20, sagot 27, ngunyan na taon. Ah, una ko kaya sa pagarayunan, inipalan pa kuruyanan. Sa bareta niya to sa salud, liwat na pigkumbinsir ka ang DOH sa Bicol at mga magurang sa mga guardian na sigurado ang daan na nakompleto na kan mga aki na igwaning edad, dasarong taon pababa. Ang sendang mga bakuna, dangarig na maprutiran laban sa iba-ibang mga helang. Sigon kay Dr. Gladys Demdam Escoti, mantinidong ababaan vaccination coverage sa tuyang riyon kumpara sa target ninda na 95%. Ulis sa kakulangan daanin supply kan bakuna sin pagduwa-duwa kan ibang mga magurang sa pagbabakuna. Katakot ka ni Masagibuan DOH catch up supplemental vaccination sa Agosto, tangarig ng mapalangkaw ang bilang kan mga aking nababakunahan, digdi sa tuya sa Bicol Region. Mga tugang, mga kauragon, yan naman tabihan sa tuyan tampok na mga bareta, amay na pagkaaga, buwan naman ang bareta. Nagpanday kan mga bareta, ta News Director Annalyn Celada sa pangalan po ni SM Rod Perez. Technical side, katuwang ta, Paita, Joko Diaz. Daba sa tower, ready to fight, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sunod na ginta pagbareta, Manilito Sanchez. Magbabalik po kami.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Nanay, anong pangalan mo?
8: Video, matanday ang nalawas sa mga tamon,
7: simula ko pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
8: Maray po.
7: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
8: Maray ang lawas ko ay garo.
7: Magaan?
8: Magaan.
7: Pagkatulog mo?
8: Pagtulog ko, okay naman
7: po. Ayun, sa pag-CR mo?
8: Hindi
7: naman. Maayos na? Maray su kape?
9: Ang name sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
10: Para sa yung quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson
11: Johnson Inc. at marami pang iba. Tandaan, Mastat Inc. Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
2: Oras na, alas 6:41 nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Bueno mga tugan, Diyos maray na aga giraray, launin Miyerkules, petsa 3 sa bulan po kan, June 2026. Medyo may kayagayan sa tuyang panahon, ngunya na may napagkaaga tabi. Dawa na nga ni, medyo marlumlum na naman ang kalangitan, maray man yan, tamapripres ko lamang. Bueno, yaw na kita sa ikadawang kabtang kang programa. Iriba na kita sa good 7 o'clock today, Wednesday. Yan, hininganing mga barita ta na napabanggita na kasubago sa intrada kan sa tuyang programa. Ano? Yan da pong nangyari digdi sa House of Representatives sa so mga arong kaininganing pinakahuri ining expulsion digdi kay Cavite Congressman Miao Miao Kiko Barsaga. Gari nga ya day makuyan day nangyari sa Senado sa so mga arong kaya na mga ethics complaints sa mga senador. Anaram kong chairman kan ethics sa Senado si JB. Kundi indamang kay Senator JB, maluya man ano. Mga arog kayang kung may mga complaints sa iyang committee ba? Kumpara digdi sa House, talagang bibalbalan talaga, no? Si say nga ni palan daw ang chairman palan digdi sa ethics sa House, dahil kung gayo na riparo. Kaya digdi po mga tugang sa pangyaring ini sa House of Representatives, ini pong pagkaka-expelled sa iyang ki Barsaga, no? Biroon mo yan. Binuto ka kan sa imong mga constituentes and then matapos sanaan sa imong pagiging kongresista sa expulsion. Grabe ini, makasusupog na marining i-expelled ka sa House bilang congressman. Marauton ba gaano? Ini po da kaya mga tugang pur medyo ta dai man da kayang kararaya ini si Miao Miao ta multiple suspension na po sa pigpataw nga ni Seiya yung managatig suspender ini harus magkasunudan nga ni dai pa nga nakakabalik gayod sa posisyon niya aratsan suspendido na naman ulit ako grabe dai da po kayang kararaya ini si Kiko Barsaga abot sa punto na ini po sinipa na talaga dagos na expelled expulsion sa pagiging kongresista and representante kan 4th district kan Cavite sabi digdi ni attorney Jesus Palsis si Kwendaw si Barsaga kaya hindi natuto sa first two suspensions niya dahil ang lala. Malala talaga da sa sobrang fake news na sabi niya da akan so nagkaigwaning baradil-badilan dyan sa Senado. Ang pigbalangibog da akan yung mga tugang gulpi ang nagadaan sa nangyari pong baradil-badilan sa Senado. Biro-biroon mo man agad na fake news yan.

Yan. So kaya iyan mga tugang, umilabot na sa punto na iyan na po ang nangyari. And iyan po tabi mga tugang, makahihinayang mangkuta baga ano. Kailangan na po niya ito pag-arog kaya na may expulsion sa tanang buhay ko sa mga barita, Kuya Jokes. Garingon yan lang ako nakasabat kan arog kaining insidente na may pig-expel dyan sa house. Pag-arog kaya talagang wara na siya. Ano? Gustong sabihin, bako na siya congressman, bako na siyang elected official, wala na yung remedy ba yan? Wala na yan yung, kumbaga, parang appeal or what? Hindi ako sana, dahil ta kabisadong maray. Ako naisipon baga mga tugang, sayang ano. Kaya lang, kung arog man sa nakimiyaw-miyaw gayon, sisay man ang mura man gayon masasayang. O yun na yan, so nag-runny siya sa mga reporter duman. O abangan da siya ta, mapa-interview da siya ta, siya da tabi, mapa-aram na ta. In-expel na nga siya, tapos nagsabi siyang miyaw-miyaw. Inda, napangirit kitang makauuyaw. No? Nata daw kaya yan, taarog man yan. Kaya ano, napaano man daw ning aki man eh. Bata, hubinong pa man, baga kata. Matalino man pati. Ano, Kuya Jokes, matalino. Kunding indamang kayo ni manaaking ini kun sige man ang pangabrasa, sige ang pangbabay sa mga kapwa niya congressman, ani ba, dahil siya pigintindi, siguro sabot ka niyo, labot ko sa iyo, yudipungal kang bala ka man sa buhay mo. Ay, inda kita, ha? Kaya iyo yan tabi, and sabi sa mga bareta ngon yan, and isusunod na tabi na didisiplinahon and papatawan ning kastigo kan Ethics Committee kan House inipong si Quezon City Congressman Bung Suntay. Sisay ini si Congressman Bung Suntay. O iyo po ini mga tugang to refresh duman sa memorya and sa mga medyo busy na papanlingaw na kung ano ang kuang kaini papel man ni Bung Suntay na pwedeng iyo tabi at isunod na kastiguhon kan si Ethics Committee sa House. Iyo po bagay ni si Kongresista na nagtataram na may pigsabi na siya po da mga tugang nag-iinit ang sa iyang pagmati, hot na hot na siya pag nahiling niya daa si Ann Cortez. Sa sobrang ngayang kagayunan, kaseksihan, ako ngaya nalilibugan ki Ann Cortez. Nahiling mo na yan ng mga lislador tangyan, kung baga mga ay inda kita sa endo. Mga tultul pa daw yan ng mga aruge na isip. Ay inda kita, napaano na daw kaya kita talaga sa Pilipinas, ano na kita digdi. Ay inda kita. Sa Senado, si Pinocchio, ang sabi kayo ning sarong kwendigdi, nag-react, iningaya si Alan Peter Cayetano, gari na ngaya may saltik sa payo. Napaano na kita, ano na ang mga nangyari sa to, mga legislador ta, mga mangutak man ini, may mga matatali ini, mga aralang kawan inardalang ka ini. Kundi day tamang kaya masabutan ko na papaano taarog kayo nan sa indatabing gawi-gawi, ano, sa arog kaya na mga pangyaring ini. Kaya medyo yan ang pigangalasta sa natabi, digdi po sa mga arog kaning sitwasyon, digdi sa Pilipinas. Sabi po digdi sa sarong post sa Twitter kaini po ni Manuel Lacerna Jr. Sabi digdi, electricity cut, wifi closed, aircon off. O yun po baga ni sabi kan su mga nasa minority, pinutulan da sinda ning connection sa internet, wifi. So aircon pinalsok, pati kuryente palan. Grabe man. Arog man ngaya kayan, so ginibo ngaya ni Alan Peter Cayetano, kan ini po yaon pa duman sa House of Representatives, and he does it again in the Senate.
Oh, remember his name, Alan Peter C. Question mark. C for childish. Sabi digdi. Rings on. I'll say it again. The guy is sick and dangerous. Grabing maray, ano? Anpaka kuan digdi yoki Senate President Alan Peter Cayetano. Gustong sabihon, may mga sabagay, it's a fact man agad baga, nakan panahon man agad, kasi mga nga nipigdadangog ko si SM, na may pigistorya siya about during the time na may term sharing siya kay Lord Velasco ba yun? Lord Velasquez o Velasco? Sa pagiging House Speaker kayto sa House of Representatives na daiman po pig-unra. Kampanahon na siya po tapos na susendang urulay, kumbaga man to man, nagpalya na siya tabi na magsunod duman sa gentleman's agreement na pigsasabi entry kay Lord Velasco na ikanaman nga yata tabi panyero takot tapos na so sa tuyang urulay na tig banga-banga kita kan termino sa pagiging House Speaker. Oh, kaya ngunyan, iuman da ang pigigibo dyan sa Senado kanini Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya na pano-pano na gayon sa grupo kan minoriya, nagbusis na, and sa paagi po mga tugang kan ni Erwin Tulpo, naghagad na, and ang bilog na Black Minority Black 11, yan, na maghali na, mag-resign na sana. Dadayin na da kanina gagampanan sa iyang trabaho and pagiging leader kan Senate. Napapabayaan mo na ngayon trabaho mo, taibaman ang pigpapara at tupag mo. Yan, Senate President Alan Peter Cayetano should resign. Oh, igwa man paliwanag si Cayetano, kundi ako dahil naman kung kinagaparatubod dyan sa mga paliwanag niya, taminsang paltos eh. Sayang kan oras ko pag para inchindi kan pigataram niya, dahil iba man ang pigigibo. Ayoyan ang sitwasyon talig di tabi kay ningon yan. Oh, so ngunyan, ang hapot niya to, anong mangyari? Yan ang hapot ta. And balikan ta naman. Ako gusto ko naman balikan, so privilege speech ni Kung Pido. Ta sabi ko nga ni, totoo, and iyan talaga ang mga nangyayari ngunyan sa panahon na inidigdi sa tuya sa Pilipinas. Na sigun sa saya pong privilege speech, na kaipuhan sa panahon na ini, na intirong garina na marangkiwal na ang Kongreso, lalong-lalo na duman sa Senado, na dapat ang satuyang atensyon itauta sa mga Pilipino. Bako na kung ano-ano ang mga pinagkakasiributan sa mga panahon na ini. And apwera kayan, may mga importanteng bagay na dapat yaon doba nakafocus an sa tuyang mga legislador na tawananing importansya, tawananin awad-awad na panahon na inipo tabi bako sa kun ano paman kundi iyon ang sinumpaan nindang trabaho na magservis sa mga Pilipino. Congressman Pido Garbin, today I delivered a privileged speech in the House of Representatives with simple but urgent message. It is time for our national conversation to return to the economy. Yan. Let us focus on agriculture, energy, jobs, investment, education, healthcare, infrastructure, in all the issues that directly affect the lives of our people. Accountability in government must continue. But it should never come at the expense of economic progress and national development. At the end of the day, the only question that truly matters is this. What did we do today that will reach the kitchen of a Filipino family tomorrow? Kusong sabihon, ano ang mga pinagigibo ninda dyan sa Kamara, sa Senado, bilang mga legislador, na mga lakdang na tangarig inipo makinabang ang lambang Pilipino.
tayo na po ang nawawara naning kumbaga focus, iba na ang focus mo niyang kan mga lisidador ta. Nakukompromiso na po ang sa tuyang futuro, nakukompromiso na ang sa tuyang mga piglalauman na serbisyo ninda and mga programa kan gobyerno na para sa tuya. Gariinit sa puwira na kita, puro sinda na sana, sinda, sa diri ninda. Dahil na kita pigiintindi kan mga pigya ilihirta sa pwesto sa pag-atindir kan mga leyes na inipo kapakinabang sa satuyang mga Pilipino. Oh, focus on agriculture. O ano na kita? Ano ang nangyayari na sa satuya, especially sa food security kan mga nyato na mga Pilipino? Ano ang mga prime commodities ta? Okay pa? Oh, bagas, mga basic na food, kaipuan taral daw, kape, asukar, sugok, lana, yan. Na kaipuan ta sa satuyang aral daw na pag

tanom o mabakal ka pa sa luwas. Kaya iyo bagay ni Supiga sabi ko baga sa programa ta nanganyako sa arog kaning krisis na panahon maski dai pasugira sa Iran ta nagparamahal baga su petrolyo na apektaran su gabos na bagay so paghiro-hiro ta petrolyo, transportasyon, edukasyon, agrikultura, produkto gabos. Kaya sabi ko sige ang tanom-tanom ta. Kasarong dawa maski ano na sa nang pigtatanom-tanom ko duman. Pag nagtubo, di salamat. Pag dai, di magtanom utro. Na kung ano ang bunga, at least may pakinabang lamang dahi tanabakalon sa saod. Kaya iyo yan ang dapat ang gibuhon ta. Kung maasa kita sa gobyerno, arong kaning privilege speech ni Kung Pido, talagang tutuin eh. Dahi na kita na insindi kan mga nasa gobyerno ta. So mga arong kaning iriwal ninda sa politika, sinda na sa napigpararan si kaso ninda sa diri ninda. Papaano sinda makapadagos kan sa indang trabaho dyan na yaon sa posisyon ninda. Kita, dahi man kita naisip na ninda, naisipan sa nagita sa panahon na naman kang karampanyan. Mailing nindo yan. Sa panahon kang karampanyan, ta, sige naman kayo ng pangarabrasa, nakakabisto na naman, maski ngunyan na panahon, wala ka na nabibisto. Kakaarabot na naman sa mga liblib na lugar, papa-ara-arabrasa, patapik-tapik, kung ano-anong mga buladas, budol-budol, yan, mabubudol na naman. Kaya ako baga minsan, napupungot man ako magpara-komentaryo, kaya nauyam kaya ako minsan na arog kayo ng mga liderista, nanganyako si Isay, kaya nagburuto ka yan. Kaya arog kayo ng kijinggoy na naman, nanganyako sa mga nagbuto kijinggoy, pag-abot eleksyon, kung magkandidato, ibuto naman hindi. Tago kaya ang punto ko mandig di mga tugang na dapat ang mga butante kita. Mag-isip na kita kan so tama man na ina kita magpadara kan mga kwarta, mayormente ang kwarta. Iyo yan nakakadara sa tuyang disyon sa pag-ilihir eh. Pagpili ta kan tultul na leader, gulping tultul na mga kandidato dyan. Ang problema man sa nasu kwarta, tayo na yan ang naging ibabaw sa kada eleksyon, kwarta. Kaya dyan siguro kita sala yan, napapasala kita sa pagbuto. Ta nabubuto ta sa mga nagtataoning kwarta, maski na nga ni dahil data ang record, makanos ang performance, iyong pigbubuto. Ikadua, so popularity. Takan mga panahon kayo ito, bako man ng mga senador, mga katong artistang senador, ngunya na sa naman, kaya gustong sabi yun, nagluluwas na mga huring panahon na ini, ang eleksyon talig sa Pilipinas, bako naman so talagang by the quality kan kandidato, kundi popularity na. Kaya naging kuha na ba kita, garina kita piryahan ang eleksyon ta popularity na ang eleksyon. Kung sisay ang popular, gana. Maski dahi magkamugtaki. Abir daw. Yun naman ang ibuto nindo tabi. Tangarig magka-relitsilitsi na kita sa Pilipinas, biyo pa. Ang problema kaya dyan, arog kayo ni, kita na dahil man kita nagbubuto dyan sa mga palupagong yan ng mga nanggana, ang problema, tamaray, kung sinda sa naapiktaran, ang problema, ta kita dahil nagbuto sa inda, nadadamay. Iyo yan ang dahil data dyan. Bako, kita na dahil man kita nagbuto, tatao man kita magpili kan sutultol sa mga maserbing matano sa tuya. Ang problema, ta nadadaog sa pigbubuto, ta nadadaog kita kan sa mga kadakla na nagbubuto na patal. Kaya pag abot kang panahon na nagkalitsilitsi na kita sa arong kaning sitwasyon ngunyan sa politika, kita na dahil managburuto dyan sa mga loko-loko na yan na yaon dyan, nadadamay kita. Marikon sa mga nagbuto sa na nadadamay nindo. Ang problema ta kami, pati sa dahil nagbuto, nadadamay kan kapalpagan. Naapiktaran kami. Kaya dyan kita diyan kita naghimutok kan sa tuyang sa diri, ta marikon sa mga nagbuto yung sa nanapiktado kang kapalpakan ninda. Ang problema, gabos kita, daramay. Maski kita nagpili man kan sa mga tultul mangkuta, dahil mananggana. Pagabot kan sa panahon na napili sa mga palupago, kapalpakan na nangyari, daramay na. Pati sa dahil nagbuto kaya ng mga palupagong opisyal dyan, daramay kita. Yan ang makanus. Kaya dyan kita iurag-uragan, tamaray kung sinda sa naso, mga nagbuto sa naan apiktado. Ang problema, tapat isuday nagbuto, daramay.
Bako.

0: Kaya tama ini, ha? Tama ini, dakulang bagay initabi mga tugang na dapat magngayo-ngayo ang mga nasa gobyerno ta, mga elihidong opisyal, lalong-lalo na dyan sa Kongreso, nagarinasasalaan sa indang focus, ha? Napuro na sana saliri ang focus ninda sa buhay ninda. Hilingon man nindo, nalilingawanan nindo ang atensyon sa samuya na mga Pilipino. Mapaaram na ako sa programa sa aga naman. Siyempre, shout out muna sa mga nakantabay sa tuya, si Kuya Joseph Neri, good morning. Si Ate Emmy, dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Si Kuya Tuti Alpichin, Marina Aldao Tabi, Kuya Tuti. Si Erning Mular, ang pamusong business tycoon dyan sa Gabawan. Ang mag-agom, Primera Dama, Vanessa Diaz, fight na. At saka siyempre si partner. Fight na, yan. Yan man si Ate Marlene Yanson, watching man siya dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Babay na, sa aga naman mga tugang, standby na po kay SM Road sa mga Barreta alas 7. E na po sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, Babalos, Basta Bicolano.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Kami yung rats yung bao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Kumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ko ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
6: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Malapit ng anniversary natin.
8: Oo yan, parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lola's yun.
7: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
8: Siyempre, Lola's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
8: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabi na umpansin.
9: bihon, malabot, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit the pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Radio Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang bagita, mabukan sa inyong mga orasan. Sakto ng 13 minutos, makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ila ang Oragon. Reto, alas 7. Oragon, Barreta, alas 7, Headlines.
1: Kanot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, Albay Provincial English Proficiency Program, kadakul ang mabibinipisyuan. Labi sa 300 na mga wanted persons na takmakan PRO 5 sa laugkan bulan nin Mayo. Sa mga bareta man sa laugkan nasyon, 21 kilometrong metric tons nin LPG nag-abot na sa nasyon. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, 10 katawo gadan sa liwat na pag-atake kan Russia duman sa Ukraine. Ang detalye sa taud-taud sana.
3: Tuhod! Siko! Paimuha! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oragon, Barreta, alas 7, Barretang Lokal. Local News.
1: Aldo na po kita nin Miyerkules, Petya 3, kanbulan nin Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ipinahayag ni Albay PED Head Dr. Jeremy Cruz na maabot po naman sa 14,000 na mga grade 12 students digdi sa Albay Schools Division Office ang makikinabang sa Albay Provincial English Proficiency Program o Albay PEPP na nainutang pinaglunsar kan Provincial Education Department kanagagi pong aldaw. Sigod po naman kay Cruz, kapartner sindaon-inda sa implementasyon kan programa ang Effecta Education, sarong London-based organization na nagtataonin tabang para mas mapakarhay ang reading comprehension asin ang mga abilidad kan mga senior high school sa Albay. Tinawan doon pa ni Cruz na dakulang tabang iningan ipong mas maging armado ang mga nasabing learners din kaaraman na magagamit din sa pagtungtong

0: sa kolehiyo. Sanggunyang panalawigan kan albay daiman nakakaresibinin impormasyon sa koleksyon unong sa quarry digdi sa probinsya. Detalyes na kay Manoy Jazz Kagawad, Kapitan Magalhães.
1: Dahil nakakaresibin ng komunikasyon informasyon ng sanggunyang panalawigan kan albay panalagos sa koleksyon kan quarry sa probinsya punta na kaging bulan na Enero sa Pusa Presente. Inalaging tekniki na talagang Bayang Randia ang chairman kan komite ng environmenta sa sanggunyang panalawigan kan albay sa dinibig ng probinsya kan Uragilis. Ang Provincial Treasurer's Office ng Provincia na makapagsumitira ang koleksyon sa quarry punta na kaging bulan ng Euro sa Pugnilya na bulan ng Mayo kang presente sa Ola. Dagdag na marita ang napahala sa si Jess Magallanes, basta ni Colano Oragon.
0: Desisyente minutos pag-aagi po ng alasyente ng pag-aaga. Labis na 300 ng mga wanted persons ang nadakop kan Police Regional Office sa laugpukan sarong bulan na operasyon sa bilog na bulan ng Mayo. Parte hindi kang mas pinahiwas na law enforcement operations kan PNP na ang katuyuhan madakop ang mga individual na igwang kaso as inagtatago dahilan po naman sa igwasindang warrant of arrest. Sa report na pinagpalawas kan PNP Bicol, maabot po naman sa 362 ang nadakop na wanted persons sa mga ibang mga lugares kan rehiyon maging sa luwas kan rehiyon. Sa nasabi ng bilang 15 ang pinagclassify bilang regional level wanted most o wanted most wanted persons, 21 ang provincial level wanted, 13 ang city level wanted, 58 ang municipal wanted persons, as in 255 man ang pinag-identify bilang other wanted persons. Biantos tanto sa Santo Domingo Municipal Police Station, nagdonar nin mga gamit na panlinig sa mga eskwelahan durante kan ginigibong Brigada Eskwela. Nasa linya para sa detalyes si Manoy Andy Madrigalejo.
2: Ang Santo Domingo Municipal Police Station sa Pamayo ni Police Major Darwin Sevilla, Chief of Police na kisumaro sa Brigada Eskwela 2026 sa paagi kan pagdunar nin mga gamit na makakatabang sa paglinig sa mga pampublikong eskulahan sa Santo Domingo Albay, araw kan sigid, daspang, buda, samud. Ang mga gamit na panlinig na ni makakatabang sa paglinig sa mga eskulahan bilang paghahanda sa pagbalik eskula ngunyan na Hunyo 2026. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Uragon.
0: 19 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Uminabot sa 190 milyones pesos ang na-record na distroso sa sektor kan agrikultura sa libo naman sa Bicol. Huli kan matinding init kan panahon, sigunin sa Department of Agriculture. Apektado kan halawig na tagtuyot ang manibibang mga pananom asin kabuhayan kan mga paraoma sa rehiyon. Sigun po naman kay DA Bicol Public Information Officer Lovelia Guarin, padagusin ang pinagmamonitor ang hiwas kan distroso nga nipong makapagtaong tabang sa mga apektadong paraoma. Miantos tanto, Naga City General Hospital nalulugi nin 40 milyones pesos. Anyari, Manoy Joey.
3: Naga City General Hospital nalulugi nin 40 milyones de pesos.
4: Sinang pinagkumpirmara ni Alcalde sa Lenny Robredo sa press conference na nangyari na nakaagi Lunes sa susog sa iya. Talagang lugi ana na sa Beto Hospital. Mas nga ni yaon ang tabang kan PhilHealth. Asin iba pa o inyong maet na pinagsabi na nakakatabang man sa maniamento kana hospital. Alagad saro sa naging rasona kunyata tanalulugi ang Naga City General Hospital minulita na isinda accredited kana Departamento de Salud. Mga tugang-dugang na ito impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsia, basta Bicolano, Oragon.
0: 21 minutos makalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Pinagninaw ni Eric Valeriano, ang Tabaco City Tourism Officer na por dahil po naman sa epekto ng tensyon duman sa Media Oriente, asin kabuhayan sa nasyon, bako magkakaligo na magkaigwanin magkarbong pagkonduktak kan Tabak Festival ngunyan pong taon. Pinagbuot-subot kan lokal na gobyerno, nagibuon sa naining simple sa pagikan pagrumdom, pagrukyaw o sin pasasalamat sa mga ambag kanimanibang o manibibang mga sektor sa estabilidad, pagkakan, siningkan mga parauma para sisira, mga para papadyak, mga para panday, maging ang kinikanan kan kultura, kan tabako na ang agta tabang nun. Sigun kay Valeriano, ibabalik sa naman ang Darakula sindugang pang mga aktibidad sa Tabak Festival 2027, kung sa'yin isi-celebrar ang pang 25 taon o ang Silver Anniversary KD. Miantas tanto, cash assistance para man sa mga biktima nin kasulo sa banuan nin Daraga, ipinaghatod na kan DSWD Bicol. Yan pa ang mga dugang na bareta, gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
5: Urago Live! Reward! Gismila pesos na cash relief assistance, ana naresibi ka na 17 mga stall owners na naging biktima nin kasulo sa banuan kan Daraga. Ana tulos na ipinaghatod kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa ilarong kan programang Assistance to Individual in Crisis Situations o AX. Isinagibuan po yung kinasabing programa sa BFP Daraga kasuhapon, Hunyo 2, 2026, bilang tamang pinansyala para sa liwat magbangon kan mga nasabing biktima. Magiramdoma na nangyari ang mga hiwasa na kasulo bandang alaw na 18 hapon kanakaling Lunes, Hunyo 1, 2026 sa Daraga Food Park sa Zone 4 Barangay Sagpon ka na nasabing banuaan. Sa pinakahuring report ka na BFP Daraga, uminabot na sa 12,558,000 pesos ang katidad kan kabilugan na danyos darakan na kasulo mantang sarong individual man na irido asin sarong motor na damay mantang nakapark sa naman harani sa pinangyarihan ka na kasulo. Padagos pa na pigsasagibong investigasyon kan mga otoridad tanganin ang maaraman ang kausa ka na nasabing kasulo kasabay kan pagpapagirumdom kan Bureau of Fire Daraga sa publiko na mag-iringat lalo na ngayon na panahon ng matindihan init tanganin ang makaiwas sa siring na insidente. Mga doon na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Oragon.
0: 24 minutes after 7 in the morning. Matrayumpong na isagibok ang Tabaco City Police Station sa Pangyano di Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police kanasabing istasyon sa pakikipagtabangan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sarong simulation exercise para man sa insidente ni Pambabadil kan akaging Hunyo 1 sa Tabaco City Terminal Motor Pole sa Barangay Pawa. Pabete po naman kanasabing aktibidad na mas mapag-usugan kahandaan, koordinasyon at sinkakayanan kan mga law enforcement personnel at sin emergency responders sa pagsimbag sa mga kritikal na insidente purog na sa mga pampublikong lugar. Sa isinagibong simulation, pinag-training ang mga partisipante sa marikas sa magre-respondir, pag-secure sa lugar, pag-ibakwar sa mga sibilyan, pag-manihar sa mga biktima, asin pakikipag-koordinar sa mga medical asin rescue teams, susugman sa mga eksistidong protokol. Miyantas tanto, nagpagirundom ang mga PhilHealth o ang PhilHealth Bicol sa mga employers sa mga pampubliko asin pribadong sektor na utubon ang sa inda mga obligasyon nganing masyerto na maririsibikan mga empleyado ang mga benepisyong ipigtataw kan PhilHealth. Sigun kay Ray Victor Mangampo, kay po na maiparehistro kan mga employers ang sa indang negosyo asin mga obreros regular na makapag-remit din kontribusyon asin maimantinir ang updated ang sa indang mga records sa PhilHealth. Nagbatanid ba na nahensya na pwede siya mapatawan in magkakanigong padusa ang mga employers na daina utob sa mga patakaran asin obligasyon sa PhilHealth. mga estudyante sa Sorsogon City na karesibin yung tig 5,000 in na educational assistance. Kasabay sa mga nabinipisyuhan, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
6: Nakareceive kitig 5,000 pesos sa educational assistance ang mga estudyante halipasama na lahat na paradika sa Sorsogon City sa isinigibong payout sa Bibingkan Gymnasium kahapon Hunyo 2, 2026. Nagatindi sa programa Sinda Mayor Estramo, Kongresuman Det Escudero, asin mga konsyal na Sinda Angelo Rabanilla, Lester Rubiano, Bem Juneda, asin Tess Amor Gonzalez para ipailing ang sendang suporta sa mga estudyante na binipisyaro ka ng educational assistance. Apwera pa sa educational assistance, nakatanggap man ang mga binipisyaro ng bagas asin grocery packs na personal na ipinagtaon ng Mayor Esther Amor. Ang programa ini makatatabang sa gastusong sa edukasyon sa naraning pagbubukas ng klase na kulang tabang naman ang asistensya para sa pagbaka ng school supplies at iba pa pangaipuan sa eskulahan. Padagos naman ay sinusulong kanba City Government ka Sorsogon ang programang pagtatayo ni suporta sa edukasyon para mas pangdakul na kabataan ang magkaiguan ng pagkakataong may pagpadagos ang sendang pag-eskwela. Hali Didi sa Radyo Aragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Aragon.
7: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
8: Ano bang sekreto?
7: Wala pare.
8: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
7: Dapat tamang oras ng pagkain.
8: Tamang oras ng pagtulog.
7: At tamang oras magpapawis.
8: Para healthy tayo lagi.
7: Gaya ngayon.
8: Tamang oras na para...
7: Oras na para ano pare?
8: Para mag-coffee break pare.
7: Hirap namang puro na lang trabaho.
8: Kailangan lagi may katuwang tayo.
7: O ito.
8: Share tayo.
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
7: Iba ka talaga pare ko.
8: Liba ko sa'yo sa sipag
9: mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
10: Ang sarap ng natural.
11: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
12: Uragod Pagreta Alas 7.
13: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
14: Ngayon, pumanto ni Duque Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunong bulit ay yaw na po ikinis mo kakumunidad ng doon ang malinig asin kastanteng tubig.
0: Pakitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 32 minutos, alas 8 na.
15: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Sama pa ang Liveraid, it's Liver Lover. Boys,
12: Uragon, Barreta, alas 7, Provincia.
0: Nagsagibo po nin Security Dialogue and Catanduanes Police Provincial Office sa mga Indian National na naka-star as hinagdinegosyo sa isla. Pinagpanginoto ni Katra PPO Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena ang pagtinipon sa Camp Francisco M. Camacho duman sa Virac bilang parte kan mga tukantulos na lakdang kan kapulisan kasunod po naman kanagyaring insidente ni Pambabaril. Sa isinagibong dialogo, pinagdiskutir ang mga lakdang na nipong mapakusugan seguridad, matawanin direktang komunikasyon ng komunidad para sa inyong mga kaipuan na sinmasyerto ang kaligtasan mantang naka-star as hinagninegosyo sa Catanduanes. Binisita man ni Buena ang India National na biktima ni Pambabaril nang unyan nagpaparahay na sa Sarung Hospital. Miyantas na ito, nagpag-irumdum ang Department of Education o DepEd Sorsogon sa mga eskwelahan na mahigpit ay pinagbabawal ang anuman na klase ng solicitation o kaya sapiritan na arambagan sa panahon kan Brigada Eskwela 2026. Sigun sa may panalwas na panudan kan DepEd, dahil pwedeng maningil o kaya mangulekta ng kontribusyon ang mga school personnel para man sa mga aktibidad kan programa. Pinagkumbensyal kan ahensyan voluntaryong makikisabay kan komunidad ganipong maibusol ang bayanihan sa pag-aandam para sa pagburukasan kan klase. 29 minutos na makaagi po na alas 7 ng pagkaaga, nakipag-koordinar na si City Mayor Lenny Robredo sa National Electrification Administration o NEA ganipong mahagad o hagadon ang tabang sa mas marikas na pagtatrabaho ganing dagos ng mahali ang mga posting nasa tao kang tinampo na nasa 1,600 pa. Marikas man ining inaksyonan ka na hensya sa paagi ni NEA Administrator Antonio Mariano Nani Almeda bilang resultado na pagkaraman ni Robredo na nagkaigwanin agreement sa taong kan NEA as in DPWH ang funding para man sa magta-transfer kan mga poste na ida-download kan Department of Public Works and Highways pasiling po naman sa National Electrification Administration as in sa Kasureco 2 na ang magpapadagos kan pagtrabaho. Ano pa pang mga istorya, barata impormasyon para sa amin sa Laogasin Luwas Kanasyon. Masunod na.
10: relax, and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kabilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
12: Ragod Pagreta Alas
16: 7. Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
12: Ragod Barreta Alas 7. Barreta National.
0: Nag-abot na po sa Pilipinas sa nasa 21,000 metriko toneladang liquefied petroleum gas o LPG na binakal kang gobyerno bilang parte ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. At ang sabing shipment, ang gikan sa Texas, USA as in Duminaong sa terminal kan South Pacific Inc. Duman sa Calaga, Batangas. Sigan po naman sa DOE, ang LPG binakal kan Philippine National Oil Company sa paagi kan commodity trader na Trafigura Limited kan Abril 13 kan presenting taon. Nangapudan po naman siya Kubikol Party List Congressman Alfredo Attorney Garbin Jr. sa mga lideras ka nasyon na inuton ang ekonomiya. Trabaho asin kapakanan kan mga Pinoy kaysa sa mga ribok sa politika. Sa iyang privileges speech sa Kamara, kinamanduun niya ang kahalagan kan food security. Mas hibabang sigil sa kuryente asin mas matibay na suporta para man sa mga obrero para uma para sisira asin sa ralit ng mga negosyantes. Inikayat man ni Garbin ang pagkasaruro kan mga legislador nganing mas imbagan ang mga hagyan sa ekonomiya.
12: Uragon Barreta Alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Naglunsan din mahiwasan na airstrike ang Russia na naman sa Ukrainian capital na Kiev. Nagdaray din pagkakaraot kan kadakol na edipisyo asin kaharungan. Napagraman na sa 10 katawo ang nagadan sa magdamlag na pag-atake kan Russia sa nasabi ng lugar kung sa inlabiman sa 100 katawo ang nagkarulugadan. Ang baratang sports, showbiz at iniba pa, masunod na.
10: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa gerardebalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ragod Pagreta Alas 7.
17: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
18: Ang arte, arte.
19: Ano?
18: Hindi nyo nakita ko
8: masakit sa puso.
12: Barreta alas 7. Barreta Sports.
0: Abans na sa round of 16 kan WTA 125 Birmingham Open si Pinay tennis star Alex Iala. Inibatabos daw gud niya si Priscilla Hon kan Australia sa score na 6-0 as in 6-2. Sa enot na set, dominado na katulos ni Iala ang kawat kung sa intinapos niya ini sa laugsanan in 22 minutos.
12: Urahon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
0: Nagmumundo ngunyan ang OPM alternative rock band na Sleep Ali. Matapos kumpirmaron ang pagkakagadankan sa inang bokalista sin miyembro na si Ali Pagaduan. Sa sarong bayag na ipinagpalawas sa social media kan Hulyo 1, ipinagiras kan banda ang manunong mamundong Barreta asin ipinagladawan si Ali bilang importanteng parte kan grupo. Sigun sa Sleep Ali, bakusan ng musikero si Ali kundi sarong tunay na barkada na nagdaong inspirasyon sa banda sa paagikan sa iyang talento asin pagpadaba sa musika.
12: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
0: Ginibubukas udma sa town hall meeting kang with barangay captains and health leaders for the 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity and Department of Health Bicol Center for Health Development Tignisa Legaspi. Presente sa aktibidad ang mga opisyalas kan barangay and health leaders gikan po sa manibibang mga baduan na sinsyonad bilang pag-aandam sa paabuto ng vaccination campaign kan ahensya. So, sa iyang opening remarks, sinabi po naman ni DOH Bicol CHD OIC Assistant Regional Director Dr. Ray Miliana, importante ang naging ambag kan mga health workers, opisyalas kan barangay, asin iba pang mga katuwang kan DOH sa pagpapautob kan mga programa sa pagbabakuna sa bilog na Kabikulan.
12: Uragon Barreta alas 7. Tutuo daw ini.
0: Marikas pong nakalakop sa social media ang mga post na subot mananaunin libreng air conditioner ang gobyerno sa mga benepisyaryo kan 4-piece. Alagad pigli na po kan DSWD na baku po ini totoo. As in posibleng AI-generated sa naman ang ladawan na ginagamit sa salang impormasyon. Piksadulan publiko na syertuhon as in beribikado ang pinagigikanan kan mga baretang nahihiling online. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang Barreta ang unya pong aldaw nin Miyerkules Petya 3 kan bulan in Hunyo taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang Barreta News Director Annalyn Silada. Nakaiba ng taman si Damanoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarja, Adan Lopez Asaituno, Sirimang kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwanto si Manoy Joko Diaz, sinda George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat unon, Marina Pagkaaga.
18: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
19: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
18: Ha? Ano yun?
19: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box na Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
18: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
19: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, mag-iba panuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
18: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
20: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
21: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
22: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbohex.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
23: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
0: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 19 minutos, alas 8 na.
24: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
25: Kunin na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, isususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kanpanwa. Inin

0: Sorry na. Kakadalan ko kan pagpapatalsi kay Congressman Kiko Barsaga. Narimati na palang talaga manoy jokes, adi. Hirak man kan aki na ini, kundi actually talagang medyo pasaway man talaga. Sabi ka ni, very unbecoming and behavior niya. Yan ang problema pag talagang aki pa eh. Di pa masyadong matured ang kautakan. Although okay man ang mga puntos niya, pero yun ang pigsasabing dapat kaya nasa lugar. Tapos di mo pwedeng kontrahon ang institusyon na kinabibilangan mo. Bagaman, sa laog kang binaryo, yan, pwede mong makipagdebate ka or bagaman ngayon magtao ka man kan sa imong pagsabot sa isyo, opinion mo, yan. Pero kung magpo-post ka pa sa social media na kumbaga pinapaluwas mong ika na sanaan maray, ika na sanaan tatao. Yan, dyan kita minsan nagkakarimati. Sa mga nakantabay nakatutok permidig di sa Radyo Rago 90.7 FM. Good morning! Uy, number one viewer ta na naman ang Mutiakan na Villa Hermosa. Ate Elaine, good morning! Yaw na naman mga pag-iriba ni Manay Leticia Mejeliano, ang Trillias and Mejeliano family kan Barangay Baskaran Daraga. Maray na agatabi sa ido, Ma'am Leti. Good morning! Yaw naman si Manong Erning Molar Jacob. Mga taga-Gabawan, purog dyan sa Purok Uno, ang Diana family, kay Manay Marlene, dangan kay Manoy Joel, maray na agatabi sa ido. Sini man kay Jody Garcia, na talaga mga suki ta. Nakatutog man mga tugang ang Molar Jacob kan Barangay Gabawan Purok 5 o sa pangenot ni Don Ernesto Molar Jacob. Napait-pait na naman ang paghinguma na ngaya busing garong yan darakula na ngaya ni pwede na ngaya. Nakatutog man si Emmy Abundabahoy. Emmy, good morning. Sini man po sa mga pagtaraid na harong dyan sa Barangay Victory Village South. Manay Ems, good morning.
1: Good morning.
0: Uy, yaon na naman ang sakuyang barkada dyan sa Oro Site de Gaspi. At masunod na kapitan, Unica Gracia Bitara Iha. Ate Grace, morning.
1: Good morning.
0: Siyempre pa, dahil man ang wara sa listahan kan mga paraan tabay ta every morning. Ang unika ihaman sa kuya. Ang sulamenteng nag-iisang ikaw ni Manoy Joko Diaz, Vanessa Celencio. Pait na, Diaz. Manay-banay, maray na agatabi. O, yaon na naman si Kuya Kalik Siha.
2: Kabisado.
0: Nabagaan sabi, ma-birthday na po ako ngayong Lunes. Ngayong Lunes, June 25. Arayoon pa ang June 25, Noy. Ang Lunes, bakuman ang Lunes ba ganoy? Ang Lunes. Good morning, SM Road. Ma-birthday na po ako ngayong June 25. Sorry na. June 25 pala. Arayoon pa, maniga man June 25. Pagkaya mga ni Kuya Kyle. Tulong si Mana pa na ma. Ano ka excited? Si Ate Marlene Janson, asin mga pag-iriba dyan sa San Andres, Kanbanuanin, Santo Domingo, Albay, nakaantabay naman.
1: Good morning!
0: Siling man dyan sa tindahan, kantin, ani Nanay Lidia Astillero. Amay pa. Pagburukasan pa sana mga bandang alas 5. Nakatutok na sa Radyo Oragon. Manay Lid, maray na agatabi. Kirimang kay Manoy Jason, kay Manong Ross, ang Pamilya Golondrina, Astillero. Yan kay Manay Nitz Tuazon. Good morning! Kay Taman Kaling Juan Chiampi pa ang mga parokyano tang paraan tabay. Yan po sa may Pardikan Albay District Public Market. Ang sulamenting istasyon na madadagog mo sa laog mismo. Luwas laog ka na sabing merkado publiko. Yan pa sa nasanga-nga. Nag-aalingaw-ngaw na ang boses ko. Nasa stall ni Manoy Renan. Yan kay Manoy Joel, Marina Agatabi. Sinimang kay Manoy Josephine, kay Ate Bing. Mga pag-iriba dyan, si Manoy Nitz. Dangan si Nanay Edna. Si Ate Nerisa, Manoy Juliet, and Manoy Ramir, Marina Agatabi sa inyo. Good morning! May problema talaga ang Aleko. Kanakula ko mga nare-receiving text and chat kasubangki. Sabi, bagadig di sa may parting Victory Village. Our Lady's Village. May mga nagkapirang kaharungan dyan na hanggang ngayon sa ngunyan, dahil pang kuryente. Anyari dyan sa Aleko? Pero paraluhin na sa talaga na naman, ali. Abisar kang nagpa-brown out pala ng kasuod ba? May schedule brown out man talaga man ni Joko. Bagamat digdi sa sentro kang likas, pinayamang kita kaibanan. At abagaan sabi sa impormasyon, dyan sa may parting Buyuan, sa Dita, hanggang duman sa may inutan gayon kang Lidong. Garo brown out. O sa bagay, sa tower site ba ganoy iyo? Kaibanan ba ko kasuod ba? O garo brown out si Manoy, ano yan, George? Basi duman sa chat niya na sa, kwan, sa GC? Kan TX. Anyways, ini ko tapaki ulay ko man sana sa Aleko kung mangyari okay man kung da ibala kamo. An paki ulay mi ko ta kun mapipwede. Ini mga question ko man sana. Aro kun ta ibang probinsya? Na dapat an brownout bagaman mag-schedule kamo. Bako man so typical na almost the whole day brownout. Pinakahalawig na gayud kaan ang sarong oras. Kasi, dakulon ang pwedeng mangyari sa laog din 8-12 oras na brownout. Dakulang kalugian, lalo na sa mga nagnegosyo. Duman sa mga medyo maluyang salud, may dati ng kamatean, labi kaimportante ang kuryente. And yet, ini po nagpapahiling sa naman kung gurano kainutil ang kooperatiba. Diba? Dipisino na eh. Patahal lang kaon na nga ni Bagaan Singil. Garo na sa 13, 14 na naman ngunyan ang kada kilometer, kilowatt per hour. Kaya pakiulay ko ta, ano daw kung magibuan tayo nining medyos, baka nakaantabay liwat sa tuya si Ange Galero, pati na si Engineer Wilfredo Buxit, kan Albay Electric Cooperative, to give due concern as well as attention. Pwede nga rin kayo ang sistema eh. At anang aning paruro na paruroan sa tuwing ekonomiya, sabay-sabay pamang kamo, saro kamo. Actually, sa nagiging kausa, dahilan, kung nataputa ang ekonomiya, lalo na po hindi sa may party kanalbay, maluya. Sisay man ang mamumuya in the first place, magnegosyo sa sarong lugar na kadabes-kadabes sige ang brownout. Sige daw. Hindi, pakiulay ko man sana. Buna, panduwa ko ta. Dapat, immediate ang pagtumar-aksyon. And what do I mean by that? Halimbawa, since reported na ang brownout sa sarong lugar, sarong harong, sarong area, dapat, iguana ka mo duman ki mga personnel, aro kang ginigibo baga sa ano ini Manoy Tope, Manoy Jokes, ang BFP bagay, igwa ki running time na pig-apod, so response time, pag may na-report, nakasulo, siling man baga ngayon dyan sa Aleko, pag matik may na-report ng brownout sa sarong lugar, dahil na dapat magparaharapot pa. Ang solamenting gigibun sa naman kang nag-report or bagaman so apektadong harong or konstituente, sir, uni po ang samuyang harong. At kita baga Manoy Jokes, ang pigbabayadan tabagang konsumo sa elektrisidad, normally, ang sa tuyang reference, yaon dyan sa electric meter. May kanya-kanya baga kitang electric meter, yaon duman mahihiling ang electric meter number mo. O sasabihin na sana, uni po sir ang electric meter me, 12252121. Diba? O, ngunyan, since may database ka iyan, ang Aleko, matik aram na ninda kung hain ang harong na yan makukuha. Diba? Or bagaman ko ta an area, sir, uni kami ngunyan, yao di diya, brano ta enterong area mi, di di nga sa barangay, or site, o, purok uno, uni nga ya ang, kasi ang nangyayari, kay puhan pa talaga magdyan sa mismong compound, kan Alba Electric Cooperative, tangani siya ng magsurat, ikurit, ha, so impormasyon, kung sa inbaga, so pangaran kan concerned citizen or rather, member consumer na apektado kan burnout, and then sabihon ba duman so contact information and kung sa inyong lugar apektado kan burnout, and then mahalat kakiperang oras bako pati minuto, ha, oras mapalo up ka. Oh, pag palo up mo, haputon ka na naman sa inyong yeser so burnout, ay yun di kamas. Ano nga ni Yeser so pangaran kan sadiri kan harong arog kan mga tugang an pasistema diyan sa Alba Electric Cooperative. And ini nangyayari po bakulang sa kuya, bakulang sa muya, because I am pretty sure this is true and true to everyone, all members, consumers kan Alba Electric Cooperative. Makauya mun because pauro otro. Arog ka so, nakaaging mga simana, manidyo ko, branod baga kita. Nagkurit na ako duman sa impormasyon, duman sa lagsheet ninda. Tanganin kung baga maipaabot ang sa kuyang concern na, oy, branod kami duman sa tower site. Ano daw kung magibuhan nindo ng medyo, sir, na mahidalian, mapadarhan duman tao, and sinabi minangani kung ano ang pagkukulang manoy jokes. Para matukdul na sana kan subumi na baabagang ano, abur nga ni Kanoy. So, nagbabaabaga. Fuse. Yan, so fuse link. Sir, nagkaigwa kaya ki, kunbaga, upsurge duman kan kuryente, kaya buminaba sa so fuse link, iyo man sana ang tutukdulo nindo, nga ni makabalik ang kuryente. Sinabi mi naman ni jokes. O, kinagkuduman pati ako, pati nagsurat. O, fuse link, down. Kinabi ko na duman sa tower site, barangay Istanza, Mount Bariw. Oh, please look for Mr. George Valderrama. Uni ang cellphone number ni George, uni ang cellphone number ko. Wala, may nag-apod sa Kunoy. Daiman baga. Utro aldaw, daiman giraray, nag-follow up ako. Utro aldaw, daiman giraray. Para man barangay Istanza, that's barely 2 kilometers away. Hali diyan sa mismong ngaan, bunganga, kan Alba Electric Cooperative, and yet, pag-abot duman sa response time, urula ang satuyang kooperatiba. Kaya day, wala ka talagang maasahan, Manoy Jokes. Makatulo triste alagat inipuan katotohanan sa likod kan maluyang paninerbisyo kan Alba Electric Cooperative. Diba? O itaas po ang kamot kan mga makontra sa kuya. Lalo na ngunyang bagang grabe ang init. O. Alang kaon pati ang pigbabayadan ta sa kuryente. Tapos ang pagtumar action kada bes may problema, halo yun. Ako kuta, since may database man sa nakamudyan, halimbawa, tawan nindong computer dyan ngaya sa ano sa ngaanta, dyan baga usually pa, lalo kung banggina, dyan baga ano yung nagre-record, kanso apod ka ni complaint, dyan mismo sa security personnel. Sir, sa ipuan burnout, uni sir tabi ang record kang meter number me. Uni o. Taan ko ang baganoy, ang billing statement baga jokes, mga tugang. Iguayan ki meter number kang kada consumer. Baka, duma na, yun ito ang reference. Ay, uni pa lang sir. Ay sir, taga Bitano ka mo. Ay sir, ay taga Kabangan ka mo. Ay sir, taga Istanza ka mo. Yaon. Automatic makukuatulos kung sain ang lokasyon kan may problemang poste. Nadaing kuryente, o bagaman ngay harong na mayong kuryente. Tama, o iyang kutan madaling paagi, natadayang kayang gibuhon kan kooperatiba. Tapos, kagad ki computer, may database dyan, o unian gabos na mga members consumidores ta, o pagkagpasaduman kang meter number, aram na kung sa'yan ang lokasyon, sisay ang kagsadiri kan harong, o kaya bagaman establishmento di negosyo, kaysa'y nakapangaran, naapektado kan brownout, arong kutakayan, madali man sa nabagang gibuhon, natataday kayang gibuhon kan kooperatiba. Pero pag maabot sa siringilan, matik, pag purutulan ang pipe, ay, mangamba ka man yung joko, tatibaan niya sa aga nga yaso deadline mo, or so, tama, due date mo, pagdai ka nakabayad, utro aldaw, rimati ka. Ini mga tugang, anday ko masabutan. Dapat, bago lang duman sa pagsingil, bago lang duman sa pagputol, anrikas kan mga taga-aleko. Dapat, pag-abot duman sa aktual na pag-respondir, kadabis may problema, lalo na kung burnout, matik, arugo nindo ang sistema kan Bureau of Fire Protection. At BFP, sabi ni Aramis, at sa Kuyang Barkada, sabi ni classmate, ang masunod na regional director, o sabi pati ni Achilles, ang sa Kuyang, saro sa mga pandiurag ming core commander dyan sa San Rafael kan panahon, sabi ni Achilles, give us the exact location in less than 10 minutes, yaon kami. Sabi ni Achilles, o, nata da iyang kayang gibuhon kan kooperatiba. This is not to, kumbaga, condemn the officials, board members, kay ni pong kooperatiba ta. Take this as a challenge. Kinatawang ko na kamuki mga magayon na ideya. May electric meter kada bes an harong an membro konsumidor kung sa inan lokasyon ka yan, aram na nindo kung sa in. May database man sana kamo. Kibuhan ang indong medyos since ang mga information complaints rather. Yaon diyan mismo sa may mga personnel nindo kang ining mga security personnel nindo. Pinatawa nindo sinda kung baga igwaman sinda ki trabaho pagkakabanggi lalo na. May computer na lamang kuta dyan. Oh, ay sir, ano po ang member consumer number mo? One. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yan na. Ay, ikaw po sir si Joko Diaz, Barangay Istansa, taga-purok sa Iskatabi, sir. O, iyo po. O, ipahili mo sir ang ID. O, may idea, unitabi sir ang ID ko. O, confirm. Sige, o dalaga na kita naman. Arugkuta ka ng pahit. Bakong masurat pa giraray. O, isusurat pa. Gabi pati anhapot kan mga security guard, kung ano-ano. Sir, asahan mi po, pwedeng ngunyan aldaw, pwedeng mapadarhan lamang kita wo. Ayo sir, pasami ini duman sir sa laog. Ta duman sir ang kwang kay ni dispatch. O sige. Mala ito, nag-agi na suduwang oras, hagsang agi sa 10 oras na. O, luminis na susarong aldaw, manu ito, manu ito ko, dahil man kinangyari. O, maboy yung mag-follow up ako. Sir, ano sir, mapadala na kamong tawo duman sa stansa, duman sa towel site mi. Natasir sa ng burnout. Art lamang. Kay puwan talaga mga duwa tulong follow up. Pata dyan baga, simpi nagre-relievo no'y ankuan. Ang mga guards, di ba? Nagre-relievo baga? Oh. Natao na nagsalida na mga Yesu. Di, utual daw na simpi, masalida. Masurat ka na yan ang pagsasabi ni Manoy ni Pai Ramon. Miskiti niya.